0: vho ḓa fhethu ha maimo hune vha nga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen.
1: Lebowa Khomo, Masemula, Matlala, Mashashane. Parapara FM 103.1. Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: ṱhogomelwa na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndipo ya masheleni. Ha clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo, vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfu dzo ḓaho nga khombo. Dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Parapara FM, yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a, na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo, na dzikhakhathi, kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.

0: Iya ndi bo Germany Chiganja Amande Kapara para FM utebakana chote na malungelo nokwa zina Big Zulu Ituba zomba dribe ya kamunete za Fumi sumbe pezi wa minete ndo konyish Odera chote ya garoka wara yabuna Urutani lo tomo rombe kada mshuma Lo chana macharoni witani wufu watere
1: Mkwa wa o
0: Yenda
1: Urini
0: Rione rubusa na ngeoma na rubora wufu watere
1: Wufuwa mwana Rapa mwana dofona
0: Na hapa ritu favo mwen
1: Uhari dofende mara
0: Ay kuchiri ya sobu tinga mwanda
1: Hana ringeno makuwa Izi wa mwisa tripi Ndi dotu mga mianga Bolo tivye lisa nilo mbasa tanguza Makiwanga wo rosi na gumani Na bo popi standanu Doli vuwa
0: Ara kuri wanga mbanda ngani ngeo Para para ni machono ni locha Witani wo vuwate Locha ni machono ni witani
2: Ni machono ni divoice
0: Ziko chimura muyani na namani tere
2: Ziko chimura chote divoice Auto wana zingwe Ndike ni kangaru banga fa chakuma chita wa duru di voice.
0: Aru kuri wanga manda ngani ngeo wa kangari. Dera te.
2: Ala dera chwa de di voice. Ndike dosu mungoro mesa mduruwa ngandi ndi ugane chpeke ubange chakuma udanani. Na danda fara bela ngeru warani. Banga fa chakuma itabada. Na danda tesera nga pano. Pano memba njeni ubane pachakuma chita wa duru Ndori wesa G-Voice
0: Arakulibu wanga manda Lo chani macharoni uitani wufu wate
3: Wufu wate mbele pangire mkwe hiyo
0: Are tu fama ngwen
3: Rafa mangeru do bifo na
0: mkwe
3: wale Afa anotanga na simon rato mbo Uvapa mpeni bitu makakia uzuro Mkwe hiyo Kwa mangane wame ni babore wale ya mbike la wankuvela Ibo Violet Maringa rato mbo wane famteni bitu makakinga uzuro
0: Rikulibu
3: Na danga ngwana ndiye newe Sharon rato mbo wane famteni bitu makake Na danga muzwara ndiye ene matozi masewe Ane fa bitu makake kama mundu wa diri Dori uwa jivo
0: Ya rikulibu wanga manda lo chakota rando gonyi Sado tila choke kaware ya buna dando
4: Nikuwa utitezi.
0: Na uita.
4: Kapala palepa na otu wana mwajivu isi. Ute itani mkwiki.
0: Ndiyo nadibu sana ngeye.
4: Ara li lana mamwanda tutofurano. Ndabano niponela kaza. Ndabano nufumu. Imwana wane sindo fika wangu isi. Kila sambalaze. Ndapaka la chwanizu pege. Ndrafonte. Ndito manga nyera ndiko to manga mia nda bombe ba ndiko jo nda ndiko ndo mo zo ira kala ndo ba para ndi wane filipine maguni murili wa tikolo mondo mutanda ndiko tende ko adla ndito da la fesera nga ni kande ko fesera nga nga wa vene ba ti wone mkondeni mashudu ni maposo la dire ai wone mkondeni to ba para mrotwa nga ne kala kala romondo Yere ai, kwa la budi vuti mudimwa vina ini bani chondo.
0: Rekuli wanga manda kani kio prof?
4: Nda real.
0: Rekua hone damuni. Lo chani macharoni wita ni wofu wate.
5: Imada. Uri mimi mada wana.
0: Yone mada.
5: Ndoko pa kuita kama na woma ine na. Na utazi jambe
0: Uko ralo na mada
5: Uko ralo mada wanga uri nito wana kutawani mazisondi chilema
0: Nga manda
5: Pati shoso ralo uru kise vo Uri la mti wanga iyo
0: Iya vo lito toru uga mada Zika tisengu izuri
5: Uru merisema chike wato Mabotele richele zuru Masuke wa dorbeche la nini ratu wana riapo Tawa kubo holdone di bentu tavo
0: Mia tululu Mia tululu locha. Mara mia tululu.
5: Mia tululu kwa wadi basi kebulwa.
0: Da.
6: G-Voice, mene kuwanga manda ni usani nge wana wa mawe.
0: Ah, aritufamu mawen. Adobono wana ruti ingo.
6: G-Voice, ndia wa kumisa musa.
0: Nga manda. Ngwazi. Ay, ngwazi ndo ekhetha. Ngwazi. Yombo dito khera chote ngwazi hapa. Ndo ekhetha chote. Lo, chani macheroni.
7: Abu
0: duit ani kiwai. Siapa
7: terus sering ke? Entah takkan. Dulu mah kongkong apa matanggar itu. Itu saya menangkan dia orang dia lagu mika. Dato mangga bo action in bengkel sama bo asal dari matanggar semua. Dada mangga bo Joseph para garawan apa sahaja. Dan tapi saya nggak mungkin orang nanti mana nggak mau kongkong dulu gua jitu.
0: Terkuri gua nggak manda. Para para di macelun.
8: G-Voice mkwe madrumpasi.
0: Rio nerebu sani nge locha witani?
8: Indafa na jere mwana mkara mlakarifa nge.
9: Namusi na Master V, rinakatu, anakotambu zonga scroller lighties.
10: Master V, tia deli ndi scroller usiku ote.
9: Nina scroller lighties.
10: Ndiko toda chitu chine changa nchuso scroller zi social zote, ndisapeli lunga data.
9: Chuso ya nuni dhe wanaka Vodacom Red Hot Deal. 15 gigs prepaid data nga 99 randa pezi. Na extra 5 gigs ya YouTube data na mingwezi miwili ya YouTube premium mahala.
10: Shino ndi wanapi?
9: Iwana la pezi ka VodaPay app. Zino ha. Takucheza nini wasimbeza urinofura zitu za matakeni.
10: Dito itanga uraro.
9: Udo shumemla yoti waho. Feather together Vodacom.
11: Asiambiwe nga uruzitani. Na T-Voice. Kuyo maturumbasi.
0: Auna zingwa ni parapara FM ya koperasi ya kasho Hoyela Afrika Spembe fumi pezi wabinete Lo chani bacheloni huita ni wofu wa tere
12: Isinda yobo
0: Kari tupa womangwe
12: Ay nane kari tupa womangwe Rafa womangwe rdofo una Thomas Marara ubaramba ninda Ndiya wakumisa pripe
0: Nga manda
12: Ndiya tomanga tangeri mashua wana aba fala ramba ni magara ndi tuvala wala mabebo nda tevela nga tidivurai bene tra matamba u bala ramba ni magara nda pesela nga mdulu wanga ndi ene ronewa Isaac Rambani u bane fala ramba ni magara ndo livhuwa nga manda G-Voice
0: riko livhuwa nga manda nga ningeyo lo chani macheloni uitani vho vuwa tere okay iya tshomeri

0: E a dimo sono kokodzandi ne chimora. Yele forgive me some time. Ika proper FM ya koprasia kasho yele Africa Spembe locha zwezwi locha. Ndi macheroni zwiko chimbura muyani na ndamani. Tera zwino zwino skali stenga cha shundo Laura G voice vaone bafunzi vo NJ. Muda undo vagodi king ministry hampo fukatina midrend. Bo Dr. Muima ka divana bona musi. Keno mbeka na mshimo dikota rando dera jo tengero ka wara. Yabuna, yeah. Wadi wanda ni kofale liline. Huna wazula papa no kwamba mafungo yongo famba na rosa zana ketwe zizinera kwa kazo za mibuso yapo. Huna watu wanjinga manda. Ndani kurabele sangeno kukama local municipality. Yeah. Huna mafungo wana kwamba shanga manda. Mungu wazula pokore ya chiambare. Maduwa nga angero kahibule gay. Riawana tamsi. Rwa waranti kaduwa man. Yeah. Nganda hezu aunemwe chumelo inera iwana. Ndinga ngeno tungo za bo Eastern Cape. Yeah. Ndade kofanga bo Alice Berries. Bana baba toya chikolo cha ndenda zwikhele. Twinkle, twinkle, daycare. Hangi Miss Gande. Hey, ndi bupo wa amaburasini ngangero bo Eastern Cape ngapano ni bo Langkloof ya vakhori vha tshiamba vha ri huna zwithu zwinzhi nga maanḓa zwine zwa kha ḓi to tea u itiwa kha hebuleke ngauri vhunzhi ha vhadzulapo uri vha wane maḓi vha khou ḓi to shumisa maboḓelo kana zwigubu zwo imaho ngauri uri vha kone u vha na maḓi lwa tshifhinga tshilapfu. Nga nnḓa hezwo huna khaedu ya uri maḓi ri a wana lwa waranti fhedzi nga ḓuvha, tshiṅwe tshifhinga ha ḓi fhela maḓuvha ri sa khou wana maḓi. Ya, zwino vhadzulapo vha khori vha tshiamba vha ri riṋe ri vha ro to themba maḓi haya a mvula haya ano ḓa nga mvula, kana ra toya ra renga maḓi ngauri hedzi bombi dzine ra vha nadzo i ahuna zwine dza khori ṋea zwone. Ya, tshiṅwe tshifhinga ni wana maḓi a hone a tshi khou bva na mivhala miṅwevho na ra farisa ḓivhi na zwori zwi tea u tshimbila nga nḓila ine vhaito vhori ndi heyo. Vha khou ralwa ngei Kukama local municipality nga murahu ha musi vho bvisa vho mivhigo ya kushumisele na kushumele kwa masheleni na uri arali havha na zwiṅwevho zwine zwa to itiwa hu ḓo shuma masheleni o imaho ngauri. Ndi maṅwe a mafhungo ano khou ambeswa nga maanḓa yo mona na shango ngori vha nga to lavhelesa vhunzhi ya vhupo nḓaḓo ndi ntipeti khaedu ya maḓi na mafhungo aya dzi bada ndi zwone zwine vha ḓo ḓi pfha zwi tshi khou ambeswa nga maanḓa ngazwo. Ndi ngazwo vha tshi khou vhona ndo ya nda tevhela haya uri ri pfhe vho ngavho. Mafhungo aḽa pfara upfhi mapholisa vho avo vhana u narula muṅwe wa vhadzulapo kana muṅwe wa vhathu hanefha kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe, zwiḽa zwine vhaṅwe vha khou amba ngauri hai mapholisa vha khou to mutambudza, vha khou to mutotshara zwi sa khou to tshimbila vho nga nḓila ine vhathu vho ri ndi heyo. Uḽa mulandu wo fhiriselwa phanḓa ya kha ṅwaḓo nga May. Ya, ndi hafha Mowbray, ndi hafho ne ra amba nga Mowbray baba ane avha mugeri wa mavhudzi a ḓivheo nga maanḓa ane u khou pfala upfhi huna zwine a zwi ngo to tshimbila zwavhuḓi vhukati yawe na mapholisi ngori u khou ambeswa nga maanḓa ngani aḽa mapholisi a mararu ano kho pomokwa mulandu anoyo wa u tambudza zwine vha khou ri zwa zwino zwi na tshifhinga zwi na miṅwaha swika miraru zwi sa khou to tshimbila vho nga nḓila ine vha ita vhori ndi heyo. Ndi hafho no khou ambeswa nga maanḓa nga mulieutenant colonel mukoronele vho Delmon Manuel na vho constable Jermaine Conradi na vhanoni vho Leiana vhane vha vha constable Maren vhane zwa zwino vha khou livhana na mafhungo anea uri hoyu mugeri wa mavhudzi hoyu muluki ano pfhi Juma Igaraneza ane vho dzhena bulegeni yavho vha tshi khou guduba havho vha no pfhudelana vhukati yavho naye nga ṅwedzi wa November nga ṅwaha wa 2023 pfhiorwa nga maanḓa nga ḽa thanda yo rwa dzibola dzedzi dzine ra ḓovha ri khou tamba dzi base mini zwahone ya pfhiorwa nga maanḓa hoyu musiwana ane ra khou amba ngaye hoyu Juma ya pfhiaita no amba zwa plastic uri a songo kona fema. Ya, ndi maṅwe mafhungo ano khou ambeswa nga maanḓa zwino mulanduḽa wa vhene vha mapholisa ndi unowo fhiriselwa phanḓa ya kha ṅwaha u ḓaho. Ndi maṅwe a mafhungo ano khou ambeswa nga maanḓa fumi fhedzi wa minetse zwa zwino vhaḽa vha no khou tambula mashudu wa mabebo locha ni matsheloni huitani
1: zwavhuḓi
0: ri vhusane ngee
1: na nṋe ndo vuwa Ndi
0: go ten.
2: Na musika Powerflex plan na Master V rena ere ana asa todo de bopanga zwa vhutshilo.
3: Ish Master V ndi kho to tshumelo ne ya don tendelo tshintsha plan yanga musi ndi tshi ṱoḓa.
2: Ah ni ṱoḓa Powerflex ya Vodacom ine ya vha plan ya ṅwedzi na ṅwedzi ine ya sa vhe na dzikontraka. A hu no ṱola zwikolodo ni kona u i cancela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.
3: Ha no no
2: i ḓa na 40 gigs na 300 minutes ya u founela kha network iṅwe na iṅwe zwoṱhe nga 299 rand fhedzi nga ṅwedzi.
3: Ndi i wana ngafhi?
2: I wanala fhedzi kha VodaPay app kana online. Takutshedzani ni wa sumbedza uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
3: Ndi to ita ngo ralo.
2: U ḓo shuma milayo tiwaho. Feather together Vodacom.
0: Ya vhanga khunyeledza vhanga bvela phanḓa mia junior nda khori vha ḓo ro jebo jebo zwi sa thuno dzhena zwa mbo ḓi dzhena zwa wana vhangu
1: zwa mbo ḓi dzhena lela ndi zwo i ri ndi na mbedi vhuse na vha vhathu hu na khaladzi yanga ndi vhona ni magwata driver wa matraka ndi khotsi ya uri ha vha na khotsi ya u na khotsi ya vision na ndi ndi gala ndi khaladzi yanga kha vha matshelo ya vhuḓi na ndi ndi vhuse ri kha ri tangane da muni.
0: Yeah. Rikwada muni mia junior lo tshana matshelo ni uitani.
4: Lo chamukwei.
0: Zwo dire busane nge. Ndi nge ya magwada.
4: Ndi ya magwada fa ndi vho Christina Chipumulo.
0: Lo chamo Christina witani vho vuwa te.
4: Ai ro vuwa.
0: Nda.
4: Ai ndi khombela u vusa vhatevhelaho.
0: Mm.
4: Jevo Joseph azindi ni liparama.
0: Mm.
4: Na tabelo liparama ndi driver wa bisi ange ya padziri ndi khori kha vuwe jitovele dzinwe.
0: Ndi go tenda.
4: Eh na vho Kalvini vhangani ne malili musingati.
0: Ri khou livha nga maanḓa nga nge.
4: Na ma driver oṱhe a diga.
0: Ya kezo ri khou livha nga maanḓa nga nge vho Christina filo tsha zwa vhudinga maanḓa do bva tshitava sambando. Khala vandalamo. A VG voice ngwana wa mma. Ro vha na mafhelo a vhege a vhudinga maanḓa fhaḽa stadium tsha Makonde. Kha makhaula tshele a ABC Foundation top 32 fourth annual soccer tournament 2026 pasia mufarabono vo Lucas Chibaro no vha ndi tshi tovha na vhone vhane ro ḓi geḓa zwavhuḓi yani na ya o vha mafhelo a vhege a vhuḓi mafhelo a vhege o bumba fhola o vha mafhelo a vhege ane ne vha vha khou ḓi bvela phanḓa no ṅwala ḓivha zwakale ya vhanoni vha ABC ya kha i tournamente i ya vha ya fhe stadium tsha Makonde roto hanefhaḽa na vhathu vhananga vho Israel Nefale vhathu vhananga vho Gudani Magau vho Simali Kutama na vhathu vhananga vho Zwido nga ngero mdhulu wa ngeno wa Mathavha Ramathavha ro vha na mafhelo a vhege a vhuḓi nga maanḓa ndi ngazwo ndi vha tshi khou bva Tshomela Khalanga Baloi a tshi khou amba heḽi fhungo vho Tshomela Locha ndi matsheloni Khalanga ndi wa Baloi u itani vho vuwa te.
5: Kudisa tshivhoisa mikwa vha dorumba zwi tetani.
0: Zwiko chimbura muyani na namani.
5: Hai Eric Mtavatsi ndi mudhuru wa vhamtsanda vha bishop ni mtangela zwo to ringela ndi ya ningi yavho ndavho izita nga taxi ya muthu kana pfanelo mali ya the best tshivhoisa. Ndiri makhulu wanga fhano ni ndi mpora vhuhali vha wana langi makavini. Ndi ḓe ndi wane vho khotsi munene wanga fhano ni ndi vho Chipuke vha wana langi ha kota masinthu mule na vho mpharise ni mtavatsi ndi vha wana la mpeni blocks yangi zwi voice Eric Mtavatsi ni mudhuru wa vhamtsanda vha bishop ni mtangela ko ndo livhuwa nda.
0: Ri khou livhuwa nga maanḓa Lodge ndi matsheloni hu itani.
6: Malume a tindi.
0: Zwo vhudzuri vhusane nge.
6: Ndi hone na nne. Ndi ḓo wana vho Maria Rambuda.
0: Ndi khou tenda.
6: Nda ḓa nda fara vho Joana Rambuda. Nda ḓa nda sedzisela nga vho Sporo vha vhe hone.
0: Nda.
6: Ndo livhuwesa malume a tindindo.
0: Ri khou livhuwa nga maanḓa nga nge. Parapara ni matsheloni. Lo tsha ni matsheloni.
7: Nda.
0: Na u itani.
7: Pa mukongo maturotoro.
0: Vho vuwa vho Sporo te.
7: Ka vho Sporo vho takala mukoi wa zwivho ndi dzura ndo dzitakalela mukoi ye.
0: Ah ro takala nga maanḓa Sporo.
7: Ndi kho livhuwa mukoi zwa zwino o bara bara o dzhena hafha no ni midway mukoi kha vha poro kha itrika e kandekana.
0: No papa.
7: No papa mukoi lo ni noda.
0: Ndi kho te.
7: Kha ntendere ndi sikita dzena vha tevhelaho mukoi.
0: Mm.
7: Ndzo njena palani cha uruma njemba. Ndi ndo wana nyera lusene gabara bili. Ndikori katakari bili hai. Ofariwa. Mukwe yini. Ndi sangu inabu nyera lusene vada. Ndi bo dengeza. Uchiriro. Vako wane rangapachi ya wero. Ndi mshumi sani. Vangapa nidwe inabone. Ofariwa bo dengeza. Mukwe yini. Ndi dope jiseranga nyera lusene vo gloria magadani. Apo harabari mabidoroni. Kwa watakare makuru wa pindu wafari wa kaifo kaibaranga na midwe imu kweye kaifaisi kaipusuka na ubafeye po mwanga buturo nikuribuwa
0: ya nikuribuwa kama wanda disporo kai one kai two kai mu nazo sinu kabarendie tebele mafunzi na bumaine stengwa chacho ndo Laura G Voice.

0: Kung. Ay, King Shivo, na Claus. Ndiyene, baby, kurumbulera.
1: Okay?
0: Ndiyene.
1: Yeah.
0: Ukwambua baby, ni kurumbulera. Yeah, danko. Demachero, Parapara FM. Renan Missio Tekabandirani, 6 to 9 AM. Tell the big dude Mgazi for life. Tangana Zarushaka no Baresha, Kurimbekanam Chimio Dorofushi, Ka Parapara FM. Ria Vusa, Rindimacheroni. Hotel Toneva Honega Chinochpinga, Richkorin de Macheroni. Bora Beresa, Nabanebo Fuazino, Batque Mishimoni of Pambanao, Inibashuma Kayo, Richkor Kabeshuma Watakara. Libanda duwa labu di, namse duwa labu chazo di na toyando, auna zingwa ya buwan. Bege ya budi ye. Bege kuru. Kuru.
1: Yo wala su zinji nga mande.
0: Enda.
1: Zinji.
0: Bege ya dangerous. Dangerous.
1: Nazino.
0: Murilo koyo.
1: Ay,
0: nazino. Farisa murilo nga zwanda kwamba ya mbezi.
1: Risango trosho esa man.
0: Sare.
1: Ritufu, ritiri fu. The big dude.
0: Konif.
1: Hey.
0: No one.
1: Remember what's up? Then you were signing. Get your no one.
0: Mgazi de Mgazi. Unanivo.
1: We are the Chilea.
0: Kadichilea. Let's go Fema. Ririrani.
1: Chilea. Natural is your own.
0: Enda. Muya o Fema ga wa ring swa.
1: Hai, au ring swa. And then this one you call Bangachiri Ziba Bishop about Kufunza Ngachiri Zimanini. Mrezo wapu dingamba, tanikoto zumbura. Ya, chilezichio ni ndizone zwapu di the B.I.G.
0: Ya.
1: Mwana mwa unachawo, chomwe dana hao.
0: Mbezi,
1: diyona
0: Roshik. Habari busoro ndi shpinga dardababu, zawi, ndi minati ya fumi tau vakawara ya brati, mbura chunga ya shibu ipa, rocha mango rari. Bandila ni 6 to 9 a.m. Rikutu isanangainu ndira, usukawara ya btahe. Bona ba mireje kambeka na mshumo. Yo daro fushi. Nga vege ya dangerous. Danko.
2: Uhele waka na usiwa nga bafuno bashu. Ashingo liruwa. Ha clientele. Rifese soru uburu nga bafuno babu. Nga ndira ito nipe yao. Ndizwa ndeme. Chumale jazazwa mburungo. Zibadela usa atupela. Awara za fumbili ina. Na one ba wana etami ya 200 randa. Musiba chita mbilo yao. Mburungo za shu. Zikatela batu bafumi raru. Kata ndira nti. Kaba SMS ifi para paraka. 37128. Ndi 37128. Clientele life. Ndi FSP remura yoni na license ya ndina kumbu ya uchiro. Mira yoyoti wao. Iwana la online. Kudo shumambadero na mira yoti wao.
3: Kumbelo za udhimu alisala ngudo za 2027 na Petro Abuzulo wa Machudeni University of Venda zika divera panda. Machudeni barana zangilu la ugude la budo lineva litakaliranga 2027 wako diba zori kumbelo zika divera panda nga maitele a online. Kumbelo zidofalanga 30 September 2026. Kumbelo ndi mahara. Zoraro ndi mahara. University of Venda inacheza program zineza tusa Machudeni ubabaranga panda bakwine, bamachelo, badibi kama budo wa mathematical, natural sciences, environmental sciences, agriculture, commerce, management, law, human and social sciences, education and health sciences. Utipela ndado nga 2027. Kabete kumbelo chipinga chiche hone. Kabete kumbelo ka www.univen.ac.za uwanavungwe butanzi. Bakwama Justice Liboba ka 082-868-1915 kananga email ka justice.liboba@univen.ac.za.
4: University of Venda, creating future leaders.
5: Honorani manda a Poseidon's 4-in-1 capsule. Arari ni chito da chibirizi so cha pirisi. Chao sirereza na ukuna kisa mobili wanu ngangomu. Ngeno ni chibocha kura mutakaro gute wanu. Chusa rondi mingwa hayanu. Poseidon, ni tama yano mutakaro ni waduwa na duwa. Poseidon, itirereza mobili wanu. Kanyarungo, ubaisara, marwazi ambiru na arthritis. Ringeza ni Poseidon na mosi. Niraba ere mutakaro machero. Iwana da kafa masi zote. Arari isari Poseidon. Asi Poseidon.
6: Para FM. Yo saina mwanu wabudifari uyanga todea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Pasia mwanu uyu. Rodi imesera waashara mapungu wabukuma. Maambiwa sa GCA. Nambeke ya mshumo zisaba isibana. Zisatutu wezivengo na zikakati. Kana zuyambu wabudzekani zokarurao. Arali bachifaonga ritebezi mwanu uyu. Wanga kwa maba Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Ngauto unwaleraka Broadcasting Complaints Commission of South Africa. PO Box 412-365. 0805 Craig Hall 2024. Kana ka email ka bccsa@napsa.co.za. Uwana zwinji kawa dalele website ya www.bccsa.co.za.
1: Ya akazo riane pamtechereso para para FM yero dirita fumbiri ti wa minetso tobvana pala kha wara ya aporati rono dva tanganeza kambe ka mishima vandira ni 69 vana chikwara TRT na musi nga alavu viri kha vha fya vanoni nga uri vha hone hafhanoni vhatechereso vhane una dva la mabebo hafha ndiri tiyo vana ane rampensela vho rumela 0728978325 rivona uri apa ringa wana avo nyi vane rado va pensela khomredza vho swika koi u pilocha TRT ndi khomro pensa dola vdela mabebo kha muhari vho washu ndi mia pare nelda ndi vone me oh vho me ne marivoni me akeshi afyai mpenyisi ndi muhari vho wavo mutuku kreni arivoni apuri rido va wana na
0: gireni
1: vho me ne marivoni.
0: Okay. Ngairire. Ndiyayani. Rona ba mirenge.
1: Yeah.
0: Kupenyisa na mchechele sura duba. Duba labu dila mabebo. Mbeke na mshimu ya daro ufushi. Dilabu bilina musi. Maduwako tuwa, maduwako sende. Mbama chero nilabu na. Ndipara para FM Royal Gospel Family Day. Hey. Danko.
1: Ah, lo, chana manchero ni urini vo mene marboni.
7: Ni wale mzatangeyo.
1: Oi, narnero vuwa.
7: Eh.
1: Ah, papa gai vo mewa.
7: Bita nini, ako gulubedu.
1: Oh. Okay, hanefa tanini, hanefa. Rila, nina musi batu wa mzimu nga love vili. Hauna chitu. Ah, keke kai be hone zwise ngo vha zwavhia zwa bale zwo.
0: Oh. Yeah. Oh, let's come.
1: Ah, po baba bana vho nyi zwino.
7: Ai, apa ndi. Ba famba kha jelo tani.
1: Eh, hanepo tsanini, baba bana vho nyi bana vhono imba.
7: Ai, tsanini ndi to vhatina, ndo to hira, ndi vhatina, na aspete wa nga de pa nga lo masene, na nga tsu lo tsimbe.
1: Ai, vha do fo una vha do imba.
0: Ya rikoba pensela do lab dela mabebo riko takala na bona ri tshiri hey mudzimu wa batande na musinga labo bili malive dwala ntesa na one vhana vhe milenje zwabudi nga heli dwa locate yo lisa fani na mangwa maduva
1: ndikodimbwa
0: nga mata ndikodimbwe na zwino ari ne ri ane
1: bari batsanini
0: oh batsanini
1: hayani vha zwibvanga phi
0: dzani
7: ndi bamraga
1: oh
0: amraga papuri amraga ya ndi hayani hap rikodi bwesa nga mani batakari bale keke ndi duva lavo lipenye hani jo dzanina
7: ndi kwa nga mani ndi riwesa
1: Ai, narne rori bwaga zwura ninga manda. Fedzi una vhanwe nga fano no vhokona no no va penyisera heli duva bari hai. Va dipine nga manda. Ndi muhari vho wavo mutuku. Greeny.
7: Greeny mazwo ndi khoto wesa mari vhanga ndi wesa mari vho.
1: Bari hai vha va dipine zwura ninga manda nga duva lavola mabebo a tere.
7: Ndi khori vho wesa, ndi khou wa mari vhanga no funesa.
1: Aha. Kezo. Ah, ekezo upiruruza the big dude rich ko livona avothe vho kona u swikisa mireza hi. Ndi kho vhona na vhanwe vho kona u swikisa mireza yo ya ngo fhambana, vhanwe vho swikisa nga kha miungo, vhanwe vho ḓi to ṅwalela na zwezwo ndi zwa vhuḓi nga maanḓa. Fhedzi vhanwe vha ri dzi love dela mabebo kha vhone vho matsenda hedzo ndi bvana pala ni Angelele ya Mandiwana. Apfi vha kho tamelwa nga vhone vho Mulaudzi Victor Amadembe rine ri tshiri dzi love dinga ningeyo. Uno ri vhanwe vho kona u swikisa mireza hi kha vha ri locha TRT. Vari dwala vdala mabebo kha vhone vho rabalo i tsumbedzo ndi bva fhalani rimburuani ha masako navho Abraham Lururi u bva Purukwane na vhone vho humbulani Maxwell mahafa ndi bva fhalani oh nga lufuno rabambani Peter u bva masakona ndi vhone vhanwe vhathu vhane vho kona u swikisa milaedza nga ndezwo na miungwa fhanoni yo kona u swika na musiria nambara i ṱanganedza ri nambe ri vha ṱanganedze locha ndi matsheloni ri tshi khou dzhia milaedza yavho.
8: ri duva la mabebo kha nne mune elifi makatwa fa mfeba ndiri kha ve mudzimu vha tshintonda nga tshilidzi tshavho ndi pfa ndi tshi livhuwa badi eḽi ḓuvha ḽanga ndi ḓo to ḽi pembela zwavhuḓi ndo livhuwa Thiri na Nṱanga na Relocator ndo livhuwa nga maanḓa.
9: Hashtag a huno sala ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa mabebo kha Rendani Tshivhandekano Dzingwala ndi driver ḽa taxi ya Maungani na kha Mulaudzi Thivhafuni u bva Vuwani. Hoyo ni khou vha peisana ndi Khalutshelo Mutengwe maragalala u bva nga fhano mondo Tshivhale Pambana Ngwanda.
10: Lo cha TRT ḓuvha ḽa mabebo ḽa Ramulongodzi Luwani EDC wa Thanonda na Masibigiri Tshilidzi Precious wa Tshihini vha khou tamela nga mukololo wa Masiagwala wa Thanonda.
11: Terry Tangzo Relocator na vhathelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM ndi matsheloni ndiri ḓuvha ḽa mabebo kha Thangeli Mashu wa Mudau u bva Lambani Mahagala ndiri a ḓiphine nga ḓuvha ḽawe Mudzimu a mutonde a mutshidufhadze a aluwe a songo to fhirisa nḓou a to aluwa lo to linganelaho a ḽe zwine a ḽa a nwe zwine a nwa sa nga misi ipenyisi ndi Thomas Malala u bva Lambani Nzanwe hei wa.
8: Ndi matsheloni TRT ndi ri ḓuvha ḽa mabebo kha nne mune ndi ḽifi makatwa fa mfeba ndi ri kha ve mudzimu vha tshintonda nga tshilidzi tshavho ndi pfa ndi tshi livhuwa badi eḽi ḓuvha ḽanga ndi ḓo to ḽi pembela zwavhuḓi ndo livhuwa Thiri na Nṱanga na Relocator ndo livhuwa nga maanḓa.
1: Hai khezo hulivhuesa rine vho konaho swikisa milaedza 072-897-8325 nangani pfa kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook Phalaphala FM ri na numisi yoṱhe rine ri tshi ri kha vhoṱhe vhane ṋamusi i nga ḽa 22 ndi ḓuvha ḽavho ḽa mabebo e a vhathu vha mudzimu vha ḓiphine nga ḓuvha ḽavho hanefho hune vha vha hone hone ya mudzimu a vha tonde zwihulwanesa a vha fhaṱutshedze a thiri ndi hanefho na luimbo lwavho khulu Locha
0: to you happy.

0: It's a try, it's a try, it's a try. You try. Asisimi. Tandu wangumu. Yeah. Mbili chito yona yone wa tachirisi. Tandu wangumu.
1: Yeah, nichifuna mtu ni doringe zangandela zote. You
0: try. Vathetshelesi vha Phalaphala FM. Nyina nyona ṱoḓa na vhamilenzhe na riṋe Phalaphala FM Royal Church Family Fest nga Mugivhela kha vha renge tikiti dzavho nga 150 ri tshi khou to amba nga u to rali wana tikiti dzavho dza 150 vha lugisa zwithu zwavho zwi dzudzanyee vha tshi amba vha tshi ṱuwa vha tshi ya rasa na muthu vhone vho to lindela maḓuvha fhedzi
1: vha vhea zwithu zwavho
0: ya ni a vhona ya mafhungo
1: na zwino
0: a tiri ni kho zwi vhona
1: na uri ndi zwone zwine vha khou ṱoḓesa zwone uri ri ḓi phine nga ḽi ḓuvha the big dude kana ḽine vhone vha khou nanga kana oṱhe
0: ya
1: ya
0: nda ndi tshi vhona nga oṱhe ndi zwone zwavhuḓi
1: khezwo
0: kha no khou ambiwa maṅwe ndi ya uri vha tshumelo ya vhutshutshisi ya Afrika Tshipembe kana Natural Prosecuting Authority ku pfala zwa uri vha tshiofisi vha ḓo ya vha fhelisa milandu yoṱhe yo vha i khou hweswa General Fani Masimula hangei khothe na musi ba di ndinga mara musi ba tshumelo ya NPA vho wana uri a unga tuba bona u tshutshisa une ya ḓo vhonala u tshi nga phuletshedza hafha vha tshi khou sedza vho zwine vha vha nazwo na nga nḓila ine zwa vha ngayo vho Fani Masimula ri khou amba nga mukomishinari ane a tshe imiswa mushumoni zwi tshi khou kwama kontraka ya SAPS ye ya ḓo ṋetshedzwa kana ya avhelwa vho Vusi Musi Cat Matlala.
1: Okay.
0: Yeah,
1: zwine zwine kwamba nga vha NPA the big dude hayo vha thoni dza mafhungo nga maanḓa ngori zwa zwino vho bva khagala kana vho zwi bvisela khagala uri vho mbalula ndi vhone vhane vha ḓo ṱangana na mulayo navho hafhanoni zwino he vha vha Afri Forum vha ri hayi vhone vha khou tendelana hezwi zwine vha NPA vha khou amba zwone ngauri a huna ane a vha nṱha ha mulayo ri ḓo pfha zwi tshimbilisa hani hafha
0: hayo zwi ndi zwa vhuṱhogwa hezwo hone zwi ḓo nama zwa ḓisandela yo ri vho Fani Masimula bangatiyo u livhana na mupresidente nga nyambedzano na ndudzanyo dza unga vhona uri zwi bvuhani kani ya vha vhuya tshidoloni tshao locha SABC.

0: Ndi tshililo hetshi, ri maḓuvha ari luimbo fhedzi, ndi luimbo lwa tshililo. Ee, kha ri thetshelese riff, ri adze zwo fanelaho. Fumakadzi vha songo tambudziwa. Dinga ḽa vhuḓi, Phalaphala FM, Locha Mulaedza ndi muhulwane, ri na misi yoṱhe lushaka. Haya ndi hanefha kha Phalaphala FM, FM 87.9, 107.8 na kha www.phalaphalafm.co.za. Hey, matshelo ndi ḽavhuraru, vhege, ndaenya vhukuma, mafhelo vhege mahulwane, mafhelo vhege ṅwedzi wa vhufa. Hey, minyanya. Hey, mishumo ya lushaka, hu dzi party. Vhone, vha khou ya gai? Vha khou ya ngafhi? Ḽavhuṱanu, ḽavhuṋa, Mugivhela. Eo, minyanya ngapho, miṅwenda. Vhana, ri na mabindu a miṅwenda, kurungwa dzi hembe zwino. Michini yo fungiwa, dzi hembe dzo kaliswa. Vhahuna vhararu vha ambara large, vhavhili medium. Okay. Ndi nyo no kona ina miṅwenda ya vhuḓi, a waniwa, founeliwa. Ri khou mulora miṅwenda mina. Okay.
1: Zambari ndi musi bindu ḽi tshi khou tshimbila, Thera.
0: Ndi musi bindu ḽi khou tshimbila, luimbo lwo no ḓolelesa. Ndi lori, ndi lori lori. Makadenga wetu siya.
1: Sita tele ngempelo siya. Ndi ḓo vha ndi khou lugoda, a ri ḓo kale.
0: Ei, uya ṱoḓi ndi tshimba we.
2: Nṋe ndi khori hu chatiwa nga lwa vhone maṱhoka lori a huna damu ḽi sina ngwena.
3: SABC News yo ḓiimisa unga yoṱhe nahone isa dzhii sia, i vho ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
2: Mapholisa vunḓuni ḽa Gauteng vho fara vhahumbulelwa vha 10 nahone vha ita na u dzhia 1,000 nga murahu wa tshiwo tsha u thuntshana na vhahumbulelwa Cleveland vhubvaḓuvha Johannesburg. Khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Johannesburg ṋamusiku o lavhelelwa u hatula kha khumbelo ya vhuṋe ya beiḽi ya muhumbulelwa wa nendela wa vhorapolitiki vho Brown Mokgosi. Ramabindu vhane vha dovha hafhu vha vha mudzia u lwa na zwidzidzivhadzi ya ḓivheaho vho Filimon Muloto vha khou lavhelelwa u ḓo ḓivhona dza khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Polokwane ṋamusi. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga awara ya vhumalo.
3: Zwa mitambo, kha bandirani.
1: Ri henefha kha PSL, mthetshelesi wa Phalaphala FM, ri ri lavhelese zwa mufuluwo kana zwa u ṅwaliswa ha vhatambi kha PSL. Ndi zwine zwa vha uri zwa vala mulovha vhusiku kanti. Zwino kha ri sedze hafha noni vhaṅwe vha vhatambi vhane vho ya vha ṅwaliswa na u vhofholwa nga thimu ya Kaizer Chiefs phanḓa ha musi zwi tshi vala. Ri tshi lavhelesa vhatambi vho ḓaho hafha noni muṱani wa Kaizer Chiefs, ri khou vhona ko Ufaiz Abrahams ane a khou ḓa a tshi khou bva kha Stellenbosch FC, fhedzi hu khou ḓa nga khadzimiso. Hoyunoni ra dovha futhi ra vha na ene Adolf Betejo ane a vha uri khou bva kha AZM, ra vha na Ronaldo Lene ane a khou bva kha Skukune United, na Thabiso Moilisane wa Stellenbosch FC, na Lengelihle Phili wa Stellenbosch FC. Uno ri vho ṱuwaho vhaṅwe vha hone Kheva Thabocele o ṱuwa o ya kha Mamelodi Sundowns, uno ri Xolani Khoza ndi ane o ya hafhaḽani kha Gomora FC nga kha khadzimiso. Ashley Dupreez o ya kha Stellenbosch FC, uno ri Siyabonga Gumede ndi ya ḓo ya kha Richards Bay, na Lendi Hlongwane o ya kha Hope FC nga khakhadzimiso. Mwoyaho o ṱuwaho hafha noni nga khakhadzimiso ndi ene Ofense Khosana o ya kha Real Natives. Ra ya ra vha na ene George Matlou o ṱuwa o ya kha Stellenbosch FC, hu no ri Happy Mashiane vho to mu vhofholola zwa zwino i hathu vha na timu. Nga nnḓa haizwo ra vha na ene Aiden McCarthy o ṱuwa o ya hafhalani Azerbaijan Sabatha. Ri tshi khou lavhelesa Vicky Makawana o ya hafhalani kha Real Natives nga khakhadzimiso, o ṱuwaho nga khakhadzimiso muṅwe khoi ndi Bontle Molefe o ya kha Hope FC. Ra vha na ene Tashrik Morris o ya kha Durban City. Ri tshi lavhelesa ri na Given Msimango na ene o ya kha Stellenbosch FC o ṱuwa. Ri tshi lavhelesa ra vha na Frankin Ntwari ndi ene o ya kha Kruger United nga khakhadzimiso, ra vha na Pheko Pago ndi ene o ya kha Hope FC nga khakhadzimiso. Ahone vhaṅwe vhane vho ṱuwa mthetshelesa wa Phalaphala FM, fhedzi vhaṅwe vha hone ndi vhevho. ubva pore ri laberese manwe mthetsheresi Keba ndi bone vho Cedric Hayes vhane vha vhori vho ya vhadivadziwa hafha noni sa vhone toya vhagudisi hafha noni kha Tanzanian Premier League ndi musi hafha noni ri tshi khou lavhelesa hafha noni kha timu ya Kagera Sugar.
0: Ngudisi wa timu ya rushaka ya Afrika Tshipembe vho Pitso Msimane vho Jingles vho Kwasador Makers Mashilo swika kha timu ya rushaka sa mugudisi wa mulinda vuno hunori nga ngeno ri tshi vhoya phanḓa vho Dimitar Nikolov vho Kwasedzwa sa vhone mugudisi wa timu ya Richards Bay vhane vha ḓo vha vha tshi khou dzhena kha tshidulo tshi tshavha tshina vho Ronnie Gabriel vhe vha ḓirula mushumo vhege fhelaho avha vhene vha vhori ndi muBulgaria vho fara ḽaisentse ya UEFA A license ine hapa ri kwamba vhono ḓi khwaṱhisedzwa vha dovha hafhu vha gudisa timu heyi ya Simba SC na timu heyi ya Joaneng Galaxy. Ni khou humbula Joaneng. Humbulela vhe Joaneng Galaxy. Okay. Mbudzisi ya Jesus.
1: Orlando Pirates. Wei ofisa bazwino. Zwino ndi hanefho vho i ofisa nga Joaneng Galaxy. Ha ita no pfi vhatambi vha hone kana pfi vha shumolisa dzikholomo vhaṅwe. Na kundiwa nga havho vheiwe ndi khou tshi humbula bade tshitori ndi nga si ri tsho tshi humbula ndi khou zwifha kana
0: ri pfange
1: ndi khou zwi humbula the BIG.
0: Okay.
1: Yeah. Nga nda nezwezwo hafha noni ri tshi khou lavhelesa kha PSL vho ya vha bvisela khagala uri a hu nga ḓo vha na tshikhala tshine tsha ḓo vuliwa ri tshi khou lavhelesa u ṅwaliswa kha musi ha vhatambi khathihi na u ṱuwiswa ha vhatambi ngauri vho ya vha vala hafhanoni a hu nga ḓo vha na mafhungo uri u kha ḓivha na mukene hai zwo vala ri tshi khou lavhelesa kha ṅwaha ya 2025-2026 vha ḓa vha tshi khou lavhelesa zwa zwino kha ṅwaha yavho ya 2026-2027 ndi heyo mafhungo ane a vha hone zwa zwino ri khou lavhelesa ri khou ya ra wana uri hu na vhathu vhane vho ṅwaliswa vha swikaho 220 hapa ri tshi khou dzhena kha dzikilabi dzinoni kana kha timu dzinoni dza PSL ri tshi khou lavhelesa hetshi tshikhala tshe tshavha tsho vuliwa tsha u ṅwaliswa ha vhatambi ndi heyo mafhungo ane a vha hone the big dude ngauri na Mamelodi Sundowns navho vha navho vhatambi vhane vho ya vha dzhena kha muto swaswaranyana vhavhili vhararu vhene vha vha hone vho dzhenaho ri na ene Siyanda Ndlovu ane a khou bva kha Golden Arrows ra vha na Ricardo Goz ane o tou vhuya a tshi khou tou bvu hadzimisiwa kana a khou bva kha khadzimiso ra dovha futhi ra vha na Cassius Mailula o ṅwalisiwa na Antonio van Veyk na ene o ṅwaliswa a tshi khou bva fhalani SV Reid Austria nga nda zwezwo vhaṅwe vho bvaho Peter Shalulile hai o bva Jaden Adams ri ḓo zumbula uri o ya a sia nga nda zwezwo ri tshi khou lavhelesa ra dovha futhi ra vhona na Jody February o ṱuwa o ya kha Swelle FC ndi musi afara ro dzhena muṱani wa Mamelodi Sundowns na dziṅwe timu dza ṅwalisa the big dude ndi hayo mafhungo ane a vha wana.
0: Okay. Ari vhudzise?
1: Hai, ari vhudzise. Ri pfa uri vhone vha ḓo kona uri ḓisela phindulo na muthetshelesi wa Phalaphala FM ri hanefha kha bola ya milenzhe ri tshi khou vhudzisa uri khei timu ya Mamelodi Sundowns ine ya vha timu ya u thoma kha ḽa Afrika Tshipembe u thuba vhugwena ha tshipuga tsha Intercontinental Cup musi i tshi khou kunda Al Ahly Saudi nga zwikoro zwivhili kha tshithihi zwe zwa ita uri timu ya Mamelodi Sundowns i vhe timu ya vhuraru u kunda muṱaṱisano uyo lwa vhuraru kha dzhango ḽa Afrika miṅwaha miraru i tshi khou tevhekana ndi heyo mafhungo ane a vha hone zwino vhone kha vha ri vhudze timu mbili dzo kundaho uyo muṱaṱisani nga ṅwaha wa 2024 ndi nga 2024 rine ri khou tama uri vha ri vhudze heyo timu na nga 2025 vha ri vhudze nahone uri dzo ya dza kunda timu dzifhio nga zwikoro zwingana. Hei, ya ri dovhe hafha nyana ri kho ri vhone kha vha ye vha ri vhudze timu mbili dzo kundaho uyo muṱaṱisano nga 2024 na 2025.

0: Randapezi nga mwezi.
1: Ndi iwana ngapi?
0: Iwana randapezi kha VodaPay app kana online. Takuchezani ni wasumbezo runo furashuja matakeni.
1: Ndi tuitango ralo.
0: Udoshuma mila yoti waho. Feather together Vodacom.
2: Kashpinga shkonda wa musi vokhelelwa. Tikedzo ingaba pumuzo kuruanesa kabone. Abango ti ulibana na matadazwa mashirini. Musi vokhelelwa angaba funu wa babo bebote. Riaba purufedzisa. Clientele funeral plans. Ibadela husa atupela awara za fumbili ina. Banga katela miradu ya muta iswika ufumiraru kandinda kumbonti. Chinezwa ito uriba funu wa babo babebo togomelwa. Nabana bararu bachikatora husi na ingwendipo ya mashirini. Ha clientele, abako urenga pezindi na kombo, bako urenga ubana mularo wa mumburo. Musi shpinga chishishika, bato tuita thingo zandeme nga 200 randa inabado iwana musi bachi itambilo. Chumelo za shu, zibadela kabili kamfuzo daunga kombo. Zadova hapu, za naisheza chumelo za uendeza, zhiliwa na utibula tombo. Kaba SMS ifi parapara ka 37128, ni 37128. Clientele Life, ni FSP remrayuni na license ya ndinda kumbu ya uchiro. Mira yoyoti wao, iwana la online. Kudo shumambadero na mira yoti wao.
3: Wari tanganeza haene habo. Raba disana mapungo, zingane anda funa pupi.
4: Na uba mpumbusa, nga mitambo, hati hina musika.
3: So, deshi, zisa keturi uriva murafu kana mfupi, bamu aluo kana muswa, baka zwililo kana matakaroni, bamu rema kana mchena.
4: Bamu kaladi.
3: Kana indiene kana muranga panda. Karine, auna pambano, reali uwa.
4: SIPC,
3: ipembera upeza mwaya futa he, ya kasho ya bote wa Afrika Chipembe.

0: spinga shkondao musi vokhelelwa thikhedzo ingava phumudzo khulwanesa kha vhone avango tea u livhana na mathada zwa masheleni musi vokhelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe ri a vha fulufhedzisa Clientele Funeral Plans i badela hu saathu fhela awara dza 24 vha nga katela miraḓo ya muṱa i swika u 13 kha ndindakhombo nthihi zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndipo ya masheleni ha Clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo musi tshifhinga tshi tshi swika vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfudzo ḓaho nga khombo dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza zwiḽiwa na u tibula tombo kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128 Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo milayo yo tiwaho i wanala online hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho
1: Masipala wa Thulamela ukati na bembela ḽa u ṋetshedza luafhulelo lwa mbadelo dza nḓisedzo dza tshumelo. U ṋetshedzwa luafhulelo zwi ḓo vala nga 30 September 2026. Vhadzulapo vha khou humbelwa u dzhia itshi tshikhala tsha luafhulelo nga nḓila i tevhelaho. Vhadzulapo 50%. Vhoramabindu, dzikereke na madzangano a sa shumeli malamba 25%. Mihasho na zwiimiswa zwa muvhuso vha ḓo wana luafhulelo kha dzinzwalelo fhedzi. Ita u vha dzhia wo lala. Ndi bukuṱa ḽa luafhulelo kha Masipala wa Thulamela. Tshumelo nga vhuḓiimiseli ndi wone muano washu. We serve with dedication.
2: Abo, iko pembelela miṅwaha ya ḓana na malo ya u kovhekana ndeme ine ya ri kwama roṱhe. U pembelela, Abo member rewards iko kovhekana nga maḓana mararu a miḽioni wa dziranda na miraḓo ya Abo ine ya kwalifaya. Kha vha bvile mukovhe wavho nga u dzhena kha abo.co.za kana vha dalele davi ḽa Abo ḽi re tsini. Helino furo ḽi khou fhela nga ḽa furaru nthihi ḽa Tshimedzi. Abo ndi vhaḓisi vha ndindakhombo vha re na ḽaisentsi na vha zwa masheleni na zwikolodo vha tshiofisi. FSP 20656 hu na milayo yo tiwaho.
3: Rino
4: Magondo ninga macheloni kha vhandilani
5: Richomane pa Pretoria kha Roger Dyson Road ro livha vhubvaḓuvha ri khwano ri hafha vhuendi ku tshimbila nga ongolo wanga nthani ya khombo ine ya vha hone musi vha tshi khou ḓa hafha Exaro vha tshi swika hanefho kha vhe no ṱhogomela vhukuma mathina musi ri kha ḓivha hanefha Pretoria Hapa rikwano ri huko vana ongolo wa havuendi musi wa chikodela hapa ka Sifako Mahato Drive musi uliva hapa ka Muloto Road wa chikana epo kwa wena mbilunda hafu matina musi rikoda hapa Johannesburg Gondoni N1 roliva Debula rikwano ri hapa uendi kuchimbila nga ongolo wa huna gulene ya kuhusha kila iko swa musi wa chikodela hapa ka Beckley Interchange wa chikana epo kwa wena toko mela bukuma matina musi rikoda hapa ka Gondola N1 roliva Shipembe rikwano ri hapa uendi kuchimbila nga ongolo wa huna gulene chinela hao kila yo chinela musi wa chikodela hapa ka Haasfontein Road hapo Hoko ame ruta chanda cha mondo bashika na epo kawe na togo mela vhukuma matina arona zwingwe zwine vha khou vhona magondoni kha vha rumele email fulwani@sabc.co.za
6: liko fara vhukuma minute ya fume ubva kha wara ya vhoma para para FM rinanwi misi yote la ubedi la budi na mtu wa kumbuza re mopo tiri rushimisa ukunakisa mopo
5: yeah.
6: rushimisa ukunakisa
5: hey.
6: Shino mara mubala wa mopo uchishimu ukunakisa uwa u ndigani mibala ya mopo yo dovole yao ino senda melaka krimu kamsi na wana mwachengo na grain kani grain yana zamopo mitsu kuna mimopo mitsu arkoba rabuana vodonality rozibona ngani mopo uchiko danga mubarone awi wanga ungashimise chito kuna kisangacho
5: na wana uchinga
6: mtani ya mubara
5: na wana uchinga kwela ukoba mchena nyana
6: kezo ngandira yone uko down road dipina nga chika
5: why usabi mutsuka na brawini
6: Aha.
7: Hey.
6: Mbuso ya budi.
5: Okay. Ndone ibona, mbuso ndone ibona.
6: Hey.
5: Vhathu vha vhudzisa ndi musi vha kho la marambato.
6: Hey, vha kho la marambato. Zwino nga upindula. Musi tshitwa mopo. Zi veredza zwinthu shumisa zwino shumiswa ita mopo uchi itiwa na pa mamagani. Bari mubara wa one wo sendamela kha heni la mivara
5: okay.
6: Wa hezo zine za shumiswa uita mopo ngazoi zina au tuwana utote sana u kamsu uite la mwa mubara kana lazo findu udaya zingwe zine za tusa musi mopo unawe mubara ndizori niya kono tamanya na ubona musi unachika.
7: Hey.
6: Niko mfati mumburu muruwa nendi wawo
7: kana nuchinche
6: kana nuchinche nutanzo kana nuchinche nido tawanya nazibona zoro homo pona mashika naone na msi niko kuna kisa chika naone nido tawanya naibona
7: na uruzi
6: zino umutundu zibonisa
5: wadewa unachika pezi naduli cha waralo
6: ya na braunu yawe nachika na ili cha waralo ndumbra kari rekwaruwa watu wa wachita wachichinganya na wachuruna chungwa chikoro chile na chabana uniformi ni hafi aitaba nyutuka ningaya ambara wa geote nisa chinchi
5: antena
6: mbara wa
7: honi
5: ndizone ndizone
7: mwapo niya kono ubo na uri hapano ni rinavudere kana rinaviadana
5: mbini
6: mbini niko nidia mberengo niko vea nda rubondoni na uimisa kana ukobe wa kona ni ya friji na rusiero pili
7: wada
5: mwapo ukobe wa nda
7: zibalkoni ngani gi
6: ok
5: nendo unambele za hapa ka unia wana darata inera
6: darata ya nera jamba
5: uri usongo rusiero. Uome
6: ok
5: kanji rusiero luko da hapa tina friji.
7: Na chama tu kuchiane pona.
5: Tina friji. Friji koro zifanga rusuelo hapa tina.
7: Rusuelo toro kukudera friji.
5: Kanji zoto.
6: Rusuelo wano kukudera friji.
7: Pezi na nipo nongari. Ndipo nongari dasbina li uzra tina friji. Ati tipesesi dasbina li uzra tina friji. Ngani? Nga uri nikuwa nichira tama tukwi. Ndiyono nene nikuwa nichifura friji. Nichi jazuli wa oni.
5: Zichiriane.
7: Zichirie zulazono va dasbini. No uzra taka msi makoko. Makoko ya vanga zichiriane pala. Ara ningama ndarisa kuli kuna kisa. Zabdi guri ya zazori vangu ma dasbini. Basi kushumurata. Aba li kuna kisi. Zichiri zia gai. Zito mufufera gai.
5: Ndika nilisa zulinda. Apa
6: lizura gai lizura nduni
5: lisa zulinda ana madvatri ni wana apa kishini voita zvito zvine tsikishini united na wana dzina petu une comes ni akono
6: kishisa
7: zvito ane pala na one ane pala ndi phonga hura
6: office
5: aungoruka
7: petu havi havareya
6: zvichiri
7: zvi adzuresa zvambori zvino zvikotiyo do utamuchara nane pala nga
5: ho tiane pa
7: tshisera zvichana dzipureti ningani ngenga ngomwa
6: so, mbezi kurili wana
5: lage. So tanga kurili zulege?
7: Nelanga uwa mba ngoli zulanda.
6: Ah, nditandela na mbezi. Uwa kweta zonu. Unalangalewe.
7: Achitere zuri ndo faramatuku ya kishini.
6: Aya.
7: Nili senda. Uzazino linda.
6: Ok.
7: Ndivo nungari hai. Azi.
6: Ndione petrote yao.
5: Sino teza ndiori nda. Nduri kanji are lo zula. Sini karasi kwa lo zula. Sini na mdango wa kishi. Are no libe yanga nda. Lava lo zula duwani. Karso korobo ujia matuku iba danga mrawa mdoba maana kana matano areva chida niya wana uchi limufiso ula kaya madoba ote ushito ruwe na zimbu ngu zineza na wana ziko uba kata zibini ziko
7: zino ipad nende na wada zibini mavili ndina landa lili neba tubari ndila ndu nina landa
5: big dude
7: ugo
5: rengo kurozari ya
7: Hai, elil neri lo akuli amba. Asi elil neri nenda kuli. Elil neri lo akuli bona. Lingaba akambeli alonga lihurunya na line. Hai.
5: Tumanga na tanga.
7: Nende kisa mabili.
5: Mao asma mabili.
7: Ndina elil neri na kuli amba.
5: Oh, elil lihurwa nela.
7: Line na kwambori maba matuku bachi daba kuitisa ni ani.
5: Habana litu.
7: Ende elo alizuri na tini nanduni.
5: Elil kure, elil lihurwa neka jili kure.
7: Ako numana elil nebe ini narindi landuni. Jino neka ne atilishi msisa landuni indilishi msisa
5: salanda.
7: Mara le nda tini nandu.
5: Oh.
6: Ok. Ai, arena wurei.
5: Zino habana bapiona big dude tindi ndiko pa zvifanyiso zvoya ongo pambana habana vathu vane vatogwa dindi ndikambori mayani ni wana vhathu vho gwa di ndi line vha ya vha posa mathuku ya nengei ngo ralo ngo ralo avha vha to vha kho ita hezwo fidi dustbin ya patsina ndo
7: ndalajiwa ngoti hunwe avha na hizo
5: eh chumela hezwo ni wana dzi vhadzisiwo eh zwine azwo khakhe ni wana vha tshi to gwa di ndi vha ya vha posa nengei na ḓo to fa tshiṅwe tshifhinga nga tshitaba manefa mutsi uko ruba
7: vha
5: tshi kho fisa
7: eh
6: na nende ya lata
5: eh
6: dindin
5: eh
6: ya ri aposa zwithu
5: ri aposa madindi
6: ndio no nga utsireledza ndio no nga ndi ya vhuḓi ena utsireledza ke zwine tanga khamba ngazwo zwa zwitshili ngorangi azwi nga vhe zwa vha honezwo a chinga ko thomo dalesa nge dindini ri kopisa eh ri lone rong kumudza kale ri kaulwa nani jipi yano pisa mabambiri dindini
5: pisa mabambiri dindini eh ndi zwezo ende uya noya ni avaliyo ri utonga le afukedzwa tshipinga
7: ra
5: bua lingo ende hapa la kanti ni wana hapa la yabo chipiswa hone
6: eh
5: what type wa murona wana
6: wone nda ndi findi manyoro
5: eh ndi manyoro
7: eh ndi zwone
5: eh
7: manyoro
6: ana ngumbuza mchiro anga zwino
5: niko zwifa zwino big dude
6: ndi nne zwino
5: ndi sa murahu hapo zwino
6: ah ndi nne zwino noya midini minji ngade dza hone dzo dzula dindini
5: zwa amba ri inwi it's like carrot dzina na vana dzi amba nari nga sonda hachito liwa carrot na dzi bedroom dzanu dza dzo ta wapala dindini
6: yeah that's in a dind danko
7: okay ri tobe hapa no ri kono ya rio na bra the big dude
0: ka spinga zwikonda o musi vho khelelwa tikedzo inga vhapumudzo khulwanesa kha vhone avango ti ulivana na mathada zwa masheleni musi vho khelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe ri a vhafulufhedzisa clientele funeral plans i badela hu saathu fhela awara dza fumbili ina vha nga katela miraḓo ya muṱa i swika u fumiraru kha ndindakhombo nthihi zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndipo ya masheleni ha clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo musi tshifhinga tshi tshi swika vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfudzo ḓaho nga khombo dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza zwiḽiwa na u tibula tombo kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128 clientele life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo milayo yo tiwaho i wanala online hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho
3: eta haene habo raba disela mapungo dzingane ya ndapfuna pfupi
8: na u vhumvusa nga mitambo khathi hena musika
3: zwo dzi zwiseketuli uri vha mulapfu kana mupfupi vha mualuo kana muswa vha zwililo kana madakaloni vha murema kana muchena
8: vha mukhaladi
3: kana indiene kana murangaphanda kha rine a huna phambano ri a livhuwa SABC i pembela u

0: Ndi madzina avho Dumakale ya Ngwazi. Wabe watofa chifela uti Fingwazi uzidive zuri hapo zvinodzi yapo yapo. Ah, the big dude. Dr. Chebeleza.
1: Yeah. No lo ifara kwaito. Dr. Chebeleza.
0: Yeah.
1: Tsurutsu.
0: Ndaba umbura nanga dzinyimbo dzingavo vo umnandini.
1: Yeah.
0: We inga dzara. Ilapo
1: zvamtwala khona.
0: Ah, eva tiva mudzimo rishaka kana
1: kuti ndo
0: ri mwe vavo waverenga muraro mani.
1: Yeah. Zvakuma zvo miritito ndiya. Ndi dzi classic ubva kha spile kha zvirwane zwa Parapara FM. Ah, unananga inwe ndira vathetshelesi ro vhudza uri rina ticket dza Parapara FM Royal Heritage Family Fest dzinoko wini wamba machero mishimo ya shiya thoma labuna labtano nanga mugivela huko na vho amelenje ni mapela vhege malafu vari mapela vhege malafu mapela vhege dangerous ba di wana vha ko tsikopfi wa wana tshiko onesa tshirindi ya uya ndi dobi nga musumbulo ako paka na dzi hembe dza miṅwenda a dzi begeni vha zwi uri
0: uko
1: mabungwa
0: ha uko uko wa mnyanyani kana uko chatisa
1: wanyi
0: ayi wa tama dzawe
1: ah namso zwi dozi amba wa tama ndiri namso zwi dozi amba ri wa dzi tama a zwi kokoya zwa 27
0: uri unga uko chatene
1: ah
0: a uri zwi kha dite hezwo zwithu
1: zwabudi budi hezwo zwithu tangzo
0: ai fani
1: vhathu vha vha tshi khou zwiitela mini
0: Ifani mveredzuri una vhathu apa vhara vhakobamba na rini.
1: Okay.
0: Ndi ri hai kha vha Jane. Arif.
2: TRT to read the big dude. Relo. Tigele tanga khomba hambedzi. Vano amukara. Arini ona kungo lene ari nga do biwina. Kana ari ona tsengo ine do ni landi heyo ya vhudzi. Musi no le wana. Ngava mi avana. Vanhu vudzori nema vudzanga ndi a ḓivha asi lange ḽi vhudzi ini ni a ḓivha uri ni lange okay hu zwi pfhesesa mavhudzi avho vha a ḓivha izwi vha tshi vho ḓisa tshilalelo kana tshisvituro nda vho kokodza ḽi vhudzi fhaḽa ho bika vhone ndi langa ḽi ya ḽi vhudzi ndi fanela u ṱalutshedza uri ndi lange a ḓivha ri mavhudzi avho vha a ḓivha ende nna tingo ima na zwibodo zwibodo zwo ima na vhone mi a vhana mara zwino okay zwine ndi tshi ri ndi nyango thotha nga hafha Bona, buzona bana ngo muvana ndi tshi ndivana ndi vhudzi. Ya bana, vhudzila vhokile. Ende vha bone vho bikaho, avha ngo ya vha rumela ṅwana kha bika, avha ngo vha rumela nyi, avha ngo bika vha vha vhono ndi shumo thusa. Vho bika vhone mi avana ndi vhudzi kele ndi la nyi. Ndi vho tenda kha lori tanga, tenda no uri ndi vhudzi, ndi li vhudzi. Ni ha zwala ruva nga muya. Kana ndo na medza muṅwe vho, lavo sare ne pagoloi. Mara arlo wana na ndoni ni vhudzi ndi lavo nani fa gole njengo njengo ndi vhudzi ndi lavo mi ya vhana tanga ma vhudzi ndi ya vheiwa ndi vho nda
0: u fila to fupa ale a fupa la to fupa la jena goreni
3: irine ndi share bona vhewe fungo la vhewe a kuti rt nne lusio lo lwanga na mopo na chokumba zwi bathroom murahu wa vote
0: okay.
3: That's been ndi na mavili kutuku ko dzula nga ngomu nduni kishini murahu wa vote na lihulwane lene ndi ndi tshiposa hone huku kutuku musiku no va right and then ubva apo hedi lihulwane litwa nga maspara nga la kutano no chat rt ndi mayo mtsana ni Carltonville nda yandu
2: Bargira na bana. Nga mana fumo nani ngaka.
0: Okay.
1: Riyapo murori buwa.
0: Alofa.
1: Kezo mu fapumo uri vadelezi wa hola. Ra computer recovery bvisele ku 150 yapo. Na chelede ya bana. Ya ya tikiti dza Parapara FM Royal Heritage Family Fest. Ali kupfala.
4: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GCia iba disera thotsa mapungo ka Parapara FM
5: Tsengo ya mrandu wa zwiito zwa kufura randadza dzi miliyoni ya kampani ya Nulani Investment iko lavhelelo vhela phanda na musiko te ya magistrata wa Bloemfontein vunduni la Free State. Mapolisa vunduni la Gauteng vari vho fara vhahumbulelo vha 10 nahone vha ita na u dzhia zwigidi zwa ṱahe nga murahu wa tshiwo tsha u thuntshana Cleveland vhubvaḓuvha ḓorobo ya Johannesburg. Vha ndaulo ya zwiwo masipalani wa Kapa vari madumbu tshinyadza zwifhaṱo zwa mau matano na miḓiri na tshivhalo Tafelsek Mitchell's Plain vhuponi ha Cape Flats. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga awara ya vhuṱa.
4: Zwa mitambo kha bandirana.
0: Raro vhusambudziswa pano ni ndimboso ye ya ḓa i tshi khou bva kha Deep Renzo mutetshelesi washu a tshi khou sumbedzisa fano ni a khou tama uri a pfhe kha vhone ngauri kha thimu ya Mamelodi Sundowns yavho uri ndi thimu ya u thoma afhano ni kha ḽa Afrika Tshipembe u thuba vhugwena ha tshiphuga tsha Intercontinental Cup musi i tshi kukunda Al Ahli ya Saudi ya ri tshi khou lavhelesa nga zwikoro zwivhili kha tshithihi. Zwe zwa ita uri hei timu ya Mamelodi Sundowns i vhe timu ya vhuraru u kunda fhanoni kha muṱaṱisano uyo lwa vhuraru kha dzhango aya ḽa Afrika. Ri tshi khou lavhelesa miṅwaha i tshi khou totevhekana miraru. Zwino vhone kha vha ri vhudze timu mbili dze dza ḓo kunda fhanoni kana dzo kundaho uyo muṱaṱisano nga ṅwaha wa 2024, 2020 na 2025, nahone uri dzo ya dza kunda timu dzifhio nahone nga zwikoro zwingana ḽo tsha mutetshelesi.
6: TRT wo tanga takala mungeli fa tuule dza tumbuni hapo awu Regnard RG ndi Al Al ndi Al Al
7: machuloni machuloni TRT afa no tangana ndi wo shela so munyaye u bva fa vhona hai ne to dzo uri dze timu dza kunda ndi thimu dza ma-Arab, thimu dza Egipita, Pyramid na Al Ahli. Wa Sundowns ndi uri thimu yo funda rekhodo ngori ndi yone thimu ya vhathu vhatswu kha izwi khou tevhekana yo thoma u kunda hafha kha mitambo. Ndi ndi a fhululedza uri ya khou kunda nga zwikoro zwingane zwa dziṅwe hai ndi dza sumbula masumbula zwa uri ndi dza haningei dza Egipita. Masawandowana ndi khou fhululedza ngori ndi yone ndo thoma nga ngeno fhasi fhasi yo kundulu eji chipuka ndelo na
8: ena locha terror relocator katina tanga komba ambedzi rotanga na database of deep state search and form change india ya timu edzo mbili dzine na kodzi toda ndi timu ya Raja Casablanca na timu ya TP Mazembe. Raja Casablanca na timu ya TP Mazembe ndalivhuwa da
9: lo cha TRT pindula kha zwa mutambo. Timu idzo ndi ya u thoma nga 2024 ndi Hali ya Egypt yo wina 3-0 i tshi khou kunda Alaini ya United Arab Emirates. Nga 2025 a wina Pyramid i tshi khou kunda Al Ahli ya Saudi Arabia nga 3-1. Ndi mano fulufhelo u bva mashaudori
10: la tere the big duke na ntanga na mbveledzi relocator. Mutambo uyo u ḓo winiwa nga timu ya Sao Paulo FC yo vha i khou tamba na Brazil. Tsakamisi ndi mashudu wa magesi vha khou bola hafhalani ya Mancha Western nda u yandula.
0: Hai khezwo ri ri vho vhathetshelesi vho kona u swikisa phindulo dzavho. Ri ḓo dovha futhi ra vha vhuyela na yone yone ye vhone vha vha vha tshi khou ṱoḓa yone nga nnḓani ya zwezwo hei ndivha dzo khei mthetshelesi hu khou rambiwa vhathu vha namba vhoṱhe vhane vha khou rambiwa hafhanoni kha mushumo wa ṅwaha nga ṅwaha wa u pembela vhubvo ha lushaka lwa vhathu vha namba nga ḽa 2020 khubvumedzi 2020 fhaḽa Waterport khezwo. Ndi zwezwo zwi tshi vha kwamai vhavhe vha tshi khou zwi ḓivha mutetshelesi wa Phalaphala FM.
4: Vha muimbi o bvelelaho kana ane a ṱoḓa u bvelela nahone vha takalela muzika wavho u tshilela radioni wa thetsheleswa nga lushaka arali zwo ralo muzika u konaho nahone u sasemani ndi une ra ṱoḓa wone. Kha vha rumele muzika ri pfe vhutsila havho. Vha rumela kha music@phalaphalafm.co.za. Ri ṱanganedza muzika wa lushaka lufhio na lufhio. Phalaphala FM.

0: by give it to you mtachiresi wa Parapara FM the Brett one ya nepo na Jermaine Dupri ndivho ndivho vakuri disera Roni ai rianepa na mfaro wo ririndela wo fara zwinzi na manda
1: mfaro wo fara ka ufare vule rivone vule rivone machiloni ya vudi
2: Uzira wo fara mfaro zwa pfushi
1: ah pfushi ndi dzone dzine ra ro disa zone
2: ya manda
1: eh ari to dzimwe nga nda pfushi ri la zwirina pfushi
2: nga manda ri tshiko ya royana ri to funa vana pfushi
1: ndi dzo fhelela davani ni zwiya
2: eh ri to funa ku ari na pfushi mudzino pfushi dza ndi anepa
1: zwiya ne pa madubo sendela ropio
2: ah ndimba mache ha ri ko to ri ndimba machelo
0: u to fhira machelo fhedzi ha ndar ku amba luṅwe luambo
1: Ni confessa sa.
2: Asa tu ranga tikiti tidiburo temba mini ngori. Ine ari arane songo todzimela teri nendo todzimela hange idzi tikiti.
1: Ah.
2: Ine. Ine kana ndiko ikonga ane vavo horona musi na nga 15 na lini kana dzikereka huko rengiwa tikiti. Nga manda, nga mandesa. Huto nga vano korenga dza tikiti dza dzi 24 bako dova ranga tikiti dza dzi 26 nga ndira ine dza kugidima ubambela ngadzo.
0: Yeah.
1: Hey, bako to do dipina maduva ya mavili vari zwinga siita zwo to da vanga 8 ya machilo ni rana ba milenje nga labuna ichi 5 ra varoya mugivela ri avuya mugivela
2: dzi khambambe hedzi tikiti dza labuna na mugivela nga manda zwino ra to sala ri chiri machilo hi vha do wana vha tshi vho sikuvusa tanga asina na inwe begeni
0: a hute na vho rofa vha tshelesi ropedza na musi rine
2: rine ri kho do vhapa vha tshelesi na rine hafha tikiti taru dzo tshimbila nga vhavhili vhavhili zwino hi arali vha sa wina hafha kha vha na mbeva yo gidimela hangei compute ticket ticket pro shoprite na spa vha ḓi rengele tikiti dza vhanga 150 fhedzi na 50 randa ya vhana vhaṱuku mishinki ro i vhona dziko vhuya nga mani ko livhuwa teri the big dude tanga na relocator ndilavheli ṋamusi anona ala ri tiri ne ri khou tshimbila nga maanḓa ano maḓuvha ri tshi yana zwimimani ri a vhona vhathu vha khou dzhenela dzi lainini hafha kha muduba wa u phaka zwiḽiwa musi vha zwimimani tshifhinga tsha zwiḽiwa tshi tshi swika vha shuma na hane na vhathu vha no dzhenelela hafha kha muduba vhone vho ima tshakale kale vha tou ita mini vha ri mini hu tshi khou ḓisiwa teri ari kha u dzhene vhaṅwe vhaṱanu nga hafho vhone vha murahu
1: u nga ri vhathu vha zwi vhona zwori ndi nyi o teaho u vha dzhenelela kana ndi nyi a sa tea u vha dzhenelela vha vhona vha pfesesa
0: vha zwi pfesesa ṅwedzi
1: vha vhona vha pfesesa
2: ini ni nga zwi pfesesa no ima awara kha muduba ha da dzhenisa vhaṅwe vha thene nga phanḓa
1: vhunyi
0: zwiambori muthu u amba
1: Hey.
0: Nṋe ndo rali nda ḓa nda dzhenelwa kha musi nga rufuwa ndi ḓo ḓi ri ha rufuwa dzhayo u na mufaro u kho tea u fara mufaro nda fumula a si zwone
2: ada muṅwe
0: kha musi a ḓa olugaho nda ri ha olugaho mbekanyamushumo ya vhana
2: ndi
1: vhona nga vhathu vha sedza vha kha musi huṅwe vha to shumisa vhuthu ara vhotheli a vha imene pa phanḓa a vha dzhene i pa vhaṅwe vha tshi tori ni ri vhidza
2: ba fhedzi u sina wa sa zwininga to ya
1: ba ba pake musanga pa
2: ndo ta paka wa tshilisi ka ano na ala
1: ro kwa kola mchira
2: zwi singo kwama na na madzina na na maimo ha jenera vha tshi vhone vha ri mini
1: hei hapo wa duga mulilo hapo he bona elani avha i boni zwori yo thoma gai
0: ni munyanyani wa vhathu
1: avha i boni elani yo thoma gai
0: ha zwiwezo ni munyanyani wa vhathu ni khou vhudzisa vhathu
2: ane kho ḓi tamba munyanyani lufuni
1: vha khou dzhenelela vha khou dzhenelela
0: kamusi e lufuni kamusi
2: na lufuni hu tshi khou lwiwa hu khou lwiwa miduba
1: yo tsuka kabe murao wange kabe murao wange
0: mwana mungu kho nyaga tshisebo cha kholomo ichi la ria tshidivo ri china phungo
1: ri ta mangala generalana
2: we ri ta mangala ile phungo ri ta dva ra lavelesa phungo la upembela dva la vufa zwina ndeme na upembela dva la vufa mushumoni ona uri mushumoni wavho vha li pembela hani nga uri asipa li khodane pa mba machero tikiti ndono dzi amba uri ri do winisa ri do dva foramba na the big na big T ri tshi kholavelesa mutangano wa mulanga vundu na vhafumakadzi vho rengisa mitshelo hangei Tshakhuma ri ḓo amba naye big T ndi Thilivhalimwaha
0: Okay, so na abeni kuto nkumbu zezu ni kwamba nga mafungo uri ripembele sani
2: wofa
0: hey nendi kareza ndogu moto zupembele mshumuni
2: tansinda adzikerekeni
1: sonda hera sonda tango wa mwenda
2: sonda kerekenji nga sonda hera ya hone roba richiko wana batipuwa ambara siya lara
0: enda riko roba peke dauri
2: atere
0: Rose
1: is
2: Daniela Nazilua Zone. I don't know. How
0: come Sonda in the
2: inner
1: Sonda, Piro,
2: Danga, Bonema, Ruma, Ruana, Unazi, Tongo, Ivona, Shonja, Unazi, Zitopi, Ritia Kerkenida, Ruana Zinji,
0: Amanda, Mamma Jules.
2: The zone.
0: I guess the big two took at the one among wedding Gandau. Robert Davis and Mbuzis Rico, Pindura, Heumbuzis, so yeah, we had this one got deep brains of Tichelesi. Timo Hezo in the Al Ankli FC nga 2024 na Pyramid FC nga 2025 funori Al Ankli ndia dokunda Al Ain FC nga skoro ziraru kagumba ngeno Pyramids FC iwa ya kunda Al Ankli Saudi nga skoro ziraru kachiti Rianepo mtechelesu wa Parapara FM una uungwe ndiyo ni anepo ni kutucheru kuku
1: Kazo karta gane machero labraro liko uda bwone babe na laubi labudi Bandirani 6 to 9 a.m. Mereba funa ngaro funa agape. Tell the big dude mkazi for life. Tangzo komba ya mbezi na Rilo. Keita. TRT.
0: Mambe. Danko. Mambe, mambe. Ah, the big dude. Ndiko ni kutuchere. Mairo, Butle uhone. MFR Souls uhone. Resiangwe DJ Maporisa. Last born. Locha.

0: Faro na Ropiwa na Tengwe kha Parapara FM. Rimembera ṅwedzi wa vhufanga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhubva mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, rimembera ṅwedzi wa vhufa.
1: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Honorani Manda a Poseidon's 4-in-1 capsule. Arali ni tshi ṱoḓa tshibveledziswa tsha philisi tsha u tsireledza na u kunakisa muvhili wanu nga ngomu, ngeno ni tshi khou takula mutakalo guṱe wanu zwi sa londi miṅwaha yanu. Poseidon ndi ṱhama yanu mutakaloni wa ḓuvha na ḓuvha. Poseidon i tsireledza muvhili wanu kha nyaluwo, u vhaisala, malwadze a mbilu na arthritis. Lingedzani Poseidon ṋamusi ni lavhelele mutakalo matshelo. I wanala kha famasi dzoṱhe. Arali i sari Poseidon, a si Poseidon.
3: Vha na mafuvhalo a khombo ya goloi, u rwiwa, u lunwa nga mbya kana u shaya vhulondi ha zwa mutakalo, u thuntshiwa kana u farwa zwi songo tea, kha vha kwame Mphela and Associates, Vho Ntende vha zwa mulayo. Vha wanala 30A Bordenstein Street, fhaḽa Polokwane. Vha badela luthihi fhedzi vha vha vho kunda mulandu. Kha vha ri kwame kha 015-010-1176 kana vha rumele mulaedza lo na dzina ḽavho kha 48390. Mphela and Associates, setting the law in motion. U ḓo shuma milayo yo tiwaho.
0: Mufaro na Ropiwa na Thengwe kha Phalaphala FM.

0: I miss you. I seal this letter. I seal this letter with a tear. Baby, I miss you. The kiss and the goodbye.
1: Bari ndi khona nambatedza olo lunwalo nga muṱodzi ngauri ndo ni ṱuvha nga maanḓa tshoṱhe inwi dinga ḽa mbilu yanga, ndo ni ṱuvha tshoṱhe ni dzuvha ḽanga ḽa sarona, inwi volenga ḽanga ḽa miedzini, inwi ṋaledzi phenye yanga, inwi nyamasase, the kiss and the goodbye. Ndi luimbo lwo ḓa nga tshikwata The Manhattans, o ḓa tshiri I can't miss you. Ndo ni ṱuvha fhedzi vhaḓo vha humbula nga maḓinga honey you are my shining star, maḓingano nga it feels so good to be loved so bad, maḓingano nga am I losing you. Ndi mbudziso eneyo na dinga lo ḓivheaho nga maanḓa kiss and say goodbye. Ndi musi vho takutshedza mulovha, mba mulovha na mba mulovha uḽa, vha vha na madinga manzhi sa vhatshilesi vha Phalaphala FM u bva ningei nga ṅwaha wa 1962. Vha ḓo vha humbula vhathu vha nonga vho Gerald Elston, vhathu vha nonga vho Troy May, vho Lawrence Newton, vhathu vha nonga vho Charles Hardy, vhathu vha nonga vho Kenny Jackson na vhaṅwe vhanzhi vho ḓaho kha tshigwada The Manhattans. Ro takutshedza nga urali fhedzi a kha thomo no maḓi ndi vhuya thi vha vhudza zwinzhi kha mbekanyamushumo heyi ṋamusi.
2: Ṋamusi kha Powerflex Plan na Master V ri na ele ane a sa ṱoḓi u ḓivhofha nga zwa vhutshilo.
3: Ish, Master V, ndi khou ṱoḓa tshumelo ine ya ḓo ntendela u tshintsha pulani yanga musi ndi tshi ṱoḓa.
4: Ni ṱoḓa Powerflex ya Vodacom ine ya vha pulani ya ṅwedzi na ṅwedzi ine ya sa vhe na dzi kontraka. A hu no ṱola zwikolodo, ni kona u i khantsela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.
3: Ha, no.
4: I ḓa na 40 gigs na 300 minutes ya u founela kha netiweke iṅwe na iṅwe, zwoṱhe nga 299 randa fhedzi nga ṅwedzi.
3: Ndi i wana ngafhi?
4: I wanala fhedzi kha Vodapay app kana online. Takutshedzani, ni vha sumbedza uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
3: Ndi ḓo ita ngo ralo.
4: U ḓo shuma milayo tiwaho. Feather together, Vodacom.
5: Kha vhaenda nga nayo, ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kona u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila, zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Ndoni, arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
6: Ha RFA ro ḓi imisela u ṱuwisa kuhumbulele kwa uri phoḽisi dzi a ḓura. Vho vha vho no ḓi ṅwalisa u vha muraḓo wa RFA Funeral Cover. Arali vha sathu, a vhathu lenga. 60 randa fhedzi i kha ḓi ṅwalisa vhone, mufarisi wavho na vhana vharathi. Vha nga khavara na vhaṅwe miraḓo ya muṱa u bva kha 35 randa fhedzi. Yo vha khavara nga 10,000 randa. Ri wanala Ilim, Malamulele, Thohoyandou, Giyani, Tshitandani tsini na Game, na Johannesburg, Sandton, kha Fredman Towers. WhatsApp ndi 061 514 8872. RFA yo ṅwaliselwa mulayo.
7: FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365 Craigall 2024, kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
1: 22 minete ubva kha wara ya vhuṱahe Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri nanwe misi yoṱhe ndo vha ṱanganedza nga tou rali kha mbekanyamushumo ya mufaro ṋamusi nga ḓuvha ḽa 22 ḽa ṅwedzi wa Khubvumedzi ṅwaha 2023. Ri ḓuvha roṱhe kha ino mbekanyamushumo swika tshi tori awara ya 12 nga masiari. Kholivhuwa There the Big Dude, Ṱanga na Relocator vhanekedza mbekanyamushumo ya vha nḓilani. Vha takutshedza hafhu na vho matshelo kha mbekanyamushumo yeneyo. Vhatshilisi zwihone zwihone. Se va a fare la fa. Ndoba ndoba timanga limbo rabubunki ari shangoni ndaba nekeza limbo kashkwara the Manhattans for the three. I can't miss you. Rinanwi miss you. Tezione zoroba farela zione. Rinatitengo chashu chano na ala. Rikoto hase zirele zabo. Kazu noite ya paru kuzibu wana chitangana na zwa hapa zindirani. Onera chimbra hono. Nezine zoro chukuzi yambe wadu. Hai ende man. Muziba zimima ni hachipinga chazuliwa. Bashuma na hani na muziba tupachiko jene rapa mdubani. Onebo nebo. Boita muduba kamzi bashinga chilafu bako ya mudubani wazuliwa ngiba wanaona batano kodha bachijana bachijana bazuitisa hani ridomba nabo batchilisi ngamineta fumbiri rubakawara ya bufumi ngapungo leneli huno rupungo lashula na mosi lino do ratirangi kachitengwa chashu cha mtakaro wa mumburu mushumoni rikobuso ribabona zandeme na upembela dwala bufa mushumoni honea ara rizu zandeme bachili pembela bali pembela ngandira de apo mushumoni wabo rina zoti kititaru za babili babili za Parapara FM Royal Heritage Family First badove ya ndebe bafori badowina nga chipinga dengoro zono toba tini chote riboto valera nga maduwa honori una mushumo hapala uno kuituwa nga mlanga fundu bodokote la popi aramatuba bakore bako todo vana zuliwa zanga masiari na bafuma kazi ba uringi sa michero hapala makete wa chakuma aya mafungu wadu visura kagara nga the only big boy in town ndi Big T tilibali muambaru dambani ya mneti ya fumi uva kawara ya bufumi na muzika mungi unaradabani keza wone na musia pa kambike ya mshuma ya mufaro rinanwi misi yote kari ya luimbo ni koru nga clothes ari ndi ya dara

0: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GCia. Iba tisera thotsa mapungo. Ka Parapara FM.
1: Mwambilo wa lushaka wa mapolisa wa Atlanta mate vari mulandune wa kwesi wa muofisiri muhulwane wa mapolisa uti ofariwa zwavhuḓi. Kombo bada chipita cha bada ya N1 uli badebula cho valiwa tsini na Polokwane nga ngwambo wa khombo ya uthula na goloi mbili. Vadzangalo la Free Forum vha khou talutshedza uri ndingani vha tshi khou dzhia tsheo ya uri vho muhwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC vho fikile mbalula vha tea u sengiswa. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga awara ya vhufumi.
0: Kamufaro, kamufaro.

0: kare farane ribe ngandanti riambe ngai fili teila uri ringa fhelisa utambudzwa havana na vhafumakadzi iyi ndi ndwa khulu ya ulwa na dzikhakhathi dza mitani kare farane rikone ukunda kha ulwa na utambudzwa muthu muṅwe na muṅwe kariambe nga hazwo kariambe nga tshashu kariambe na khonani mashaka kana vhaḓivhi uri rikone ukunda nga uri hezwi zwi ṱoḓa mutingati hashtag 60 rinanwi
1: Rinanwi misiothe kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe fumitaimi na ita olivha kha wara ya vhufumi ndo vhanekedza dinga nga Barry Eugene Carter vha tshi ḓo vha vho pembela ḓuvha ḽavho ḽa mabebo nga hoyu ṅwedzi ngauri ni ṅwedzi wovha wa mabebo nga ḓuvha ḽa vhufumi mbili ḽa ṅwedzi honoyu vho bebiwa nga ṅwaha wa 1944 fhedzi a vha ḓo vha ri sia nga ṅwaha gidi mbili raru vha nda tshi tovha na miṅwaha ya fuṱhanu malo fhedzi vha ḓo vha humbula nga maḓingana nga never never never gonna give you up can't get enough of your love, baby. Madinga nanga practice what you preach. Baby's home. Ndi madinga manji pezia vadana dinga heli. Let me live my life loving you, baby. But only you, baby. Baba naipi na maipi wa senge neza chote. Gamanda chitechersa ngambiru inoto kana ichikanesa. Ichifa vungui vungui ambiru ya rufuno. Ndiba nikeza dinga nga Eugene Barry Carter. Babies of Barry White. Ngangena kando chuma. Ya muzika 086 000 2503 086 000 2503 kano na ala ngei midubani zwimima ni anefa na dzimfuni vho dzhena hafha vho tielela vhono vha na nḓala vhukuma khamusi na u lenga u fhela zwo lenga u thoma vha tshi to swika haningei vha wana hu na vha ni khombo ya dzhenelela midubani yeneyo nga phanḓa havho uri vha yo wana zwiḽiwa u thoma vhone vha shuma na hani na iḽo fhungo 086 000 2503 fumi malo minete ndi vhakhawara ya vhufumi ndi matshelo ndi vha ṱanganedza Helen ndi hone hu itani
2: na nṋe ndi hone
1: no no renga thikhithi na Helen
2: kolesa ni mbo ḓi tou thoma
1: anti ri ngei midubani ni tou zwiitisa hani
2: nṋe ndi a lavhelesa uri khamusi ndi vha luwana kana ndi vhaholefhali na nda vha litsha vha fhira mara arali hu muthu one u ḓo tou wana kha sikondi ḽizo rali ambora ḽizi arali no dzhaya khombela uri ni ḓo ḽa nduni mara ndi tshi khou amba zwavhuḓi no tingo tolwa ee mara arali hu vhathu vhane vha vhaholefhali na vha luhayi kha vha ḓifhiri ḽi ḓo konḓelela ee ngori ni ḓo tou wana uri khamusi muthu o no nga ḽizi kana ini ro fondora ni koto nyongotani hu na vhathu ni tou funa dzikhakhathi fhethu hoṱhe so zwino mara ni a muvhudza muthu mara zwavhuḓi uri ai tshi khou ri panda na nṋe vho ro swika hafhanoni mudobani ri kho to tshipfola line rothe so arali vhone vho dzhaya vho ri vha khou dzhayela mufaro kha vha tshimbile vha ḓo ḽa phanda mufaroni
1: kha ri vhonane nga ḽavhuna Helen
2: na khakhathi ende ndo renga dzoṱhe u swika nga mugivhela
1: ri kho ḓo ḓiphinda na inwi mafhelo a vhege oṱhe haya
2: ahuna na khakhathi
1: khezwo ro livhuesa Helen
2: ngafho murahu
1: u ḓo vha hone ndo
2: vha
1: ṱanganedza Locha
3: na vho ro fhiwa
1: hu itani vho ndandu
3: ndi hone
1: hu na vhaṅwe vho dzhenaho hafha vha ri vhamba mashaka na vho Petritia
3: ee ndi makhulu wawe ndi vhange a tshidzumba hafhulwa mango tikulu vho luga vho ma ndi vha tshimbila vhoṱhe na hanefha mitshato
1: a thiri
3: nda dzi wana vha ambarela zwavhuḓi
1: hai ḽo pfalesa vho ndandu kha vha mbo ḓi dzhena kha fhungo
3: hai hafha dzi ḽaini ni ungari hu na zwiṅwe zwine zwa itea ngori u a ḓivha u number one kana number two wa wana phanḓa wono vha na vhathu nṋe ndi shumisedza zwa banngani uri arali nda ima nda a sa mbudze tshithu zwi amba zwa anga dzhini a thi u khou ḓa u khou tou pfha ndala yawe ende zwa zwiḽiwa no furisa zwi sa furisi tshiṅwe tshifhinga kha tou namba to dzimela thungo nṋe ndi a vha vhudzisa ri vhone vha khou swika zwino vho dzhuluka vha vho imala gai vha ḓo dzi ri hai mini mini ndi khou humbula huṅwe he a vha ri na mushumo wa gereke ola wa khaladzi a vhudzisa ri a vhone ungari vha khou bva halwani hafha rasi na vhathu vha halwani vhone vho ḓa ngo gidima musi hafha na muthu wa gidimaho munandu vha i khongo dzhenelela ḽaini mini mini ra zwi tori ha vhone kha vha humele haningei vha khou nwa hone vho takala haningei hafha na na kurenga kakati uri kakati ya zwiḽiwa shonisa hati
1: ḽo pfalesa vho ndandu kha ḽilane ngeo matshavhawe
3: nda
1: ḓuvha ḽa vhuḓi ri hafha vhathelesi
0: kha mufaro
1: 086 000 2503 ndi matshelo ndo vha ṱanganedza

0: Nana Rosi uredan.
1: Ndi hone mudiri wa 00.
0: All right, Mana Rosi.
1: Nga manda.
0: Uwo chimbulese, ene wa duwa, anuko tuve ya pa muyani.
1: Ai, ati, hapo ndi chidi chimbula, ndi ane pa muyani.
0: Mana, ruwa rupo bolo amba jwisi, nga ruko sombeke, kama ruko bolo mwa.
1: Tenda nishu kwa umfa, mudiri wa 00.
0: Ziamba ite vila kituru kwa nga manda.
1: Atiri. Ano kusiko di tambo zana mdulwa po 00 una suzu njisi azwa baisa hafa shanguni. Zeta ni mwle njeka po ungu.
0: Rokuwa elasu vya bora nga manda. Elasu nga manda ta zitu nga watuwa na wawori kwa jamaliba nga manda. Kibwana wana wawori wa sese ya rara nga manda ta zimpu linguwa. Na zino rokuwa nrobu zaba la wana wakufa kila nje pando rama. Una watuwa na wako jena ya ilaputu. Zambora na niko kwa rindi vayin ke mrao. Lipuke hawa ni mabanga pandanga, nitomongo pakela. Adawati, nitomongo pakela mutu. Kama nitolva wala wakuru, uwe na oda. Ala arabus na oda, zembo reto kudo regenerate. Mutende kutu lao kena oda.
1: Huko redwa. Huko redwa zuliwa hapa.
0: Huko redwa zuliwa na pesa kibu shilo ngasobo. Ruko romba la zabu. Dizu wana wano shilo na kami toto. Sane palona zabu la so shawa zabu.
1: Ndi kakati.
0: Kwa wabuza siri. Ana jenele lando. Urufonga taba na oda. Urewala otone mabapanda. Bakono ito uruwe na oda. Nibane wano kutu uruwe na oda. Wala wako kubachu kache.
1: Dubala budi. Mduru wabu 00. Ndiwa tangane za locha.
2: Nda, rupiwa.
1: Ah, ndi mecheron.
2: Uri nilukosi.
1: Ndiyo ni witani.
2: Ah, lola, lola. Kwa ndi chief mulu.
1: Ridonda ronda, mabakani. Vyoni mabakani ya niko totewela nga chandu mduru wabu 00 na inu yapa.
2: Ato sasa toa ya angarufu wa ndi metala tala kezi nga mchaka.
1: Ah, dipi neni chief.
2: Ah, ndi mwa wazi.
1: Nazi ino. Pezi ya ngangeno kami duba.
2: Ndi ya sezo, ndi mtu mwaruwa kana, ndi mtuku kanena.
1: Mm-hmm.
2: Alari ya mtuku, andi usika na mtuoba, nda rai, vasa, kama mwere mwrawe, choma ngini, nda choma wane. Sunga siitu rabatiba jenele, sunga ita kakatika nda bazuleiku. Alu mwaruwa, ndi ya pese soro no hai. Kabaji wa parking, kwa batuwa mwa wana mawazi wangaruwe la kalazi yanga.
1: Nazino.
2: So ndi ya tendo no hai, kabaji wa parking, na nikito sika nda paka, para alu mtuku. Anjwe na mtomula zavu utenda rai, ayo chumangi murao. Kai karta kari lukosi.
1: Duwala vude li bakania.
2: Dane rapeli iso tuwe za luku.
1: Arina rili chenu rorari, zuko rituza mbuza mbili.
2: Nda.
1: Duwala vude. Duwa tanganeza locha.
3: Macheroni.
1: Ah, witani.
3: Luvari nga fangero fiwa.
1: Luvua.
3: Niko to tomoje, naimi.
1: Niko mba nanyi batu.
3: Na kwamba na vo chiliro lilieni Masakona.
1: Ba kwamba banga api bo Masakona?
3: Ni kwamba ndri asa Pretoria.
1: Haa, rikulibu wabo jena, batu kawa shere mwenye kapungola na musi.
3: Ndwendi sungolipa zobu, ndwendi koto za mori, ndinga kono jena na.
1: Atiri, bachi kukosikoto otodo jene la zungwe na zwiu.
3: Eee.
1: Haa, bo Masakona, atenda fila wolo fala atiri. Mbuso ndio riba kwa ya
3: ndiono ndiki doko no jena chungu chitinga chidao.
1: Na zino mbuso ndio riba kwa yange ka royal na
3: ka royal atinga doa ya rofiwa.
1: Atiribu Masakona.
3: Ndiko mpeno rumelisa mkoma na wanga hapo chiroroe.
1: Masakona asi urumelisa hapa zino rika pungo.
3: Urumelisa ndilavu na tiri rofiwa.
1: Kabaru wange
3: Hey.
1: Ah, rodi bua zone bo Masakona. Duba la bu that record bua bo jena.
3: Hey, rodi bua rofiwa.
1: Ah.
3: Ah.
1: Para FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Tshipembe rena nwe mise tanda vatanganedza locha. Ndi macheron. Ndi macheron ndo vatanganedza.
4: Ayo.
1: Ah. Hai bo, para FM locha.
4: Ndi na rofiwa.
1: Ah, wita ani bo rosi.
4: Ndiyoni.
1: Hey, kange no kamdu babato itisani.
4: Nende ya tamanda sezori, ayo abo batubane bako pandelwa ndi baole pali na bane bangasine chinga chirafuka na ndi baruwa. Arali husezo andi ya boga.
1: Oh, arali hasiko da pandamia junior bangavile na manda.
4: Eh,
3: nga mana hapo ringa tuwisana ringa sitende na
1: ro nga ri vho rose afa vha da vha tshikolwela mini
3: urwela u play it ro fanwa zwo na tshira e maja majoro ne ri vho kungweza kana ri vho tikedza mushumo ra tsara ri tshotola
1: ya ndi kakati ro livha zwone kha ndi lale binoni
3: tikiti zwo no luga mi ya tshine ya vhono dzisa kha vhane vhathu
1: a ro zwipfa uri vhone na ne bono bono renga dzi tiketi ho renga dzi tiketi nga manda ri kho livhwa zwone
3: zwa tshimbila ro ivha ndi vhala vhudi
1: na vho tshimone mondo pfo ri vho renga
3: a vho shuma nga manda
1: nga manda ro livhwa nga manda ḓuvha ḽa vhudi vho rosi
3: Alangero
1: kwa. Phalaphala FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Tshipembe malomine ya tolibakawara ya bofume. Ndina inwi nga Culture Clan.

0: zwileo zwa vhudavhidzani muṅwe wa khandowe tshumo dzine dza vho mvumvusa tshi ri ri tea u shona sa vhanna. Holu luimbo lo vha lo tea lu songo vhuya la sikiwa lini. Olu luimbo miungo heyi na maipfi haya o vha o tea songo vhuya vha hone arali rine ro vha ri khou tshila zwavhuḓi sa vhanna. Holu luimbo lwa sa ḓo vhuya la ṋanzwa milomo yashu, ra luimba maipfi alwa dzula mihumbuloni yashu. Madota sabelani, hu pfhi vhafumakadzi vha khou lila, vha khou lilela vhutshilo havho, vha khou tzhipiwa, vha khou vhulawa vhusiku na masiari. Ri a rabela uri Mudzimu ri a rabela, ri thuse, ri farise. Da uri fhindule thabelo hedzi, u fhindule vhafumakadzi thabelo dzavho. Vha ḓo zumbula uri hanefha mulovha na mba mulovha ra ri khou lavhelesa vhanna vhane vhuvhili havho vhaṅwe vho wanala vho no tshipa vhafumakadzi vha no swika fumi ina, vhaṅwe vho no tshipa vhafumakadzi vha no swika fumi rathi. Nga ngeno na vhafumakadzi vhane ri khou amba zwino vho no vhigo Afrika Tshipembe vha no swika fumi vho vhulawaho, ndi vhangana vhane vhathu vhathu wanala kha mabulayo hanefho. Ndi ngazwo ri khou ri madoda sabelani, ṱuwelani kule na zwiito hezwi, ni litshe zwiito hezwi, ni gudisa na u lwa na zwiito zwenezwi zwa u tambudza vhafumakadzi. Fumbili nthihi minete ubva kha hora ya vhufumi, ndi luimbo lwo ḓaho nga Loyiso ya LL. Ri na numiso 086 000 2503. Ri khou amba nga fhungo ḽa vhufa, vhathelesi vha Phalaphala FM. Vhufa vha ḓo zumbula uri mba matshelo hanefha ndi ḓuvha ḽa vhufa, ri khou pembela ḓuvha ḽa vhufa fhano Afrika Tshipembe. Zwino ri khou vhudzisa uri ngei mushumoni wavho vha ya vhuya vha pembela na vha ya kombetshedzea na u pembela ḓuvha heḽi ḽa vhufa, hone arali vha tshi ḽi pembela vha ḽi pembela nga nḓila ḓe afho mushumoni wavho? Ḽi ḓo swika na nga ngei kha tshitiṅwa tshashu tsha mutakalo wa muhumbulo mushumoni. Ndo vha ṱanganedza ni matsheloni. Ndi hone waitane.
1: Nṋe ndi hone.
0: Ah.
1: Ro fuwa nṋe nga kwa mushumoni wanga a zwi tu kombetshedza uri ni pembele ḽi ḓuvha ḽa vhufa, hone a rine vhaṋe ri ḓi to langana sa vhashumisani uri ri nga ḓi to ḽi pembela ṱhamusi ra ḓa ro ambara sialala. Ra dovha hafhu ra bikela customer dzashu zwiḽiwa zwa sialala. Ni nga nḓila ine nṋe ra ḽi ita nga mara ri songo to kombetshedziwa vhulimi.
0: Hai, lo pfalesa mia junior ḓuvha ḽa vhuḓi, athi ri kha ri ṱangane nga ḽa vhuṋa.
1: Ahuna zwiṅwe, ndi mba matshelo na musini mafhungo o vha ri tshi lugisa mateki.
0: A khezwo ro livhuesa ḓuvha ḽa vhuḓi. Ndo vha ṱanganedza Locha.
2: Locha
0: ro kwa. A uitani.
2: A
0: ndi ḓo mu ṱalutshedza.
2: Ra ndi dzhene kha fhungo. Zwino ro kwa a si tovha kombetshedzo mushumoni uri khamusi ri nga vha na heḽi ḓuvha. Mara nṋe hafho hune nda vha hone ri ḓi to ita mafhungo uri vhathu kha ri ḓe ro bika zwithu zwe zwine ra bika zwone, miroho ni mini. Ri ḓi ambara zwezwo zwiambaro ngori thi zino ri khou tshila na tshaka dzo fhambananaho. Ndo ḓi wana muṅwe o ḓi ambara zwawe zwa tshitshangani, muṅwe o ḓi ambara zwawe zwezwi lwa lushaka lwawe, ṅwana o nakelela nga maanḓa, ra vha ri khou ḓi dzhiadzhia na zwinepe hanefho. Zwino ndi vhona u nga ri vha ro ḽi ṱhonifha zwavhuḓi.
0: Hai, ḽo pfalesa ḓuvha ḽavhuḓi. Phalaphala FM Locha, ndo vha ṱanganedza.
3: Matshelo. Ndo vuwa.
0: Ah, Mushavhi.
3: Uri ni vhafhiwa?
0: Ndi hone, uitani?
3: Ai, ngeno ndo lala.
0: Ah.
3: Nṋe hafha hune nda shuma vhane vhafhiwa a zwi kombetshedzi. Mara zwine nṋe nda ita zwone.
0: Ai vho Mushavhi, ndo vha ṱanganedza Locha. Phalaphala FM Locha, ndo vha ṱanganedza.
4: Vho rofhiwa, hafha hune nṋe nda shuma hone a zwi kombetshedzi muthu, vhone vha to kombetshedzewa. Vha to kombetshedzea ngauri hu na award. Ee, vha wana uri hanefho kha musi vho ambara zwe vha ambara zwone vhone zwa zwezwi zwa mvelelo yavho. Ee, hu vha na vhathu vhane vha ḓo nanga fhaḽa uri aye vha daho kha musi vha vho ambara zwavhuḓi. Ha vha na voucher ine vha i wana vha yo renga zwithu hanengei. Ndi hezwi zwine zwa kombetshedza hanefha kha riṋe.
0: Ndi mvelele, ndi zwa mvelele, hu si mvelelo, vhathu vha ṱanganyisa ya maipfi. Ndi mvelele. Ai, ḽo pfalesa, ro livhuwa zwone. Ndo vha ṱanganedza Locha. Uitani vho phura vhathu.
5: Murovhi
0: u hone.
5: akalo mufakazi wa mufari kona telela yo
0: ngaro
5: ni bona ka bolelo udzi ro bona telela bona ni bo dzina na vhadza go
0: ro livha zwane vho private
5: ai ndi bavu di ho mena tengwe
0: ah
5: ndi bene ka ka fungo la du ri ne vha famba lone ho mena tengwe mena ndi kona go to diva uri e zwithu zwa zwa vhufa zwaitelwa vhathu vha rema fhedzi na ichi amba ngo raro nga mi
0: mhm
5: nga mando uri tatu na vha ndi kho wana na hone ni duva ali nga pambo ni a dzhelwa mutango uri hu vha ho ḓalesa vha vhana vha vha vha tshena kana ari tori vha tshena ende nna ndi vha ndi sa pfhesesi uri avha vhathu vha tshena eḽi ḓuvha ḽo to vhewa ḽi khou vhetshelwa rine vhathu vha rema kana na vha tshena ngori athi vhuya nda wana u tshi nga zwi amba uri mutshena o ambara traditional kana arati utovha uri o mala samusi muthu muthu
0: traditional traditional mvelele zwiambaro zwa mvelele ndi zwa mvelele yau vha tshena vha ḓo ambara zwa mvelele yashu isi mvelele yavho hani hani vho private
5: mara nda ndi khou vhudza zwone uri kani ḽi tovha ḓuvha ḽine ḽo itelwa vha vharema kana uri a thi tuvhuya nda pfha khamusi avha vhatshena khamusi kupfhi vho ḓi ana zwiambaro zwezwi zwa mvelele khamusi no nga vhorine khamusi zwezwi vhambaro
0: a si mvelele yavho a tiri vho private heḽi ḓuvha ḽi vha ḽi khou sedza dzi mvelele dzo fhambanaho dzi thendo na dzi nyambo u ya nga u fhambana
5: uri havho nene nda vha ndi hone vho mene thengo u nga si amba uri ni a pembeleliwa ṱamusi zwezwo ngori u ḓo ḓiwana muhoḓiti yanga hembe ya mini mini hanefhaḽa ya nthuni mara
0: ndi kho to ita uri vha sa ṱo vha tshi khou bilufhala vho private uri vha tshena a si mvelele yavho heyi ya hezwi zwiambaro zwine rine ra vha ri khou ambara zwone khamusi vha ḓo ḓivha vho ambara vho zwavho zwa mvelele yavho
5: mara a vha zwi ambari vho mene thengo nga mulandu tiya ro khou pfhi ndi dzi 24 kana ndi ṅwedzi wa hone ndi wa heritage vha ḓi tea u ambara ṱhamusi a ri khou pfhi vha ambara hembe tshena na mini mara a vha zwi ambari dzato ine tshi tovha mbudzo yau ende ḓuvha ḽo tou itelwa rine vhathu vha rema kana na vha vha tshena kana vha maafrikane vho kateliwa na ngauri
0: ngori ri tshi khou pendela vho private zwiambaro zwa mvelele ya ngeya vhatshena vhone vha zwi ḓivha ro livhuedza vho private ḓuvha ḽavhuḓi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe zwiṅwe nga heḽi ḓuvha ḓo zwihumbula uri phanḓa ha ṅwaha wa 1994 heḽi ḓuvha ḽa tshi vhidzwa Shaka Day vhatshilesi ḽi tshi khou elelwa khosi ya mazulu a vho Shaka Zulu vhatshilesi vha Phalaphala FM ndi zwiṅwe nga ha ḓuvha heḽi vhatshilesi zwino ri lavhelese ri ḓivhese zwinzhi nga ha mvelele dza vhaṅwe vhathu vhatshilesi vha nga zwi nga thusa fumbili malo minete ubva kha wara ya vhufumi khoyoyo na Serino that's confidence.

0: SABC News yo di misaunga yote na one sa GC ya. Iba disera thotsa mapungo ka Parapara FM.
1: Kavalele u dofa nga ha generala la mapulisa lino dhe kote na mosi wa Afriforum bako huma mrawa wambalula na wumalima watu wapulukwane usikari ndhwani sinamadhi mafunga vdalo nga warefu inauti
2: ni chito rivunda mtodo nga alamadhi bravo
1: iyai bako raru wa maspa
2: hei ndi kakati
1: ndi ako afe larine ringe no mshumuni ruwanos na chitu
2: ndi kakati kurusa kamsi wadudzu zanyanga utavanya
1: nda
2: rikuli wese ndi hafu vakawa raha ya bufumi there's music in the air ngabuleta mbulu.

0: But I cannot wait. I cannot wait forever. Give me just one more night. Nungu nungu ya mzika ine kudiswa nga hababa ne. Hey ya ziko buya nga manda matata habo hako pela. Na kati hii haba morua ne. Bobu ya ba. Boto visera kagarabo ne bandibashi kusumbe zori. Bobu ya ba todorisia. Mwesi bo valiru wabongiru ne angei Switzerland. Zuchiko ito nga uku. Nwashu ikambiro karula ho. Bawana zi ogeni zabo ziko feira. Chiyo zabo na zingwe. Na zingwe na mingwe mirado ya bo. Each kotomo shut her down vahadula mingwezi na mingwezi vahangeyi ka intensive care honore na muta wabo zoraro wabu ya babi ziwa vato viziwa vana wabo na mufuma kazi uri kani hapa de baba onese vade baba onese nga uri zoba suchata kazi nga ngwa wakiti mbilifu mbilina ni musia zozu ichiko itea zoba suchata kazi na rutinga uri hapa mtu wababa ka life support kana flasunizo za tutu saiza uri bafeme ruachipinga chirafu Pezi po pezi abo va hapo ka ICU, pezi ya jasara, huna zisungu cha chimbila ozabu di, nga mwambu wa unwesa nga mandai, na unga, no kabi wanga COVID-19, musiba abo ngiloni, zosia, basha, bono chinya zi, chiyo za abo na zungwe, mingwe mirado ya abo ya mobili, abachato kukona chitu, zabu di haba mtufi, bako totogomerua, awara za 24, zote, bako tuzula, na mungi anokoto batogomela chote duba linwe na linwe bubu yaba hubara mutodo ngangwa gdimbili sumbe batile isi papara para FM zwa CIA basi chakona noliza zilizo zwa batiliza the drums na percussion abacha zukona ngangwambo wa uri mutodo wabonga panta tini na mtsinga wo hubara Asi zopedzi, bono hubara na gona labo, bono itiwa miaro inosika mitanu yote uyanga nga upamba na pamba na kagona, zino abachako no chimbira, bato chimbira nga magodo bukana, bato chimbira nga wheelchair, zingwe. Vana burwadze ha swigiri type 2 diabetes, batelesi ba Phalaphala FM yo wana wanga nwa gidimbilifu mirati. Zino bako zwipfa uri mutakaro wabo Phil Collins asi wabudi na kati ye pezi aruko isa panda na udipina nga muzika wabo bo Phil David Charles Collins but chile siwa parapara film but one more night but the wambuda nga madinga in the air tonight another day in paradise against all odds you'll be in my heart na mangwe madinga manji rati minute uliba kawara ya funa team rinanwe misi yotu ndibata nga nezani mecheroni
1: mmatana udrosi laurini
0: ndione witani
1: Nandi wana nandi ti rifilwe.
0: Ah, rifilwe.
1: Ngati venda nditi rofiwa ndi
0: akasho bizo. Ah, bizo.
1: Rine muchimono wavo rinei. Don't tikakadza bad, rono celebrate nga vatsando tirau. Rine tikanga zi component. Component mwana imwe iya vota uri rine riambara culture ipiyo. Zino rine ka component ya vhone raro nanga tshivenda ene muvenda kha vhone ndi muthini ndi muthu wa munna muthini ndi mupeni zino hafho mushumoni na makhuwa vhavho ambara vha dzi component u fana na R&D HR kana finance arali u mukhuwa u tshi shuma henefho kha finance kana kha HR u tshi ambariwa tshikosa u ambara tshetsho vhathu vha vhudibadi rine ra kora wina kha zwiḽiwa raro ita mashonzha na vhuswa u vhulani ha yellow na topi roita na mashonja na mahape ahone zino nda wana vhathu vhothe vho kuvungana
0: una mini na mahape dzadzi ko vhuya nyana
1: dzadzi ko to vhuya ai nyana dzadzi ko vhuya na ma overtime ro dzi phina nga manda ro ambara miṅwenda nne u ne ane nda amba uri zwi tshimbilisa hani uku kuambarele ndi kwa mini nda ndo tou ṱalutshedzwa nanga uno ula muvenda ndo ita na ku research nyana kwanga
0: hapo tshivenda vha tshi ko to tshikona tshoṱhe vho rifilwe vha gudiswa ni nge mushumoni
1: ndi ko to zama man
0: ai ri ko livhuwa nga maanḓa
1: ndeliwa ane ndi afha Soshanguve
0: kha lilali aninge Soshanguve
1: Ah.
0: Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ndi mina meneto liba khawara ya bufumu na vuthihi ri ḓiamafhungone awara ya bufumu na vuthihi rina lungano lwa vhumutuku lungano lwa vhuwane rina thikiti dzine ra khou winisa dzone fhedzi ha ndo vha ndo amba uri ri ḓo amba na lebu L tisane ri khou lavhelesa Phalaphala FM Royal Gospel Family Day mashudu mavhi ari tsha ḓo kona u amba naye namusi ri ḓo vhona ri ḓo amba naye lini fhedzi ha dzi kha ḓivha hone thikiti 150 randa vha ya gidimele vho renga Computicket Ticket Pro Shoprite na Hangei Spa but wanala tiketi zabo 150 randa ba uruwane na 50 randa ba tuku radipina hapa mba machero nga duwala bufumbili na radipina duwala bufumbili tano radipina duwala bufumbili rati ni mapiru wavege akombo ngamanda koyu Shone Mari odachere make it make sense erikuliba mafungone awara ya bufumi enabuti na bravo Mr. 1020 Karushi.

0: SABC News yo dimisa unga yote na one isa GC ya iba disera toza mapungo ka Parapara FM.
1: Vhadofanga ha MEC ane a khou sasaladza zwine vhathu vha imelela ṱhama dzavho dzo farwaho. Hune komishinari wa mapholisa vho imiswa ho shuma vho Fani Masimula vha vha hone vha khou tou khana sa ṋamana yo framukha. Ri ḓo ya na Amerika hune Presidente vho Donald Trump vha khou rwisa ṱhoho na fhasi. Mafhungo nga vhuḓalo nga awara ya 12.

0: ndi musi ri tshi khou vha tambela nyimbo dza u lwa na zwiito zwo tambudzwa ha vhafumakadzi na vhana. Namusi ṱhanu dzashu dzo pendela mbekanyamushumo, ndo vha ṋekedza luimbo khulu nga Prince Nyadzawela, Shandukani Not Women and Children Abuse. 15 minute ndi vha kha wara ya vhufumi na vhuvhili. Ndi khou katudza fha nda dzhenelela vhukati ngauri a sipo, ndi khou ṱoḓa vha faida thikhithi tharu dza u dzhena nga vhavhili vhavhili dza kha Phalaphala FM Royal Heritage Family First nga mugivhela hoyu. Hu nori ndi bepa ḽino kota kutshedza nga ḓuvha ḽa vhufumbili na kha Phalaphala FM Royal Gospel Family Day. Ra ḓa nga ḽavhuṱanu ḽi ya ḓuvha ḽine vhaswa vha khou ḓa, vhana vha tshikolo vha khou ḓo gudiswa sialala na mvelele yavho, zwiḽiwa, zwiambaro, mizika. Hanefho vha ḓo vha khou ḓiphina nga maanḓa nga ḽavhuṱanu. Hu nori nga mugivhela u ḓo vha hone makhadzi, vha ḓo wana tshikola mafikizolo, vhathu vha tshi khou ḓiphina, vha ḓiphina zwino. Thikhithi dzine ra khou dzi winisa ndi dza mugivhela. 086 000 2503, vha ḓo ḓi amba madzina avho nga vhuḓalo. U bva hanefho vha ri fha na nomboro dzavho dza luṱingo uri ri ḓo kona u ḓivha uri ndi vho nnyi. 086 000 2503, ndi thikhithi tharu dzino ri vhone vho wina ye thikhithi nthihi, vha ṱuwa na muṅwe vha ya naye ngauri ndi double tickets. Ndi matshelo ndo vha ṱanganedza kha mbeke ya mushumo ya Mufaro.
1: Nda.
0: Ah, witani.
1: Ndi hone, ndi vhambulisani nge.
0: Ndi hone, ndi khou amba na nyi hafha?
1: Na Musundwa Pfanelo.
0: Musundwa Pfanelo. Nomboro dzi ri mini?
1: 076 264 5475.
0: Ni khou ṱoḓa u ḓiphina na nyi ngei nga mugivhela?
1: Na mi ya vhana.
0: No, ni tshi khou vhona nyi?
1: Ndi tshi khou vhona makhadzi na mafikizolo.
0: Ah, khezwo, yo no ḓiphina, ro livhuesa. Ndi matshelo ndo vha ṱanganedza. Ndi matshelo Phalaphala FM Locha.
2: Matshelo ndi khou
0: fhiwa. Ah, ndi khou amba na nyi?
2: Na Ramuela Rudzani bva Phithibe.
0: Ramuelo Rudzani?
2: Ramulwela.
0: Ramulwela Rudzani. Nomboro dzi ri mini dza luṱingo?
2: 079.
0: 079?
2: 797.
0: 797?
2: 0451.
0: Ngori ḽi bepa ḽi khou itiwa nga ḽa vhungana?
2: Ḽa mugivhela nga 26.
0: Khezwo.
2: Nda khou ri ndi khou thoma 24, ḽa 25, 26.
0: Ḓuvha ḽa vhuḓi na wina thikhithi. Ndi matshelo ndo vha ṱanganedza.
3: Na Locha.
0: Ah, witani.
3: Ndi hone vho vuwa.
0: Ndo vuwa, ndi khou amba na nyapa.
3: Vha khou amba na Ishmael Moyo.
0: Ishmael Moyo. Dziri mini nomboro dza luṱingo?
3: 071234 2773 2773.
0: Afha ndi nyane na khou tamesa u mu vhona nga mugivhela.
3: Mafikizolo, tshigwada tsha mafikizolo.
0: Ah, ro livhuesa, yano ḓiphina nga mugivhela no ḓiwinela thikhithi. Khezwo, vhathu vha raru vho wina thikhithi dzine vha ḓo dzhena ngadzo. Vha tshi wina thikhithi nthihi vha khou ṱuwa vha vhavhili nga thikhithi ine zwi amba ro winisa thikhithi tharu, fhedzi ha ḓo dzhena vhathu vhaṱanu na muthihi. 15 minute ri vha kha wara ya vhufumi. Ri na nwi misi yoṱhe kha ri gide ri no maḓi ndi vhuya kha vho sikale.
4: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24, nahone vha wana airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
5: Generali Club ya dzimbuyelo ya Haboxer ni ḓifhelelwe nga dzimbuyelo na zwiṅwe zwinzhi. Wanani zwiṋetshedzo zwo khetheaho zwa mahala, airtime na zwiṅwe zwinzhi. Kuvhanganyani dzi B-rewards, B-reward nthihi i lingana na rannda. Ḓiṅwaliseni ṋamusi Haboxer ni wane khadi ya dzimbuyelo yone fhedzi ine na i ṱhoga.
0: Vha na mbilaelo ya ri polisi dza masheleni a mbulungo dzi a ḓura, hone ha vha na muraḓo muṱana ine vha ṱoḓa u i khavara. RFA funeral cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara muraḓo ya muṱa nga 10,000 rand ubva kha 35 rand fhedzi nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA kha 43366 kana vha ri WhatsApp kha 061514 8872. RFA funeral cover, havha ndi vhaḓisi vha tshumelo ya masheleni nahone vha tshi ofisi.
6: muimbi bvelela ho kana ane a ṱoḓa u bvelela nahone vha takalela muzika wavho u tshilela radioni wa thetsheleswa nga lushaka arali zwo ralo muzika u konaho nahone u sasemani ndi une ra ṱoḓa wone kha vha rumele muzika ri pfe vhutsila havho vha rumela kha music@parapara.fm.co.za ri ṱanganedza muzika wa lushaka lufhio na lufhio Parapara FM Matombo a khwinesa, nahone, avisaho.

0: Arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikelelee. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiro ya Avo Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho, vha founela milayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS-a ipfi Phalaphala kha 32281, ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za.
2: Taya minete uri vha khawara ya vhufumi na uvhili ri nanwi misi yoṱhe ndo vha nekedza luimbo hafha, ndo vha vhudza uri ndi khou vha nekedza nyimbo dza u lwa na zwiito zwa u tambudzwa vhafumakadzi na vhana. Vho Prince Nyadzawela vho ḓa tshi ri shandukani, Not Women and Children Abuse, hu nori vho Christopher Matogo vho ḓa tshi ri mulandu, Khoyu Papatile a ri songo vhulaha vhafumakadzi, Bvisela Khagala to ḓisa na milaedza minzhi minzhi minzhi yo kaidzana na zwiito hezwi. U hone hafha Lufuno Tshivhase ḓo ri vhudza uri o ri farela mini kha tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali ṋamusi. Lufuno u itani?
3: Nṋe ndo vuwa. Rufuwa o vuwani?
2: Ndo vuwa zwavhuḓi, ndo vuwa zwavhuḓi. O sala zwavhuḓi? Mulovhe ndi a fulufhela.
3: Ai ro sala ha ro no zwi ḓowela.
2: Zwa mulenzhe mulapfu a thire.
3: Ha, zwa mulenzhe mulapfu ro no zwi ḓowela.
2: Ri kho livhuwa zwi ṱanganedza.
3: U sokou zwo ḓivhudza uri kana ṋamusi ndi ḓo wana na muthu u kende, ḓo wana muḓi u tshi ndi a fumelwa.
2: Ngori huṅwe ri a ita ri sa honesa.
3: A thiri ni ita ni tshi ṱuwanisa ngo honesa. Fhedzi hai, zwoṱhe zwo luga, zwoṱhe zwi khou isa lugani. Ri ḓi sokou tori hai, a ri shume.
2: Hei. Muhulwane hangei tshipholisani khamusene u ḓo ḓa na dzina vho fariwaho. Ndi vho nyi nga ndi khou sokou pfha vhathu vha khou humbulela, vha khou humbulela, vha khou humbulela. Na zwiito zwe vha farelwa zwone ndi zwino dziedza tshoṱhe. Lufuno nga maanḓa maanḓa ri khou lavhelesa haya mafhungo o tambudzwa ha vhafumakadzi na vhana.
3: Mafhungo ane vha khou hwelelwa one, hei, ndi zwone a dziedza vhukuma. Rufuno nga maanḓa maanḓa ri khou amba nga muthu ane u ḓivha mulayo, ri khou sedza na vhuimo hune a vha khaho. Dzina i, hai dzina
2: ri tshinga khou amba khou vha ḓivha.
3: Hai dzina ri ḓo ḓa naḽo vhono tou vha phanḓa ha
2: tshenda zwondolola, tshenda zwondolola hafhaḽa uri vhono ḓivhona dzana.
3: Ee, ara o zwino khou zwivhona, ara vha vhono ḓivhona dzana, na maitele na mashumele ashu o vha tshi ḓo ri tendela uri ri
2: ambe.
3: Zwi sathu ralo i.
2: A ri se phanḓa na u humbulela.
3: A ri se phanḓa na u humbulela, nga maanḓa maanḓa ngauri na milandu ine vha khou hwelelwa yone ro kwae. Ri khou amba nga milandu ya, ine i khou dziedza nga maanḓa. Ara ri khou amba nga milandu ya u tambudzwa ha vhafumakadzi lwa vhudzekani.
2: Tambudza vhana.
3: Zwiṅwe zwine zwa khou vhaisa nga maanḓa ndi zwauri hu na ṅwana muṱuku wa miṅwaha ya fumirathi.
2: Mm-hmm.
3: Ane u a tea uri a tsireledziwe henefha. Zwino hu na u nyanyuwa hunzhi malugana na fhungo hili. Mm-hmm. Ḽine nga kha ḽeneḽi ri ḓo amba kha mbekanyamushumo ya tshiko.
2: Mm-hmm.
3: Na muambeli wa hava
2: ane vha si na dzina lini,
3: ane vha vha si na dzina ngori eyi nyambedzano i ḓo vha henengei vhono ya khothe vhono vhona.
2: Hey.
3: Ri ḓo amba na muambeli.
2: Mm-hmm.
3: Wavho vhane vha khou pfala vha na mbudziso nnzhi no amba zwithu zwinzhi na mafhungo uri haya haya mafhungo ane vha khou vhona zwikho ralo bvelela vha khou ri dzi tou vha ndwa dza nga ngomo dza u lwela maimo zwi tshi khou ṱuṱuwedzwa na nga politiki. Zwino a hu na uri nga amba nga ha muhulwane mapholisani ane u na vhuimo ha Lieutenant General ro fhiwa ri sa dzhene na kha madzangano a mapholisa, ri ḓo vhona vho Mphonkwinika ri khou sedza fhungo ḽeneḽi. Dzi nazwo zwino ri kha ḓi tou vha tshi bulebule ri sokou tisa phanḓa.
2: Ndi ngazwo na muambeli wa hone a tshi bulebule.
3: Fhedzi ndi vhona u nga ri Google i nga vha yo shuma nga maanḓa u tou bva tsha
2: mulovo. Ri tshi khou vhambedza na miṅwaha tshi tou vha miṅwaha mingana. Rubambeza man.
3: Mugedekedo na miwa mingana.
2: Rubambeza rubambeza.
3: Ambo zifelera mwe ane miwa ya wetonge kotoro kotoro enefala.
2: Ndo yvon.
3: Na hone anabuimo.
2: Kotoro.
3: Notiri ya begwanga dhuwa liti na mwamti.
2: Ha, anabuimo haba uti.
3: Ah, rufu.
2: Ah, rufu na zindoto itisani zenezo.
3: Zizu, zito zeribu zisa, zeribu za mapungo manji. Nga manda ure, na uzu yamba mindi. Kwa mburi nga manda mandari kashmunga chinara waka chosa shangu. Uzo zino. Ahe mapungo utambu zo habana na wafuma kazi. Asi mapungo noko toma na musi. Kana rudorbege. Nikali, nikali ropiwa. Rechukwa seza na zori. Mapungo au sacha wana full pelo kama polisa. Zawadu budu ngaba huiti ya mindi. Zawadu zinui. Rabaru sikoto ima kalauri ngave. Uchinga tofi hunavu tanzi. Hukwa tau. Ukwa tiseza hezi.
2: Na ubangu bakuri. Hito mandira. Bako farorwa hezi. Uyo senga hezi la.
3: Tere nangange hii uvamrazo diambi wa fika. Ni wafarila na minandu mitu kuriko todi sisa
2: ni uwani.
3: Zilo zote hii.
2: Zireka garandi zawo brown mkozi. Arezi ya rezi zumbi hezi ya mbana mazina. Nga uribono dhibona zapu kotoba kwa itakumbele ya bail. Zebu toto.
3: Rwabuna. Rwabuna rupiwa. Ndibono ngarina wane mande babachu dhibori. Ahuna unezo kwea honi. Kama nda mandaru kwa seza na mapungo manje nivo dhibabachu kwa ambelwa honi. Zene zino wako mba mapungo ufibo todo lingeza unenga wachiko pita mwafisiri wa jeli wa kote mburi hapa kaya haba zino iko tona ichi icha zino
2: chote zuko difa nanga ninge ya bo mkwana zibuto pandula na mshumo ni ndika kati
3: hapo zile la rozu la rozu lile langa ure ndikane na ruambo roba no the toma ure haba mtu huko shumi swa mashire ni manjibu kuma uga kwalena basi uho mshumoni ngeno huri uvo imishwa mshumoni nga utolaru huna milandu minji ine ya bahoni
2: zimwe
3: general wafanyi masimula pisa milandu ila yopumuli wa
2: uko itwa bendo uko dope mbeliwa ngei na musi
3: na musu dhaba uko ralo pembeliwa asia abdiropo ndia uri uko falo una mtu wa dhoka andikanywa nga ndou angi vuponi haagumbo rizu lila beresa na kumulineli pwesi nangangia hapo ufusu mziketi matalai kubili ngana chote
2: ndiko wano chipi mungu
3: wawo nyandenge wabo
2: una mina ndumiwe hapa inuko huesha kaba ngweba ritini tini na abo vusi muziket matala
3: zino ziko sume zori hai unazitu zinei atidhiburi batichelisi hezu zote zinga bazi kwa mba mini kavo orishiko wana una batuma ndiba kofari utomani ya commission ropodo zumbula batuma njibo diambora ukutamiswa mashire ngoralo zino rukwana una batuma no kofari lono buyaho kaba njia batichelisi richamba na buka mbeke na mshumo ropi wababa bazi kwa mbori handi zone batu kwa bona makofaru wapezi mlandwe ne equipped ndibona ngari chikwachungara baro kuhangori atendwe te uretendele mulayo ushume mtu hapa na Afrika Tshipembe hana mlandu chikachiwa no mlandu nga court zino na lene ndimango makungo mawuani namsi rovora makungo manje kuma nera dwala bele saru
2: rdobe andebe chote rufuno rkoli bwa isa karta ngana kachiko cha mapungo ndibo na butali ndi miraru mene ito ndibaka wara ya bufume na bubili nena mwana karta ngana machero awara ya butashka chitor awara funa bubili nga masiari huno rinne na mvili zinchimaga zole zimrobi kata mzanyo mzika nrabi masia rinanda zabatu nga mbangi and mpagani super sounds baribafu makazi ndibandeme dubala buu datare

0: Chico na Lufuno Chivase. Ripembera ngwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ripembera ṅwedzi wa vhufa. Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za.
1: Vhahulwane vhanga, ndo dovha nda vhidzwa hafho kha interview ya vhuvhili, fhedzi ndi khou ṱoḓa zwiambaro, ndi khou humbela 200 nyana.
2: Oh, ṅwananga, ri ḓo ita pulani.
3: Mudulu, ndi nga kha ḓi ni rumela e-wallet yanu u bva kha bannga yanga. WhatsAppani hai kha 087-392-5538, ndevhedze maga.
1: Ndo ḓi ṅwalisa, nda mbo ḓi panga na PayShap ID yanga. Ndo i wana, ndo livhuwa.
2: Vha sie ni vho neta ṅwananga.
4: Dzulani ni geimini, badelani kana ni badelwe u bva kha bannga iṅwe na iṅwe nga e-wallet ntswa yo khwinisiwaho ine ya vha na zwoṱhe. FNB, thuso i shandukisa zwoṱhe, u ḓo shuma mulayo tiwaho. FNB, ndi davhi ḽa First Rand Bank Limited, vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama na zwikolodo vha tshiofisi.
5: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki i no khou hashwa kha Phalaphala FM, anga vhiga mbilaelo yawe hu saathu fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na The Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233 kana vha emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za na kha complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafhu 012-568-3233 kana vha emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za na kha complaintcc@icasa.org.za.
6: Mbudziso ya ndeme vhukuma ndi ya uri vhone vha na mbilaelo na ya uri phoḽisi dza masheleni a mbulungo dzi a ḓura, hone vha na miraḓo ya muṱa ine vha ṱoḓa u i khavara. RFA Funeral Cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara miraḓo ya muṱa nga 10,000 rand, ndi u bva kha 35 rand fhedzi nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA ndi kha 43366 kana vha ri WhatsApp ndi kha 061514872. RFA Funeral Cover, havha ndi vhaḓisi vha tshumelo ya masheleni vha tshiofisi.
0: Chico, Chico na Lufuno Chivase.

0: ndi miniti ya fumiti na hafu za zwino rova kha ora ya fumi na vhuvhili ndi masiari masiari a vhuḓi nga maanḓa ri khou vha ṱanganedza nga u tou rali ṋamusi nga ḽa vhuvhili nga ḓuvha ḽa vhufumbili mbili kha ṅwedzi wa khubvumedzi wa ndigili mbili fumbili rathi ri kha ḓivha kha ṅwedzi wa vhufa ri khou vha ṱanganedza nga u tou rali kha mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo ndivho na vhuṱali ri khou livhuwa nga maanḓa mafhungo a ora ya fumi na vhuvhili ri livhuwe na mbekanyamushumo dzoṱhe ro ḓiphina nga maanḓa nga dzi mbekanyamushumo u tou bva tsha matsheloni ro fhane thengo na mubveledzi tshifhinga dzo ḽizi murove ri khou livhuwa nga maanḓa he mbekanyamushumo ya mufaro ine ndi yone mbekanyamushumo ine ra vha ri khou ralo u ṋekana ngayo tshitanda zwa mbo ḓi tamba zwa ri vhathetshelesi ri roṱhe kha mbekanyamushumo ya tshiko ṋamusi ndi ḽa vhuvhili ndi henefho nende na vhone muthetshelesi ri roṱhe u tou bva zwino hafha u swika nga awara ya vhuraru nga masiari ṋamusi khezwo ri khou amba ro vuwa nga mafhungo manzhi nga maanḓa maṅwe hone u thoma u pfala zwenezwi henefha mulovha hafha henefha madeko u thoma u pfala mafhungo ane ndi haya e ra vha ri khou amba nga hao uri heyi o sia vhathu vhanzhi vha na u akhamala a sia hu na u humbulela hunzhi uri na afha zwavhuḓivhuḓi hu nga vha hu khou ambiwa nga nnyi hu nga vha hu khou ambiwa nga nnyi a ri muofisiri muhulwane hangei tshipholisani o fariwaho madekwe nga maanḓa maanḓa ri tshi khou sedza na milandu heyi ine vhapfhi vha khou livhana nayo ngauri ri khou amba zwa zwino vha tshi khou ḓo u ḓivhonadza hafhaḽa khothe madzhisiṱirata ya Randburg hune ho ḓala vhukuma na vhoramafhungo vho bva vhukuma vha tshi khou ri vha tou ya heḽi fhungo vha tou ḽi lavhelesa vha tshi tou vha tsini tsini naḽo ndi maṅwe malwane ni ra khou amba nga hao nga ngeivho hu tshi khou pfala hu na muṅwe khoyo ane a tou vha tsini tsini vhukuma na havha vhuvusumuzi Kate Matlala ane o fariwa ane o fariwa na ḽine ḽi fhungo ro ḓo ḓi ḽi tevhela ngeno hu ri mafhungo maṅwe kheya ndi hayano khou kwama khomishina wa lushaka wa mapholisa general Vhofani Masemola vhane vho milandu yoṱhe ila vha vha tshi khou holelwa yone yo mbo ḓi phumulwa nga murahu musi muhulwane wa NPA advocate vho Andy Mutivi vho bvisa ndaela dzi vhegeni dzo fhelaho henefha uri kha u mbo ḓi tou ṱavhanya wanale na date datumo ya khothe he milandu iyo i phumulwe nga mulandu wa zwine vha khou ri vhofhi hu tshi ṱoḓisiswa hu tshi lavheleswa hafha hona zwori a u khou tou vha na vhuṱanzi vhune a khou fusha malugana na milandu heyi ine ya khou pfhi iyo vha tshi khou ṱumanywa navho Fani Masemola ndi malugana na zwikwamaho Medicare 24 kana wavhelo ha thendara kha khamphani ya Medicare 24 ndi heyi ine ya ṱumanywa na vho Vusumuzi Kate Matlala ngeno huri zwe vho Fani Masemola vha vha tshi khou holelwa zwone hu tshi khou pfhi vho pfhuka maga na milayo ine ya tshimbilelana na ndaulo ya masheleni a muvhuso ndi manzhi vhukuma mafhungo nda khou rovonga na musi ngauri zwa zwino ri tshi khou amba ramabindu wa hafhaḽa vunduni ḽa Northwest vho Brown Mukhodzi lwa vhuṋa na musi ri khou amba khumbelo yavho ya beiḽi yo thudzelwa kule vha vha tshi khou ita khumbelo ya vhuṋa yori vha vhofhololwe nga beiḽi vha tshi khou ri vho ḓa na vhuṱanzi vhuswa zwino hono vha na mafhungo manzhi vhukuma na khou kwama havha vho Brown Mukhodzi naho ri tshi khou amba zwa zwino he khumbelo yavho ntswantswa yo ralo thudzelwa kule ndi mafhungo ane ri ḓo tshimbila naho ra lavhelesana kha hino mbekanyamushumo ya tshiko na musi nga ḽa vhuvhili zwa to rali zwino ndi ḓo zwa uri hafho hone vhone muthetshelesi vha vha hone vho lindela tshoṱhe tshoṱhe uri hai LGT kha ri ḓo ita riambe nga haya mafhungo oṱhe ni ra khou ri a khou ita thodze mafhungo nṋe ngauri ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya tshiko nṋe ndi Lufuno LGT tshivhase ndi si ndoṱhe kha mbekanyamushumo ngauri one fha mubveledzi ndi tshililo Donald the Bingeras Canary ri khou livhuwa nga maanḓa tsheo yo vhone muthetshelesi vha dzhia ya uri ri ḓo vha roṱhe kha hino mbekanyamushumo heyi ndi mbekanyamushumo ya nyambedzano nṋe na vhone ri ḓo amba zwene zwino ri tshi khou lavhelesa oṱhe haya nomboro yashu ndi 086 000 2503 kana vha shumisa email address ya tshivhasa lg@sabc.co.za vha shumisa na seṱari ḽashu ḽa tshiofisi ḽa Facebook ḽa Phalaphala FM ri nanwi misi yoṱhe
1: Phalaphala FM i ṱhonifha vhudavhidzani havho ndi ngazwo ro vhona zwo tea uri vha vhe na nḓila ine vha kwamanana khasho yavho tshifhinga tshoṱhe ndivhadzo kana vhupfiwa havho vha rumela kha phalaphalafm@sabc.co.za tshifhinga tshoṱhe vha tshi rumela vha sumbedze ṱhoho nga u ṅwala uri ndivhadzo kana vhupfiwa u itela uri ri kone u livhisa ho teaho ndivhadzo dzavho dzi vhe na zwidodombedzwa zwoṱhe madzina na luṱingothendeleki u itela musi ri tshi ṱoḓa u vha na u ambedzana vhupfiwa havho ndi ya ndeme vha nga khoḓa vha sasaladza kana vha ḓa na mihumbulo ya u khwinisa khasho musi vha tshi rumela ri ṱuṱuwedza uri vha shumise maipfi a ṱhonifho Phalaphala FM vha khou ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso kha vha kwame rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015-290-0274 SABC Auditorium where great events happen.
2: Dorobo dzo fhambanaho, zwifhinga zwo fhambana, vhutshilo ngo ima fhethu huthihi. Fhedzi plane ya tshitokofela i fanela u bvela phanḓa. Na zwa uri kha FN FNB app mirato ikono bono ri chelede iko yanga api vulani stockvel account no tenga ndila ya digital huwa na huwa une na vahone lifasini nikono bono jena no va chelede note
3: dingani hote yoba mtu mutihi ania kono bono chelede nga FNB digital stockvel account mirato ikono bono uri chelede iko yanga api ka FNB app huwa na huwa une ya vahone chincherani ka digital stockvel ka FNB namusi FNB tuzo shandukisa zvithu zvothe udo shimamula yodiwaho FNB ndi dabi la First Rand Bank Limited vadisi vachumelo yazva kwamana zvikorodo vachiofisi.
1: Zvote zvine vatijeresi vataisa zvone kha inombekanya mushumo asi zvine parapara FM yaimanga azvo huto huva bupfiwa hamutejeresi uyo rine sachitichi aridi wapinga izvozvo bvao kha mutejeresi uyo parapara FM.

0: Ndi miniti ya fumi malo za zino rova kawara ya ufumi na bubili wa tichira sambeke nya mshumo ya chiko 086-000-2503 roroteka ino mbeke nya mshumo. Ndi masera ndo matangane za urini?
1: Ndi masera kudi makaji voto wa?
0: Nendo otuwa nume renge?
1: Na nendo otuwa makaji. Ndi otu fuma funga singo mfaro za uti ndia ya avala mwaru wabano fibo bobura wanga ndo wangi ya gumbu. Ngori ndo nchito zifanga wane inda mutu nama ndafuenila wanga tamaya nga wano fibo ramufi nchiko toto pese sauri izo stundi zone na
0: hei mapungwa siya vudi na uti
1: mapungwa haba isa unga manda ngori bonta roche zori ufi wabu vana wana ndi zone ende hei tuzikori te mwana wabu otumba machitakana iskoto zibona kari skoto rindero kamisi trito apese sa wabu tisai zibu ni wabu nudea tumuamba nikoto wafauri ni mapungwa ne onchuwisa unga manda ni mapungwa
0: rina yunya mbezano ni rado wakula wadisa kapungwa lini lihane paka hembe kenya mshuma niko libu unga manda wadwa na dhwala vudi
1: ya ndi walas ubrafa makuya ndo libu wa makati
0: abo alas ni masiari ndo batangane zori ni ndi masiari
1: masiara bu ditan mo
0: ni ndo ndumberenge
1: nai ndo takaram bitudram kuuran kifasha wadiba mochi zumani izi ya kama aza azipetise izi wana traize kukumu mtu anakoto shuma zavu dinga watu aiti ya dembili ngafa line atikunu pezuri watu hodi tanyini kari nye watu wabanuru ujene utangana anyoto raro zukufimutu hii ubinya zee wana watukuzua suza kutila zita
0: uchipa hapa radio ni roshumisa ifila uri uchipa tira ni kashu ya rushaka unavana rukuta rubagulisa na ruambo rabuku aha shuko sumbe zilipu ngoli chinga alikoto wana pinduro ngoro duba na duba na vana wane vane hapa kwa divuru kwete ya ni bukati habo ngacha
1: ndizule zina na nabu ngoro chizi fezi urufa rako kama nangamanda ebe di mutu ane ukurushuma nga vathu zine ufasa tiri zuri kutangana mina kashangoni
0: ha ndikoripo nga manda ramba nga pungo heli zvinjiri dzo zvifa zvene zveli pungo lecheje na court
1: ndizone mwachiti
0: ndikoripo nga manda vadzava na dzuva la vudi ndi minute ya 2 izvo zvino rova kawara ya vufumi na vubili matsalwa la ndemendi heli la uri the road traffic infringement authority yo vula rutwa vubili lwa administrative adjudications of road traffic offenses act uri lushume arto act zvino yo tomo shuma ka mimasipala ya fura timbili na hone ina ofisi dza ndisedzo dza chumelo dza fu ina raru shango nga vupara ri pano vhathu sa utandolela milandu yavo ya magondo ni nga utavanya na hone zwicheleluwa kha vhaje vhukando vha humbule khethekanyo dzone tshidzwaho nga Arto Act dzine dzitea kana vhatea uri vhanange khadzo kha vhaonelwa pulelo lwa percente dza 45 musi vha tshi badela hu sathu fhela maduvha a 42 nga murahu wana faini kana tikiti yeneyo vha nga ita vhurumelwa u hanedza uyo mulandu kana faini yeneyo vha nga ita nzudzanyo dza u badela nga zwituku nga zwituku nga tshitolomende hafha vha nga ṋetshedza zwidodombedzwa zwa we a vha e mureili vha nga ita khumbelo ya u humesela murahu ndaela ya mulandu uyo wo no bviswaho kha vha humbule uri vha tea u shumisa platformo dza mbadelo dzo tendelwaho dza RTIA musi vha tshi ita mbadelo ya faini yavho vha songo fhurwa na luthihi u wana mafhungo na zwidodombedzwa nga vhuḓalo nga Arto vanga fona kha nomboro ya 0861227861 kana vha dalela www.online.arto.gov.za. Ndi miniti ya 2 thihi na hafu zwa zwino rova kha wara ya 12. Ndi masiri ndo vha ṱanganedza a
2: lufuno tshivhasa
0: a urini
2: nṋe ri wone mukororo
0: na nṋe ndo takala
2: mukalavho munyangani avha vhadzingani
0: ndo vha ṱanganedza mukalavho munyangani
2: hei nṋe zwi ambava wa ḓivha vhathu vhane rine ra ḓivha zwa uri zwi tshi vhifha ri shavhela khavho ndi vhone vhaḽivha vha vhathu
0: hei
2: a zwi vhavhi izwo zwithumara
0: hone hu khou iteani mukalavho munyangani ṱhaṅwe vha nga mphirisavho ngauri na vhaṅwe vha titshelesi hafha ri tshi amba navho vha khou ḓi ri hai rine a ri tsha ḓivha na zwa uri hu vha hu khou tou iteani muhumbuloni wa muthu wa munna
2: zwi kho vhavha uya vhukati ngauri havho vhathu ndi vhone vhane rine abe tshipholisa tsha elino shango tsho dzhenelwa ngori tshi dzhena fo kha madanga ndi vhone ri tshi bva kha madanga ndi vhone ri yafhi zwino
0: ndi mbudziso ine ra vha nayo ri henefha vhege fhela hoipo mukana vho munyangani vha ḓo shumula nṋe ndi ḓidzulelo vha ndi khou vhudzisa ndi tshi ri zwino mapholisa musi vha khou ambelwa zwithu zwo raliho vhone vhaṋe vho ambara yunifomo ya tshipholisa vha tshi khou bva hayani vha tshi ri ndi ya mushumoni vha pfha vha tshi kha ḓi ḓihudzana nga yunifomo heiḽa ye vha ambara ya tshipholisa ndi khou ambara tshi vhoto sedza vhona fulufhelo ḽine vhadzulapo vha konga ḽi khou nyeḓa heḽi fulufhelo kha mapholisa
2: ngo u to amba ngo a ri tshena fulufhelo kha tshipholisa tsha fhano ngori machero udo vachi kupfi unda nga bail zombo difela zo sinela azwi baba man ari anad duzuri dutusha zwi dove zwatoita uri helino shango tiri risi chatolota richi reporta mina andu.
0: Hey, mwe mutechelese o dzhena pa mulova ari ri koliva kha tshifhinga tshine vhomme hu ḓo swika hune vha ḓo hana vha si tsha tenda vhana vha tshi yo dalela vho khotsi ngauri vha ḓo vha vha si tsha fulufhela na vhene vho khotsi uri vha nga mu tsireledza hoyu ṅwana. Nda ita no vhudzisa uri zwino avho vhanna vhane vha vha vho khotsi arali ri henefho ri nga vha ri khou amba vho ḓilugisela tshifhinga tsho ralona ngori na milayo a i tendi na pfhanelo dzi tendi dzi ri vhabebi vha tea u vha tsini na vhana vhavho vhoṱhe fhedzi ri ri mini nga tsireledzo. Hey, ndi fhungo ḽine ḽi a dziedza vhukuma ndi masiari nda vha ṱanganedza uri ni
3: masiari lufuno uri ni
0: nṋe ndi yo ndombela nge
3: nda ṱanganedza ndi boima naga lufuno
0: ah
3: a hu na zwithu zwino vha vhofana musi ni tshi khou vhulawa nga ḓora milenzhe yanu i maḓini.
0: Hey,
3: fhungo heḽi nazo ndi khou ḓa kha ḽifhio tiri
0: vha khou ḓa kha ḽifhio
3: ndo vha ndi hayani ni a ḓivha vhege yoṱhe hafho Phiphiḓi. Phiphiḓi ndi hayani ndi tshikoni tsha maḓi mara zwe nda zwi wana a zwo ngo ntakadza. U vha u sa ḓivhi u funa u thoma wa tevhela vharangaphanḓa kana u khou ṱangana ni lufuno zwi khou vha vhezi zwithu nga maanḓa.
0: Kha vha bvele khagala
3: ndi khou amba nga maḓi lufuno
0: ndi khou ḽibva uri vha khou amba nga maḓi fhedzi ndi khou ṱoḓa vha tshi bvela khagala vha tshi khou amba nga vhupo ha Phiphiḓi vha ndi tshikoni tsha maḓi ndi zwone ndi tshikoni tsha maḓi.
3: Ee, ndi zwone zwino ndi khou zama u sumbedzisa uri ndo ri ndo ya henedzo eyo vhege yoṱhe ndo ḓivhudzisa nda sedzulusa ndi sa wane zwa uri u funa u thoma gai kha vhurangaphanḓa kana gai ngori maḓi ndo to a semela a bikiwa hanefho tsini na nṋe fhedzi vhathu vha Phiphiḓi kha maḓi u to amba ngoho ndi khou vhuyesa lufuno ende a zwi khou takadza ende a hu na vhalanda vha no thetshelesa vhane vha sa tende kha zwihulwa u fana na vhathu vha Phiphiḓi. Vhathu vha Phiphiḓi o luga fhedzi a ri ṱoḓo swika afho so a ri ḓivhi zwa uri funa u thoma gai sa mukololo ndi khou ni rumela zwo ndi ḓo dzudzanyea lufuno.
0: Vha masipala wa Vhembe vha hone vho thetshelesa heno mbekanyamushumo ndi vhone vhane vha vha na vhuḓifhinduleli ha maḓi no ḓisa hedzi phindulo dzine vha thetshelesi vha nadzo vha nadzo. Ndi khou tou humbula ro fara nyambedzano na havha vhane vha vha ne ḓorobo muhulwane wa masipala wa Vhembe tshifhingani tsha musi vha tshi kha ḓi rovo to dzhena zwe vha fulufhesa havha mafhungo a uri vhadzulapo vhoṱhe vha tshiṱerekini tsha Vhembe vha ḓo wana maḓi. Nda ita no vha vhudzisa luvhili zwino arali ri khou pfha kha ḓivha na vhadzulapo hu vhona nga vhaphiphiḓi vha si na maḓi ṋamusi khaṅwe ya dovha ya vha mbudziso na kha vhene vha ḽa ne ḓorobo uri ai aḽa maḓi e vha fulufhesa ngafhi.
3: Mukololo ni a zwa uri Danny Boy managa a soko dzhena na vhona ndo dzhena ndi dzhena zwo tea fhedzi ndi ngauri ndo pfha vhuṱungu ende nda ndi khori vharangaphanḓa kana vha masipala varani khou zwi pfha we a ri khou hano ḓo pfhi Vhembe mara a ri thome hafho hune maḓi a khou bva hone ngori riṋe ro semela maḓi fhedzi anuwa nga vhakule zwi khou vhalesa lufuno. Nda tshi ri vhadzulapo vha Phiphiḓi ndi vhathu vhane vho luga nga maanḓa zwa strike a vhaimi nazwo ende a ti khou promota kana u ṱuṱuwedza ndi khou to amba uri ri khou humbula uri ri fariwe zwavhuḓi ri khou to humbela lufuno.
0: Nṋe ndi khou livhuwa nga maanḓa vho managa vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi ndi khou livhuwa nga maanḓa ndi miti ya fumbi ra tshirova kha uri fumi na vhuvhili ndi masiari nda vha ṱanganedza uri ni ri khou athonidza mafhungo. Nṋe ndi yo ndumbela ngeyo
4: vhokorombi ndi tshi khou ri noma ni South Africa ri yango vho ri yango thoma uvha ḽi maga u fana na vho Brazil na vho Mexico na vho Cuba ḽa drugs na
0: ngani ya zwino
4: a zwigonga zwidzidzivhadzi vhege fhelaho hu na muthu o fariwa airport nda ri tamu o ḓo dzhena kala a si dzhene khalo ndi khori ndi a dzhena muyani nda balelwa dzhena muyani ngori veriline ndi kula ndi radio ya lushaka. Havha vhathu zwi amba zwa ri mabulasini avho riṋe specially nga hanefha vho Limpopo ha fhethu ungari hu khou tou vha na mamaga ane a khou ita dzi drugs ngori ari khou pfha o fariwa muthu airport a tshi khou ya Hong Kong u vha a khou bva fhano South Africa a u fara zwidzidzivhadzi u khou ya u khou a seli asi zwino ro ḓowela zwa uri vhunzhi havho vha vha tshi khou bva vha sela vha tshi khou ṱangana fhino farwa gai ni khou bvela nnḓa vha setsha vha sensa vhona zwa uri a una zwithu begeni yavho mara zwino u khou bva a fhano u khou fara fhano airport hafho OR Tambo u khou wela gai u khou a seli u khou bva nazwo gai fhano zwo maḓiwa gai fhano.
0: U fariwa havho vhene vha vhathu a zwi khou amba vho uri khaṅwe hu nga vha hu yone mvelaphanḓa ro zwi amba na dzivhegini dzo fhelaho hu tshi khou ḓiwanala sa zwe vha amba uri henefha dzibulasini uri idzi dzibulasi dzine a khou bveledzwa zwidzidzivhadzi ndi zwithu zwa vha zwi hone na kale zwi tou vha ri tshi khou bvela khagala zwino kana ndi zwithu zwo no khou tou thoma zwino fhedzi ri khou vhona hu na mphuletshedza zwi ri vhudza minisa lushaka zwenezwo.
4: Right, nga nḓila nda khou zwi vhonisa ngayo nna ndani ri tou vha fhethu thihi zwi amba zwori hezwi thu nakale nakale zwa zwi hone zwi amba zwori nga vandava ya mazanga ngori kuputura chimwe nachimwe left and right hezvi ndikare zviona zvino ngori vatu vakutomobvela kakara zvodhala hote ngori muna mokuzvona zvori zvidiraki tamudziko lisa mara ngakine dziko richinyera vana vakufarirwa nepo ngori ndingofuna uri nditiweneke nehong kong narumi wopi nagagagai nasvika nabuya tamuzvino narutii nao naponya nabuya navananao nofara buto lakwina nafaniko chiro rwavuviri yazvino chivorerani yakuyerera ndimofariwa mara ndingofarirwa pano south africa nikwagai hanenge narumi wanene rumi wabrazil ngange brazil vakuruma umwe wakodhagai vakodhangeno
0: hei ndipungoline lia dzia dza chote chote vakorombi pungo heli fedzi kare dzichimbira nawai mapungo nga manda manda nṋe ndi vhona ungari tshine tshavha tshi tshi khou dina ndi musi vhathu vhane vha fariwa vha sa bveli kagala uri vho rumiwa nga vhonnyi
4: ndila and hunori vhahone vakha vha rumaho ti ndi nga si tsi kuṱwa ndi ndote nda sokou bva nda dzhena ndila ndi sa dzizeni kwangapi hu na muthu ontumaho ti ndo fara dollars ndo fara mihwalo ino nda kho ishumisa hu na vhathu vhakha vha rumaho pana zwa zwino a tshi vhuya ola o vuwa na ne munogwa kha site lawo
0: ifi mini tshelede ya hone ine ya waniwa vhokorombi
4: ndiamba atirumo ndi dollars ndiamba dollars hezwo zwine a khou ṱuwa na zwezwo zwithu zwino khou rengisa ndi dollars
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa vhokorombi vha ḓovha na ḓuvha ḽavhuḓi ndi khou livhuwa nga maanḓa ndi miniti ya 20 khezwo ro bva kha horai ya 12 vho thetshelesa mbekanyamushumo ya tshiko ndi manzhi nga maanḓa mafhungo ane ra khori haya ro vuwa nga ona musi ngauri na hafha dzi khothe wo vhilingana tshoṱhe hafha dzi khothe ngauri hu na vhathu vhanzhi vhane vha dzi khothe ṋamusi ri khou amba nga milandu mihulwane zwino vha songo vha ṱela na luthihi kha heino mbekanyamushumo ngauri zwenezvino ri tshi to vhuya fhedzi hange ṱhoni dza mafhungo a awara ya u thoma ndi hafho na ramuḓo mu ḓivha ri tshi khou takuwa na nyambedzano yashu ine ya vha ya u thoma na musi kha mbekanyamushumo ya tshiko ro ḓo ri khou sedza fhungo ḽeneḽi heḽi ḽine khothe madzhisitirata ya Pretoria ṋamusi ri khou amba yo thuthalwa tshiofisi milandu ya vhe khou hweswa khomishina wa mapholisa wa lushaka vha vho imiswa mushumoni general vho Fani Masemula ndi fhungo ḽine ra ḓi tshimbila nalo u vhuya swika henengei khazwila vha ḓo zwumula vha tshelesi musi vha tshi imiswa mushumoni vha tshi ya dzi khothe khathihi na vhathu vho no nga vhuvusi muziket matlala na zwinzhi zwino vha NPA vha mbo ḓi bvisa havhaḽa muhulwane advocate vho ende mutivi ndaela ya uri hei milandu ine ya khou holwa vho Masemula kha i mbo ḓi thuthiwa i phumuliwe kha re thoni dza mafhungo a uri yo thoma ndi masiari
5: SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone i sa dzhii sia i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
6: Ndi masere vhuḓi LGT lufuna tshivhase khathihi na mubveledzi Bingiras vhathetshelesi vha ḓo pfa nga zwino khou ambiwa nga ha ṱhama ya Lieutenant General wa mapholisa be vha farwa mulovha ba SIU ba kati na u guduba ofisini khulwane dza sira hune khomishinari wa mapholisa vho imiswa u shuma u Fani Masemula vha vha hone vha to ri tsho ndumaho tsho bva mafhungo nga vhuḓalo nga awara ya u thoma.
5: Chico, Chico, na Lufuno Chivase.

0: Ri pembela ṅwedzi wa vhufanga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa. Vhana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM, Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe, kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Phalaphala FM i ṱhonifha vhudavhidzani havho. Ndi ngazwo ro vhona zwo tea uri vha vhe na nḓila ine vha kwamana na khasho yavho tshifhinga tshoṱhe. Ndivhadzo kana vhupfiwa havho vha rumela kha phalaphalafm@sabc.co.za. Tshifhinga tshoṱhe vha tshi rumela, vha sumbedze ṱhoho nga u ṅwala uri ndivhadzo kana vhupfiwa, u itela uri ri kone u livhisa ho teaho. Ndivhadzo dzavho dzi vhe na zwidodombedzwa zwoṱhe, madzina na luṱingothendeleki, u itela musi ri tshi ṱoḓa u vha na u ambedzana. Vhupfiwa havho ndi ya ndeme, vha nga khoḓa, vha sasaladza kana vha ḓa na mihumbulo ya u khwinisa khasho. Musi vha tshi rumela, ri ṱuṱuwedza uri vha shumise maipfi a ṱhonifho. Phalaphala FM.
1: Kha zwifhinga zwikonḓaho musi vho xelelwa, thikhedzo i nga vha phumudzo khulwanesa kha vhone. A vho ngo tea u livhana na mathada a zwa masheleni musi vho xelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe. Ri a vha fulufhedzisa. Clientele Funeral Plans i badela hu saathu fhela awara dza 24. Vha nga katela miraḓo ya muṱa i swikaho 13 kha ndindakhombo nthihi, zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa, na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndifho ya masheleni. Ha Clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo, vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 rand ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfu dzo ḓaho nga khombo, dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128, ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Ndi miniti ya 10:30 zwa zwino, ro bva kha awara ya u thoma. Ri khou livhuwa nga maanḓa na mafhungo a awara ya u thoma e vha vhalelwa nga Rudzani kha Lushu Bravo 10:20. Zwa mbo ḓi tomba fhedzi zwa ro swika kha tshifhinga tsha riṋe ndi vha ṋetshedze tshipiḓa tsha ṋamusi tsha sopi yashu. Ndi yone mini yene ri swika maanḓa musi nga ḓuvha ḽa 22 kha ṅwedzi wa Khubvumedzi, ṅwedzi wa vhufa, ṅwaha wa 2023. Zwino vha ḓiphine nga maanḓa nga hetshi tshipiḓa tsha ṋamusi tsha sopi yashu. Ndi yone mini yene.
3: Vha dzulapo vha maṅwe mashango, ri ḽa navho, ra dzula navho, vha ralo mufumakadzi a zwi ndini sheli mudau. Ndi yone mini yeneyi? Ndi tshipiḓa tsha 2022 kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho Afrika Tshipembe. Nga vha sendela.

0: Ashkona zeyo zvito.
1: Vamudzimu.
0: Veni ni dina ukora.
1: Vadi vango zvina vonwa. Ukofeva fariwe mini.
0: Hai, ni aduva namudzisa izvo zvito ino muofisiri wanga marongongo. Yene yi protection order yavo iwe. Mufumakadzi wanga okakanga mini oya hayo saf. Uona mutu de mwana wawo achikurwara. Izvo zvito ndi mulandu.
1: Mukarai. Bone ndo vavudza ya mafungo chipinga nicho fira hotel. Wotosanjera nta. Ndamba nga hawa ya mafungo.
0: Kava nkumbudze muofisiri wanga vakozvibona uri na minwa hoyo noya. Ha beni zvila vombudza uri mini?
1: Ndato vavudza zvavhuḓi ndari protection order tiri. Ndi chitangu cha muvhuso cha ulamukanya vhathu vhavhili kana vhararu vhane vha khouwa. Ndo vavudze zvizwi.
0: Vha tshisa phanda vha ri tsho ita mini chitangu tsha hone.
1: Ndari tshitevhela uri vhathu vhane vha khouwa tiri vha songo sendela tsini na tsini. Ane a tshi pfuka a tevhela muṅwe ya faro. Zwakuma.
0: Vhuṅwe ḽine vha khou amba ḽone vho mutsinda ḽi nkula nungo. Hayo mafhungo vho mbudza ndi to a humbula zwavhuḓi vhuḓi vhuḓi vhuḓi vhuḓi.
1: Vha khou zwi humbula.
0: A thungo a dzhiela nṱha.
1: Zwino malamba a hone ndi haya o ita uri vho mbilumbi vha farwe ngauri vho pfuka mulayo.
0: Zwino kha ri ambe vho ṅwana wa mianga havho sa vhathu vho dzula hafha luḓirani wavho. Ndi hune nṋe nda tea u ita mini zwo tou rali muofisiri wanga.
1: Vhone zwine vha khou tea u ita zwone thiri vha khou fanela u wana ra milayo. Kana thiri vha thome hafho ofisini ya mushumela vhapo.
0: Zwine vha khou amba zwone vho mutsinda ndi khou zwi pfha. Lwendo holu lulapfha. Ndi lulapfu. Hone ha tsho tou dzulaho mbiluni tshine tsha kho ndina. Vha khou ni vhona ḽi dzhonzho langeni. Ndi amba hangeno.
1: Vhone na vhone.
0: Hu khou thoma u hobarara u bva tshimbilu mbiatu. Zwino ndi yo bikelwa nga nnyi madekwana haya a ṋamusi anu.
1: Vho Magezi, nṋe hafhu ndi khou shavha u dzhenelela vhathu.

0: Ndiminiti ya fumbiri sumbe na hafuza jino rova kawara ya utoma. Niko fulupi na zoro wadhipina nga manda nga shpida chana musi cha sopi ya shu ndi ya ni minene yi machinonga la vraru ka ya ni mbeke na mshumoni dhani kondoba poralo ubani chiza chungo chipida chiswa cha hii sopi ya shu 086-000-2503 na nabwane rukua amba roli ba toni za mapungo awara ya bubili. Ndi masari ndo batangane zori.
1: Enda alpuno.
0: Ah, urini.
1: Ah, lola lapa deep flow tima natala na database. Eni ya kalam changes.
0: Ah, database.
1: Deshi kwa tondo amba. Ndo fani kwa amba ni mfungu wapana mvezi mlozi.
0: Aha. Lipio?
1: Mfungu, elia nila uyu mfuma kazi, unokopi, uunga, unokopi, unoweda wanina kazi.
0: Aha.
1: Ezo zitu zo dare sarufu uno. Wa fuma kazi, hapano ni chikuwani. Ndiko amba ni chikuwani.
0: Ah.
1: Ni ya wana mtuasa chumi. Mara umu tu otula.
0: Wa mfuma kazi, wa muna?
1: Wa mfuma kazi. Chimwana chimwa chione ndondo kwa nungu zoro nubenda chweka ngoja rata kwa kufuno. Wana wawa wajitori, wajiturizi gore zoto topa pulani.
0: Shuko hitu wangani, ndiene la aufinga, nga chupinga chabupelo, bafuma kathiru dhuwaru chupoto olirela chifani pezi?
1: Watu wana ndara lufuni. Una watu wanewa kwa sapota wana wawu ya watu hula. Turizi wa chupoto ngare suko rengi suwa. Suto wani, asuko rengi suwa, zine watu wawa watu sikivori. Kamusu una gai gai uneta kwa yanda wane okali cha.
0: So that
1: I'm not trying to get out of here. I want to one number which to generate, which to papa, and then I don't know what kind of the overwoke. Not as I said, I'm going to be a business.
0: Zino zia shikisa kama bra yunga or casual kwamba, or hono vana pungo hill in a lacofal, Nelica the tear ling one court.
1: This is a serious rufuno, the combori. I put Jarata in the drug rufuno. All of Magazi will tell me to rafluo. Ni mwese wa nabu tangana ni mtuwa.
0: Hey, tata bezi lene mele liku.
1: Wanyangana hafala ni afuwa ponyongo lingu li hulume na me. Uweza wando uchulanda. Nendo ni kweze ya karumine uliko kwa nana ya wenda umbrori. Yesu zinezo kweze ya kei rumunga hafala. Zunga afekta na nene na wore atiofi abu peki.
0: Hey. Lea kanganyisa helipungo. Pese nikudo libori roambanga halo. Na hone arali huchu kudifalo ridi zitu zinezwa kovelera. Narali kudire kangwebungo ri akuri shusha ya mapungo. Tarisha mbanga abushaka ridi zolo baruko mbanga abushaka abatu babi.
1: Zo dhala rufu no uto mbango wafumaka zikawali iche. Zula su maguma peroni ya zo supera nga mitoni.
0: Gani database richko livara. Gani richko riba wafumaka zikawali iche. Vanna bo ndi upi omleza kabanna.
1: Wana rufuno za wuduti, kuto wani kamisi ngoto rende muyani. Wana wato nga tuu nzi rufuno. Zitu ziti katiba za wuduti wato taala kama. Enzuna nukono vipaba, papawa fadala na wuduti. Niko zifuru nukuri minu.
0: Kari gumehene, panduribu nga manda database ndo wala duwala wuduti. Nga urali rukua tuu niza mapunga wara ya bubili, ndi masiyari.
2: SABC News, you dimi saonga yote na onesa GC ya. Iba tisera toza mapungo, Kaparapara FM.
3: Ndibasera wudi rufuno LGT na mverezi bingiras. Wogudu biwa limagani linaya kuhumbwe uri lotora thundu nji zisiwa mlayoni. Mutihi wabala wa umbwe rwabiwa mwari sabatu bachiro wababa vila randa za zimilioni kanyinda kombo oroba. Ofarwa bangu batu bana marugo na milandu ine kutumanya na uvusi musket matala mapunga budaro ngawa rewubiri.

0: Ndi miniti ya fumbiri sumbezo zino rishkoli waka waraya bubiri potichirisa mbekanya mshumo ya chiko. Ambo derati tangwe hapa mbiri zichili ilo Donald the Bingeras Kanari. No chani masiari. Wakana?
1: Ai, masiari abu dhutu itani.
0: Nendi wendo mberange?
1: I, aribu zore ziwana la gai.
0: Zipiu?
1: Zisutu zizizi ambarazo. Rita rishibu zwa wana rinerio doba doba.
0: Hey, hey. Asi nenge hii?
1: Gai. Oh,
0: then again,
1: ndofa ndicho kwamba na mrova acho kumbuzo ri a na mimete ya gole yo renga ninge maswiri ni
0: Uri
1: kufarya zwavuti kwa manda uri ene mate ki zote uri renga ninge maswiri ni
0: ah shuna pasione ngi ai afa ndo wana ah washu wana suza onori
1: ndito da Nito doko uko ya umakulana.
0: Umakulana. Ndeme kwa wadi dina mambi. Nge hii. Asi mutu waone. Wakati tofarika zana na mbele. Zingene nge. Nemo hai.
1: Na wakui wilu.
0: Hey, hey. Akasini kwa wako kwa zaba. Yani. Abala ndiko bako ko zangas
1: bako kwibiru nabo nabo biziwa
0: eh angas tungas tuko
1: bala angas bako atule angas bako atule bafurupezeye ngibiri
0: ndichipinyi ngori ndi averela ndaskanda jena vaneta vatenda
1: ah ndi do abuza bako kwibiru
0: basipiri Na mtu mtiani ya dozore hai hata mbeli hone wangi.
1: Ndi nyono ya?
0: Haa, ono imuashi uyu wanga masiari. Aspetua wangi.
1: Mufio?
0: Ara, ono yu wanga masiari.
1: Oh, wa mfuma kazi?
0: Oh, bote.
1: Oh, ye, wa muna uu. Wa muna uu. Unakuteki, mta msimeza kwa kufuni walumu.
0: Haa, ina rutini.
1: Kufani nge masiari.
0: Niko hana. Hala shunu hadi, watoni papa la.
1: Kuhone kuteki kwa bokati. Hatu kubona?
0: Ai.
1: Ai.
0: Eno watu wa singo kuseta shwa.
1: Ndere kuteki kwa bokati, we. Iya. Na musibu ite zula ni zoru giza zifunu za batu. Ishita jani yoru giza funu wa yani.
0: Tiribala ni mgidimi. Jino hangi uchi gidimu wa ausu kutodia zitu.
1: Rere kuteki kwa bokati.
0: Shambara kuchado duwa kwa dangori. Neti nga. Kuchado duwa kwa dangori. Shunda kutombelo rimaru mei. Kusungu shabia kwa dara kuhoni. Ngori nendoga.
1: Ogula kuteki nendia kuti. Ndito musumbeza kuhoni. Nana musikunga dito kwa ambariwa. Chinotaka za lichori na musibote chere sai. Awishana. Ara nubu kwa ambara. Awishana zungongori. Tiva atabanya mafanga machiloni. Bachi kutuma bafira ngangehi.
0: Ndiko
1: twamba no na sa zwidivhere tina chipiri na vhone vhane vha zwidivhere chipiri tina
0: zwino
1: heno ḽi ḓo swikiswa nga nṋe vha tshi to
0: swika fhedzi na asa tushika kahelo kato mbudza nga heli fungu una mtu mtumbelo mleza zune zino hapa
1: uri mimi
0: aba achiko mbudza achadivore hela vese ori ndi vese ipi vese yabu mtu baba achiko mba nga kunga lauri ufi tonipa meona kutsi yao
1: ndizone filamu zimu liri hulisa meao na kutsi au oru ukono ularama kasha ngole Yehova mzimu wao au nea lone Zino helo fungo ndi lande menga manda. Aralingo, nduri kindi mbili. Hesu funga ndurono bianda ziambalu funo. Kindi mbili kezi. Paulo achivu uta ulicheza ula murayo. Unewa wanala ingini. Umurayo uwanala kabugu ya exoda. Musi kwa mbwa mirayo ya fumiti. Zino Paulo musi achivu uta ulicheza angeno kazi epistola. Uri ulisa meao. Na kutsi yao uru ukono ulara makasha ngole yova mzimu wa onea lone. Ti? Achisa panda arinabini vana. Nipe. Vabebivanu murenani. Uri zikono ni nakera. zvino uri muthu achire chikara chirafu shangoni kindi ntii asorabhela busiku namasiari vachiita mine oh zorabhela riko zvipfa rutendo rusina mishumo rofa arali vachikorabhela maduva manja vuchiro vakotio dovapo vasavedza nga mishumo ine iko bva ipfini la mudzimu mushumo wa uri vone vakone ulalama tshifhinga tshilapfu une wafhelekedza thabelo yavo ya vhutshilo vhulapfu ndi u hulisa vhabebi vhavo ndi u hulisa mme yavho ndi u hulisa khotsi yavho ndi tsha u ranga tsha vhuvhili uri zwi kone u vha nakela ndi u hulisa vhabebi vhavho murenani nga ṅwe nḓila vha ḓinda vha mudzimu ngori zwi a konadzea muthu a tshila tshikhala tshilapfu nga maanḓa ngori o hulisa vhabebi vhawe thi fhedzi khetsho tshikhala tshilapfu a vha a tshi khou tambulesa a tshi khou pfhesa u vhavha ngori hango hulisa vhabebi vhawe murenani kana muthu zwa munakela nga maanḓa ngori u khou hulisa vhabebi vhawe murenani a si tshile u ya ngafhi ngori ha khou hulisa vhabebi vhawe vho mu bebaho zwino hezwo zwithu zwi tshimbila zwoṱhe musi ri tshi amba vhafunzi ri ri muḓinḓa wa mudzimu tshiimoni tsha Kristo zwi amba uri vho imela Kristo musi ndi tshi vha hulisa tshifa ndi tshi khou hulisa Kristo ndi ngazwo ri tshi ḓo ri mini u shumela mudzimu ndi u shumela vhathu zwino u hulisa vhaḓinḓa vha mudzimu ndi u hulisa ene muṋe Kristo zwi ita uri vhutshiloni zwithu zwi ni nakele naho zwi tshi khou konḓa fhedziha ni vhuyelwa ngani musi zwithu zwi tshi khou ni nakela ni sa ḓo ḓiphina ngazwo tshikhala tshilapfu ni tshi ḓo ṱavhanya na ṱuwa ngori a ni khou hulisa vhabebi vhaṋu vho ni bebaho zwino thomani nga u hulisa vhabebi vhaṋu vho ni bebaho ni kone u renga maḓuvha manzhi a vhutshilo fhano shangoni u bva hafho ni hulise vhaḓinḓa vha mudzimu ni kone u renga vho lunako lwa vhutshilo uri zwi kone u ni nakela zwi tshimbila nga heyo nḓila lufuno hezwo zwo pfhi he havha mukegulu vha asili nga maanḓa he havha mukegulu vha kangwa vha asema ndi miano ndi miano kana vha fhedza maḓuvha mararu vha songo tamba ndi miano
0: ngauri zwo andaho nga maanḓa kha tshifhinga tsha zwino ndi hafha hune ra wana terrori ya zwi vhona na henefha dzikerekeni a wana vhathu vha si na vhushaka na vhabebi vhavho vhanama vho
1: vha na vhushaka vhuhulu na vhafunzi
0: mathina ndaela khei ino khori kha zwi thome hafha ri kono ḓa na hafha vhoṱhe vha pfhi vhabebi tote muṅwe ndi mubebi wa muyi
1: ehe kezo zwino zwa dovha zwa khakhea gai lufuno ri na vhafunzi vha sa funi ngoho ri na vhafunzi vho no sokou takalela u dzhia zwithu zwa vhana vha vhathu ndori ngori tshelede i khou ḓa kha vhone vha khou dzhia a vhavhi vha ita vha tshi muhumbudza muthu ndi khou amba vhafunzi vhane vha tenda na u gwadamelwa nga mufumakadzi wa muṅwe muthu vha si na vhuṱanzi uri u a gwadamela munna wawe na ee vha si mukaidze uri ni sokou gwadamela nṋe ndi mufunzi wanu ni gwadamela munna wanu na gwadamela na mudzimu wanu nṋe ndi mufunzi wanu ni songo gwadamela
0: zwine ra wana vhanna vhanzhi vha tshi ri a nṋe thi vhoni na zwori kerekeni u khou yelwani zwino na nṋe ndi ḓo ita
1: ndi zwone zwine zwa ita uri vhanna vha tate thembuluwo ngori ni ya hani fhethu hune na wana mufumakadzi wanu a tshi kho to gwadama badi ya cherry daddy inwi a tshi ni sumbedza zwiḽiwa nga mulenzhe ni ya hani kerekeni yo ralaho uri kereke i kone u wina vhanna vha ḓe kerekeni vha ḓe vha ḓadze kerekeni kereke kha i vhonale i tshi imela ngoho i tshi hanedza zwo khakheaho zwo ri mufumakadzi a ḓe a gwadamele vhafunzi a sa gwadameli munna wawe zwo khakhea vhafunzi
0: hei ndi ḓo muvhudza maṅwe mafhungo ane ndo a wana tshila tshifhinga tsha conference ele ndo vha ndi khou i dzhenela vho memuligwe vhafunzi vho
1: reverendvo
0: MP vha tshi khou funza vha tshi khou funza vhamba mafhungo a uri hafha muṱani naho hu na mafhungo afhio na afhio hayo mafhungo vha songo tendwa dzhena khao vha songo thoma nga thabelo kha vha thome nga thabelo lo no ambiwa vha dovhe vha ḽi vale nga
1: thabelo
0: ori
1: lufuno ndo kwata nda vhuya nda thoma nda rabela mbiti dzanga ndi ḓo dovha nda dzi bvisa
0: fhedzi wo lelekanya zwavhuḓi u nga swikona
1: ndi lufuno ndi tshi ḓo ndi tshi fhedza u rabela mbiti dzanga dza dzi si tsheo zwino
0: zwa thusa uri helo fhungo ḽe vha dzula ngalo muṱani amba uri vha ḓo kona u ḓiladza zwavhuḓi
1: etsho tshifhinga fhungo ḽi ḓifha ḽi ndi kha ḓivha na mbiti dzanga
0: ari khombela mia mukhetho ori mia mukhetho kha ange phanḓa
1: mukegulu vha khou amba ngoho nga maanḓa fhedzi mbiti zwino ndi ite ni nga mbiti dzanga
0: hei ubva tshe vha funza ḽa mafhungo nṋe ndo no ḓiwana lunzhi ndi khou humbula heiḽa thabelo yo thoma nga murahu ha mafhungo
1: hai ḽivhungo ndi nda sathu ya nda zwipfha zwozwa ralao lufuna a zwi ḓivi tshiṅwe tshifhinga uri ni tshi khou no sinyiwa ni tshi khou amba na muthu wanu ni tou bvisa zwoṱhe zwi re khanani
0: hai thoma nga thabelo
1: nda ambe nda thoma nga thabelo ndi khou bvisa zwi re khanani hangei thabeloni ndi tshi vho ḓa kha muthu ane nda khou tea u bvisa zwi re khanani ndi nga si tsha kona
0: ndi hone ḽi tshi ḓo lala ndi kho ḓovha kha muthu wa khanani zwa tshi ḓo amba zwa bva nga nḓila i si yone Ndiko dzozva kana ndo chidobva hapo uchinya nonanisa.
1: Eh fedzi mukeguru vakalo kwamba ngo lito vori lyalemera.
0: Eh ndofana kwashosha.
1: Ngori sho chipinga tizvifana namuzive vafumakazini yambo izvi nendoni khakhela.
0: Eh
1: ai achitori nokhakhela ngamanda nambo dere.

0: Vaka dhivu tishere sambeke nyamshimo ya chukwa cha mapungo ndivu na vatani diminiti ya fumbiri tayari kuliva kawara ya boraru. Rekanyambeza na wapona vo azu ya ngwisi maumela. Vanevari hava tamaya tini tini vukuma na hava bari mwelelwa vaneva kudhivu na zakote na musiri. Kutuwa liburubo maumela vombo diri visara kagila varifuza na zina la hava tamayavo. Vaneva kote na junobo maumela hivu dutikeza veneva vare tamayavo. Ne ndoba ndoba vudzisa vo maumela na zaure. Ai vachukwa mbanga nduwa za maimu avranga panda hene ngeji polisa nikane. Havo maumela ni polisa pezi vo maumela hivu. Ndukulibu wanga manda chipinga chavo boko na faranga utoralu. Karo doa mbanga hili pungu. Risa chaseza uri mutwanera kwa mbanga hivu tamaya tini tini. Na bo maumela. Milandu ine haba murwane bakuwa huwesha yone. Ayongo lelu wanaruti musibana na bafuma kazipano Afrika Shipembe. Bachiko tambu za bachiko buna wangandila heji. Ndifulipela zo rote riko chimila rote kama pungo ane akuralo vile la kalu na shangola Afrika Shipembe. Bafasu shifala na zona kana musimumbule lwa umu tu arnavo dhipi ndoli hau sireleza bafuma kazina vana. Rukomba mufuma kazu wa mingua ya fumi maro na wana nyana wa mingua ha ya fumi rati. Ane afuko fumbu za shabu zekani. Vomomera bacha one.
1: Ndi one mwashi.
0: Aha, kariye panda.
1: Ndili hayo mafungo asia vudina ruchihi. And namusara chukova chukwete ya mdini wanga ndasinga zbozita karera. One ha, hapa Afrika Chipembe rina history. Chidiburi history ndi mininga chivenda. Ine musi hapa watu wanoto damanda. Vatu vachirwela manda vayazvishumisa hezvi zvitu ngori avaseze muhasha ndichini chine chaitisa uri hupfi huna rape yoiteyawo na grooming yoiteyawo nga mei nga dhuva litii kahodela ntii eni ya hapa santeni
0: nokupfindikombela vomaumela lipungo valisedze vose dzavo na vuimo havo hauri vone vamufunzi vafi bishopo kashangole nevafumakadzi vakutambudzwa na vana vakochipiwa vana vakochipiwa vafumakadzi
1: muhashi zvidova tusa vamupa chifinga ndafedzisa
0: handana ndova ndikotora ndivaerechedze vori vachikolipindura kha vadholierekanya vona kha vuimo vone vavakao
1: ndito zvidiva ndazvitarukanya
0: aha
1: ndanga mande sori ndi mufunzi mara ndi dovanda wa mtu anorwela fanelo za vatu ati todi mtu mwe na mwe achika nyelezo fanelo za wangantani ya zduro ngori mapolisani rina case zo zinotonga zizi za more than 236 and I can give you one case ya KZN ya inei ni case number yone ni 6657-2023 inei iko di vandekanya vhanwe vha vhahulwa na neva ine yo vhuya itea ya bia ningeye hone ya fedza yo humela murahu ndi kombori zwino ko itea kha mungana washu rias divori angava a songo zwiita hone ya aro o zwiita asi zwavhuḓi ende u funa u vhona mulayo mara ene mune uri ha thingo zwiita I've been targeted ende zwino ko ri tendisa uri vhona ri ngo zwiita Rono wanulusa vhutanzi na musi khothe. Nga murahu musi vhaṅwe vha vhathu vha tshi khou ri bonne ndi nga si saine zwithu zwine zwi si vhe zwone hu itela uri muṅwe muthu a dzhene mathadani. Vhone vhona gai case ino vuliwa. Hapfi vhone vho ho itwa zwithu, ho itwa zwithu zwavhuḓi kha vhone. Ya ṱuwa ya vuliwa nga mapholisa. Mapholisa haneyo o fara a dovha wana na khou investigator. Usi ene mutu otanguli wao.
0: Ndivo nyavo vana ori vone vanga si saine.
1: Zo obona altercation court.
0: Ndivo nyi.
1: Ndi vona uri zwa zwino kharili che mafungo a jene court hola mune aye ri ngo hoyo ne ine i do bvela khagala nga hezwi. And zwine zwa kuto vha ndi zwuri vho rapolitiki vhaṅwe vhanei vha khou shumisa these powers uri vha dile na vhaṅwe vhathu ngoho i ḓo bvela khagala ḽiṅwe ḓuvha and we will not stop until ngoho i tshi bvela khagala a hu na zwithu zwine zwa kou tou vhavha ndiri South Africa ino tou vha Zimbabwe nga nḓila ine mapholisa vha ita zwine vha funa
0: vha nga ri vhudza mini nga iḽi ḽa u pfhi muṅwe mupondwa uri ene ha ngo vula mulandu
1: ndi zwine zwa kho itea henefho court
0: Vha kho liwana ngapi?
1: A trina rikote.
0: Izvi zvambo rivewe sa khonani dza muhwelelwa ni kwamba na thanzi dza muvhuso kho yu mulandu.
1: No.
0: A zvongo khakhezo.
1: No. Arizungo riri rodzura riko vhudzisa uri why case isa kotoma. Hafi hoyu mumwe wa muhwelelwa hako todo sign a statement. Why is the bitch sign?
0: Ndi hoyu wanda vandi kwa vhudzisa uri ndi nyonore ha saini baba basa kho lipindule.
1: Ndi hono ndi komba hoyu mumwe wa mutono kupfi ndi mumwe wa vhathu vano kopondiwao. So vato zwivona uri arali ngombe ro swikisa hani hune muthu a vhuya to fariwa to ya khothe hu sina statement NPA yo dzhiisa hani decision ya warrant of arrest.
0: Nṋe ndi kho ṱoḓa u ḓivha uri a tshi vhuya a swika hune amba uri hanga saini o vha a tshi khou amba a kha vhuimo vhufhio ngori fhungo a ḽi athu swika hune ḽa presentiwa phanḓa ha khothe phanḓa ha madzhisiṱirata fhedzi khonani dza muhwelelwa vha khou ḓivha nga heḽi fhungo kani ya hu nga vha hu na zwiṅwe afha zwine vha nga ri bvisela khagala khazwo vho mahumela uri hu nga vha hu khou iteani. Ndi khou amba zwi tshi swikisa na kha uri sa khonani dza muhwelelwa vha mu ḓivhe hoyu muthu.
1: No, ari mu ḓivhi. Rine net mudivi ndiri ra rodzwa court and rodzwa court vhathu vha khou ḓifira nga dzi passage vha tshi fira nga dzi passage vha khou ḓi amba zwine vha khou amba ende ri khou zwipfa ende ri tshi zwipfa muthu a vhuya a vhudzisa uri na nṋe ndo vhidzelwa ni fhano ende vha ḓo mangala nga maanḓa ndi vha uri vha ḓo pfha u tshi pfi hayo ndi uri a si hoyu rita mistake engori havha track ya mapolisa vana mafhungo uri vani fari nga zwisu zwono vha tshikwetelwa
0: ri tshiko swika magumoni heno nyambedzano vho maumela avha vhane vha khopfi ndi vhone vha hweleli vha yithama yavho milandwii sa khonani ya tsini vanga vha vho vhuya vha ḓiwana khaṅwe vha kha murunzi muthihi kana vha tshi ḓivhana na vha muhwelelwa hungavha kha zwa mabindu kana zwiṅwevho ri khou to vhudzisa vho sa thama ti ri thama ri nga ḓivha ri tshi ṱangana vhona kha miṅwe miṱangano
1: ne havho vhana a thi vha ḓivhi a tha thu vuwa ndo ṱangana navho nṋe vhathu vhane nda ṱangana navho ndi ḓivha mufumakadzi wa vhosibiya ane tshifhinga tshoṱhe vhosibiya vha tshi tshimbila vha tshimbila naye na dzi protector dzavho hezwi zwi to vho shatana nga vhulaḓa hu tshi khou itelwa tshidulo ri a zwiḓivha zwi a itea vhathu vha shatuwa matope vha songo ita tshithu hapfi vhathu vha ita hezwi a songo ita muthu wa vhathu hu tshi khou itelwa uri hu wanele tshidulo ngauri na kale ra khou ḓi amba uri aya mafhungo nga nḓila ane a khou tshimbidzwa ngao a si one ngauri hu na vhaṅwe vhane vho no ḓi ambiwa no pfhi vha masemula mukomishinara wa Mpumalanga o to ita press conference muhashi ari havha vho fhiwa 400,000 nga nyinyinyinyi zwi khou rambiwa daylight a vhathu tshadzwa na ṋamusi
0: vho maumela
1: case yo vulaho vhege yo fhelaho i si naho na tshistatement yo vulaho nga hanea mapolisa vhanevho vho vulaho vha dovha vha ya vha fara hoyo no khou pfhi ndi yone o tambudziwaho a songo fa statement hezwo zwithu zwi a shonisa.
0: Vho maumela ndi khombela ri gumene phanḓa musi heḽi ḽa thama yavho ri ḓo ḓi ḽi tevhela uri ḽi khou tshimbila nga nḓila the court. Ri khou livhuwa nga maanḓa. Ndi vho maumela vha ndi vha bishopo vho maumela vha khou amba vha tshi khou ri vha to vha thama ya tsini vhukuma vho ri vhudza na dzina vha ri ndi vho sivhia. Zwino mivhigo na ya vhoramafhungo ya khou ḓigidima henefha i tshi khou ri ndi muthu ane a vha ndi muofisiri wa mapholisani kha vhuimo ha lieutenant general wa miṅwaha ya fuṱhanuṱahe hai vho maumela vha mu ḓiḓa vha ri bvisela khagala vha ri ndi vho sivhia ri ḓo lindela fori henengei khothe zwi khou tshimbila nga nḓilaḓe. Ndi miniti ya 4:00 ri khou livha kha wara ya vhuraru nga wara ya vhuraru nṋe na vhane vha tshilesa ri ḓo ri konesana ṋamusi nga ḽa vhuvhili kha heno mbekanyamushumo ya Tshiko.

0: GC News yo dimisaunga yote na one sa GC ya iba disera thotsa mapungo ka Parapara FM.
1: Ebola ramafungo wa Afrika Tshipembe vhe ya vhigwa upfi vho ngalangala mashangoni a nnḓa vho wanala. Mba ḽihoro ḽa PA vha ri ḽihoro ḽavho ḽo lugela hu nga usa masipala muhulwane wa Nelson Mandela Bay. Ri ḓo yonani kha ragwa hu na vhutshinyandwani. Mafhungo nga vhuḓalo nga awara ya vhuṋa.
2: Hoyu ndi tsiko ḽiphadze.
3: Ndi nṋe Shandukani Vele Lukhwareni.
2: Kha ri vhe roṱhe musumbulo swika ḽavhuṱanu, awara ya vhuraru swikela awara ya vhuraru. Kambe kana mushumo ya dziyoroa.

0: labone le ne le 24 September le tuba mokhetha ya ho le ne ndo firamela mahola vo ya ho mahola va sa vhuya va ḓo to pfa u tshipi ndi 150 randa u dzhena vhahulwane ngeno vhaṱuku u fifty randa ndi dzi 24 September labone le ne le ri ḓo vula magethe nga 8 ya matsheloni.
1: Ritotangana Royal Gardens, hashtag ahuna usara.
2: Kamodoro, Kalutingo, na Hayani, ri bapa muzika wone wone.

0: Shoprite i dzhenisa maanḓa kha tshipatshi tshavho nga mbekanyamushumo ya dzimbuyelo i kandelaho phanḓa ya muzanzi. Kha mibukuto ya extra savings i fhiraho 5000 vhege iṅwe na iṅwe, vha nga bvisa vhuḓikumedzeli havho hoṱhe vha wana extra kha mibukuto i nonga sa 30 pack ya makumba mahulwane a Right Brand nga 69.99 na 500 gram ya Rama Original 70% fat spread nga 27.99 fhedzi. Mibukuto i wanala mavhengeleni oṱhe a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest u swika nga dzi 11 dza October. Ha Shoprite fhedzi.
1: Parapara FM Royal Gospel Family Day la vhuna ḽeneḽi 24 September ndi ḓuvha ḽo khetheaho ḽine ḽa ḓo fhiranela mahoḽa. Vho yaho mahoḽa vha sa vhuya vha ḓo tou pfha hu tshi pfhi ndi 150 randa u dzhena mahulwane ngeno vhaṱuku hu 50 randa. Ndi dzi 24 September la vhuna ḽeneḽi, ri ḓo vula magethe nga 8 ya matsheloni. Ringotangana Royal Gardens hashtag ahuna usara.
2: Ndi misero vhatambela muzika wa Ele ana Fender Boy Poet Zwilombe na Novex na Born King na Moonlight lumbulubzaho sasezola ndi fu mtepe dzimedi tugonyisa wali benepala kawara ya vuna mbaka na mishuma dzirowa na msinga la vhuvhili nga Tuesday ri tshi khou livha nga maanḓa boṱhe vhane vha ṋangana mbekanyamushumo ya dzia uro heso vha khou zwi sumbedza fhaḽa kha x at parapara hn underscore vele at tikholipadzi unari fhaḽa kha Facebook siaṱari ḽa parapara FM ri nanu misi yoṱhe yoshu nomboro ya WhatsApp 0728978325 ḽiona phungo ḽashi ḽa ḓuvha ḽine ra ḓa vhaḓalana leswi ri khou tara ubva hanefhaḽa kha awara ya
3: na zwiṅwe ri khou amba nga munna aneo vha khou bvuma nga maanḓa nga mafhelo a vhege ane ra khou bva khao havhaḽa vhone vhidza upfhi vho Lawrence Mudzinganyama. Hezwila hala mafhungo sema havhala vhafumakadzi man zwa fhedza zwono vha dzhenisa khakhathini khulwane nga maanḓa, zwono kwama mushumo wavho, vhono pandelwa na hune vha dzula hone hafhaḽa Stein City. Khamphani ine vha shuma khayo nayo i vho sudzuluswa mafhungo uri vho wanisani dzi tenda. Zwino nda ri khou ḓo pfha kha vhone uri zwiḽa zwithu zwi ri gudisa mini kana zwo vha gudisa mini vhone musi vha tshi pfha ḽa mafhungo na u vhona zwithu zwoṱhe zwo iteaho kha havhaḽa muhulwane uri zwo vha gudisa mini kana zwi ri gudisa mini
2: zwe vhone vha tou pfha uri hafha hu na pfhunzo ye nda i doba iṅwe na iṅwe ine ya sokou vha sokou pfha uri hu na zwe nda doba zwone kha vhuḓifari havhaḽa muhulwane ndi zwone zwine ra khou ṱoḓa zwone hezwo ri na vha vha vho guda mini 0728973252 0728973252

0: mtindo wa mdzimu wa Elfas. Rikoliba ga man.
1: Okay. Kari de ya dzikotuwa. Ritakala dzichikotuwa.
0: Yeah.
1: Rikoda dzichituwa
0: zvombo.
1: Ah, huna shem. Ah, huna. Kari bwana yavanoni. Ah.
2: Ah.
1: Urini?
2: Kari hano.
1: Rikomba nanyi?
2: Madima fara.
1: Farero dalumbudza ti arali mme vana vana vavili vatiko dange royal vado bvisa vugai
2: 100 rand
1: and kwambori ndi mme ana mwana muti ti aba vavili pedzi vado bvisa vugai 200 ti ah rikonifa
0: ufindi nyina Ufiri kwamba nanyi?
1: Okay, rikwamba nanyi?
2: Madima Farel.
1: Okay, Farel. Rikonamba rani patikit. Fedzi ribudzeni kodo ya gospel kana ila ingwe?
2: Heritage.
1: Oh, ila ingwe. Okay. Ya mgibe elati? Ai, kezo, karta ngana nge.
2: Okay.
1: Rikolibu. Ya, ziko tuwa.
0: Osa na mabiri.
1: Ya.
0: Okay. Yenda? Rene rumbiro fangeyo ma. Nandi khabari budzi apa bongare dzane nechirembe vadza vachikomvumvusa khabe pale fio ngalavungana.
3: Alavuna.
0: Vakoralo ngalavuna.
3: Yeah.
0: Ndibone chirembe apa.
3: Yeah.
0: Hai. Hai.
1: Arifuketi.
0: Arifuke
1: karde khava noni. Ai. Ah.
0: Yenda?
4: Tiko.
0: Nda, urini?
4: Nelio.
0: Ya, rotakana nga maana. Nandi, kawa doribu zapa, vana wako badela bugaye ujanangi Royal Gardens?
4: 50 randa, tiko.
0: 50 randa? Rukwa mba nanyi?
4: Nanchaba Kenneth kwa Runungwe.
0: Runungwe. Nito swika na Kenneth?
4: Niko swika ndia nefa.
0: Ngalabu nga?
4: Tuyenge ya mgibere.
0: Nga mgibere.
4: Ii.
0: Ebo nchao bariko bari wisa nga maana.
4: Nda.
0: Hey.
1: Okay.
0: Sala wopedza.
1: Ya, yeah, karwane hoyu wopedza rifuri zvochimbira na. Ah. Uri ni we?
0: Ai.
1: Ai. Wombo dingarangara parapara.
5: Nda DJ shi katina te.
1: Uri ni we?
5: Riona uri.
1: Rikomba nanyi.
5: Naram ndati mutswaka.
1: Kebabo ngale zene chirembe, vadza vakopfumbudza vana vachikoronga lavungana.
0: Hela. Vako titele sosio.
1: Yeah.
0: Aba titele se phone nun. Ba aba titele se phone nun vasalu tsaka radio. Nda.
5: Nda.
0: Au.
5: Hela.
0: Yenda.
5: Nda.
1: Uri ni we?
5: Yeah.
1: Rikwamba nanyi?
5: Echikura mashudu.
1: Mashudu, bongale zane chirembe vada vako pfumbudza vana vachikoronga lavungana. Ngala btano ti. Okay. Arkonif.
0: Chikure. Vako dela bungana mone chikure na.
5: Yam givela.
0: Arko bari buisanga manda bodi farara tikiti dzavo mbiri vato wana nyone chikure. Hey. Namia bana. Arko. Ai, abati risera di vato forena dzido wana na rini ngala bungana. Kana ngapi zvaliriwa nga manda kezo vathu vashu vatitelisi bothe vebaba na mashudu odi winela tikiti dza bepa la Parapara FM Royal Heritage Family Fest katina Parapara FM Royal Gospel Family Fest. Rukavari buisa ni mapunga budinga maana. Rava itela zitu mane. Ya, pezi ya, machero nga warebu vili. Machero, uvanga warebu vili. Hapala supato ni za Parapara FM. Toya ndu, tikiti zidaba zichikuwa na. Machero, uvanga warebu vili. Nga masiari, votebo wino tikiti. Vanga zidoba, hapala na supato ni za Parapara FM. Nga masiari. Zani mga mande. Zunu na kutubi sorry. Hapafumaka zibaba genda muzina.
1: uri vhafumakadzi vha oh eh ngori tshifhinga tshoṱhe u bva tshara thomai hu vha khou dzhena vhafumakadzi ti ni ḓo wana uri vha khou lingedza fhedzi hei laini
0: o dzhiwa ndango kha magwena pfhia ṋamusi ṋamusi ḓo vha sumbedza fhedzi ane mafhungo a vhuḓi nga maanḓa ri khou vha livhuisa vho kona u swika hune vha thuba dzi tiketi dzenedzo vha ḓo ḓiphinda nga maanḓa nga muzika wa gospel nga ḽavhuṋa hone nga mugivhela Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest na henefho vha ḓo ḓiphinda nga maanḓa rine ra vhafha tikiti dzenedzo vha ye vha ḓiphine vha ṱuwe na miṱa yavho zwino ni a wana muthu ro mufha tikiti mbili hu tshi ḓivha na vhana a si a vhana
1: zwi a konadzea zwezwo
0: a si a vhana
1: zwi a konadzea na
0: nga nḓila vha ṱuwe na vhana vha ṱuwe vho fhelela nero zwezwo pfhi haf ro vha mita halfway zwino vhone kha vha fare vha tshi ya phanḓa hu na zwiṅwe zwine zwa nga dovha zwa itea Masengwisa panda ndo pelamedza kha fhungo lashu la ḓuvha ri vhuya na ḽo tshirikotaro bva na pala khawara ya vhuṋa tshigwana liquid deep for the night ri kha mafhungo ni awara ya vhuṋa rudzani bravo 1020 ndi ano ḓi ri fha mafhungo enei ri mathabama.

0: Lavuna Matkundi.
1: Hey, Shinando Kofalo Korenga, man.
0: Lavuna Niri. Zumna Rukumuza, Kano Rumuza, and Lavuna Ranovangini, Royal Gardens, Kapara FM, Royal Gospel Family Fest. Whenever rich will have it, some music, our gospel. Gain in the limo, Yaman.
1: Hey, I fedzela bona le dibale go swika batho ba sho. Na one batho ba tshiboya ba rele zwa vhudinga manda ngori zwe zwo bunjia bo vha dota kuwa matshelo. Sone zwo ba ne poma gondoni kha barele na ndira ya vhudi batho uri vha kone swika. Yeah.
0: Oh, zwina bu mafelo marapfu ave.
1: Ndi zwezwo.
0: Kha kha vhane vha vhana maduva.
1: Ngori thadzo ndi uri huna vhathu vhane nga labutano vha kho tea u mela mushumo.
0: Yeah.
1: La bona ndi kho zwifha. Ni kho zwifha.
0: Ava zwina maduva i. Ri ḓa ri kho amba nga havho nga farasi. Uri avha ta kho zwavhuḓi
1: vha ḓa kho vhela.
0: Mugivela zwino zwa tshikorana okay mafhungo a vhudinga manda zwino vhathu vha sure kho tenda uri vha khou luga hafha ito vha tam tam ya zwine zwa nga vha tshi khou itea nga haningei limuya ḽa horn vha vhona zwino maṅwe ndi ya uri u khou zumbula zwila u tshi khou lingedza general two oceans
1: ya
0: havha neza zwa
1: dziballot na mina mina
0: ya havha wo dzhena havha na mafhungo a dziballot ya vha yo u rela nga
1: nnḓa yo mbaisa vhana
0: ri ḓo vhona nga zwifimini zwi zwa tsa
1: yo mbaisa
0: ri ḓo zama nga tsa zwino na vha comrades marathon vho lu tshimbilo lwa lwendo lwa dziballot zwino kha havhaḽa vha comrades marathon mvele dza hone dzi khou ḓo bva matshelo ri matshelo vha gidi ma comrades marathon
1: vha ḓa vha khou ḓivha uri zwavhuḓivhuḓi zwi ḓo tshimbila na vha ḓo gidima na fhedzi arali matshelo dzi tshi bva na wana ni siho zwiambaro zwo bala a hu tshena tshiṅwe tshikhala
0: hu na tshikhala tshiṅwe tsha substitution tshine tshi vha tsho lavhelesa havhaḽa vhathu vhane arali vha vhori vho dzhena kha dziballot vho phumelela pha kha dziballot vha tshi ya phanḓa na uri khamusi o hango badela
1: nga tshifhinga
0: kana hongo tsha qualifya nga ṅwambo wo uri khamusi zwifhinga zwavho zwa musi a khou gidima dzi race dzo qualifya kana ono vha na nyimele ine khamusi ono vhaisala nga si tsha kona u gidima kana ombo ḓiḓa zwiṅwe hayani zwa ri vha nga si tsha kona u badela mini vhone vha nga si tsha hayani
1: okay
0: ndi khou litsha ndi hafho hone havho vhathu vhoṱhe vhe nda vhamba vha tshi litsha vha mbo ḓi vha vho vulela zwikhala zwiswa havhaḽa vhane baloto vha reila nga nnḓa
1: fhedzi tsheo yo ri kha henevho vhane vho raiwa nnḓa nga baloto i ḓi bva kha havho havhaḽa vhathu hu si ri kha ini
0: uri ni khou raiwa kana ni khou raiwa
1: uri kha havho vho raiwaho hu dzhene nnyi
0: ya vha yo no vha kha inu yafho zwi
1: ya
0: vha yo no vha kha inu ngori a i tsha kona u tou langeo fana hafha kha baloto zwino ni tshi vho tou dzhena vha tshi khou ri hafho u vulea hafho vule i tshi to vhori tsha vha tshiṅwe tshikhala tshavhuḓi na uri tshezwa dziballot zwo remisa ṱhongori mbilu zwi vha dzo ima hafha na mbilelo uri wa vha khou ndela nga nnḓa ndo no gidima nganangana
1: dziavuwe
0: racheda ni mathaba
2: SABC News yo ḓiimisa nga yoṱhe nahone i sa dzhiisia i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
3: Mataba mavhuḓi thikhona shando vha komishini ya khetho yo ḓiimisaho nga yoṱhe IEC vha khou ṱuṱuwedza vhathu vhane vha tama u khetha nga u ṱavhanya uri kha vha swikise khumbelo. Muthu sa mukomishinara wa mapholisa o imiswa wo shuma vho Shadrack Sevilla vha ḓo vha vho valelwa dzhele ya Khosi Mamporo u swika nga ḓuvha ḽa vhufumbiliṱahe vha ḓo ita na u pfha nga zwine pholisa constable wa miṅwaha ya 32 o vhuyedzedzwa tshiṱokisini zwi tshi tevhela zwe a farelwa mulandu wa u tshipa ṅwana haya na maṅwe manzhi zwenezwino nga awara ya vhurathi. Fhedzi zwa zwino ndi vhasiya vha na Joseph Masimbano pfori ndi zwifhio zwine vha nga lavhelelwa u pfha zwone kha mbekanyamushumo ya nḓevhe tsini nga murahu wa mafhungo. Lokovela Joseph.
4: Lokovela zwavhuḓi mathina na musi kha mbekanyamushumo ya nḓevhe tsini vha ḓo pfala tsengo malugana na mulandu wa vhuaḓa vhu kwamaho bannga yo faho ya VBS. Ḽiṅwe ndi ḽa tshanḓa tsha komishinari wa lushaka wa mapholisa vho imiswaho shuma vho Shadrack Sevilla vhane vha khou ḓovha vho valelwa hafhaḽa dzhele khulwane ya Khosi Mamporo. Mathina na musi ri ḓo amba na vha ḽihoro ḽa Pan Africanist Congress ro sedza zwipikwa zwavho zwa khetho dza mivhuso yapo dza ṋaṅwaha. Ḽiṅwe ndi ḽa nḓou dze dza vhulaha mulisa wa kholomo vhuponi ha Gumbu hangei Niani. Haya na maṅwe manzhi kha vhalindele zwenezwino miti miṱanu u bva kha awara ya vhuṱanu na vhuthihi. Thiko shandu nga Ḽikovhela.
5: Zina langa ndi Firas Kanli mana na Chandra ndira muzika shumano na zingoma za muzika hala yellow yellow what's up sambe kanyo mshumo ya zero wa 3 to 6 bana DJ

0: abafana basikuta na batanata mzukwase rimbodzwa cho mi bakana mishume dzera wa pala pala fm yeah everyone muligwe o akolingedza shumana na na dzi kilometers dzile ormela mledza reyo petrol na kwamba hone it's ndu dane fa kabo 8000 kilometers
1: aish habi oru do oru anga swenga nga maduma mangana
0: yeah
1: isi chato mbula zuru ore maduma mangana hey yeah
0: Hey.
1: Ai. Kati havo no kwamba ik. As khwine ra muthusa na we. Aru ari muthusi.
0: Na ro ine chiva.
1: Ena ho na ro e na ro ari as khwine ra thusa na.
0: Eh unga itwa ne afuri. Ori nga manda husina phone. Uri rwendo lungalemela nga manda. Zwino vhathu vhashu hey. No zwipikwa zwo zwi apfala murunwa zwiko ra toda tikedzo fhedzi.
1: Yeah.
0: Vha hash fhedzi ya arethi zwezwo vha tshi khou tshimbila pa magondoni vha ḓo ṱangana naye vhono khou ṱoḓa thusa na zwimisa zwinzhi zwi yongo fhambana vha gaibo tshiporo na feminine men
1: men ni tu vhanzhi zwi ḓivhe zwi zwi ni tu vhanzhi zwi ḓivha
0: zwa vhu tshiporo
1: zwi femini men mini mini
0: na vho mapula eneyo yeah rufas okay apedzi ama pungo ndeneyo vhathu vhashu pfindi bala mabebo na mosi kha vhafunzi vho mpho rally nala ba Southgate na mashia mukwebo ari tshifula nani na tiva funi mulaudzi wa palavuani afidi bala budinga manda la mabebo zwambori muledza wo swika kola nelwa mondo chedza ufalalwa mondo makambe na mulaudzi tivafuni wosvika muledza khola chibandekano rendani dzinwara ane pala pipi dindondola nene poko pfi tuva labudinga manda la mabebo wosvika muledza ri khou livhonga manda khola nembudani nyengedzo tuva lavela mabebo fulufhedzani mandivu upala khalava tshilidze masibigiri upala tshihini navo Joyce Nechongolo ne pala tshihini mbopolowe ne makonde mabunga upala itsane matieri foi manakana ndi wa bulugwane hafi tangeli mashuwa mudao ndi wa lambani tuba labu dinga mandala mabebo na murungwa magidi usika mreza Israel ne chabamo tuba labu dinga mandala mabebo chiriro tomori wa tomorini tuba labu dinga mandala la mabebo richikoribo tebane na msini tuba labu la mabebo kalibe tuba labu dinga mandala mabebo vadipine nga duba labo ya ndisabu dinga manda hey ndiya ruvu sama pungo manji hapa zino nga hei nyambedza munguri ha account number hey za vanga ifi ugara nduri rui
1: ai rui ndia mtemba udo ita plan
0: mara rufuwa wana mtu wane akuchimbeza mapungo wa muru
1: ya
0: ofarao na fold arena guru
1: ndia kulori mubelezi zito duba zione kango zingo zine udoba ojia ati debi kamwe nomboro yawe ngo tini ya diwano ri achi wana phone nga ita sumiswa hapo
0: ari achi wadam
1: achi wosika wishtandani
0: ya achi wadanga ni joka phone
1: ni kumfesa
0: aningi ni mtuwa ninge wishte badudu achi kumudiba mtikeza batuwa shundiswa ane menga manda kezula chamusina hungabonu iti ya zungu nyana pezi ya muso nji arina pindulo na zoba tuwa ashu wamufene mna achi kodia mbela murungwa no todo weza miloro yao sino batumashu sino koto the pizi ni tiketu chumulango na nimeketa mshumu ya zero wa na msikala uvilinga choose ya rukuliba nga manda wenda ngeno mbeketa mshumu ya zero wa rifafuna nga manda nirina na wone rofare sana aradibiritanga ni machari sara mitano minute uvane pala kawara ya warazufi ula watimu zemure abadili nati custom
1: aye the VIP ndunde yavela vano vidzofedzi VIP clients
0: chiro Donald Kanari ni VIP ya timu abadeli dzi customs abadeli chitu
1: na delivery na delivery yo bva kuwani yo double gwana abadeli
0: ndruka u moto vavudza nori ndi ambara vewe fhedzi ndi ambadzwa nga veiwe
1: ambassador ndi ambassador vatu vashu vachayalo vafuna kamanda tere eitara

0: Matina riko vela panda na amba na wama hora za politiki hune dhuwali wana limwe ra riko sika henge riko liba ketoni ridhuwali chiko dijia wama horo ene a ne a ko udhiba za zupiko sao za keto na wane chipinga cha ukunga wa keti na msiri kwa amba hapa na wali horo la Pan Africanist Congress of Azania kana PIC hune rabana maradhe wa koro kuluwa na lihoro lene londi wa Stephen Maluleke. Maluleke ni madeku wana riko batanganeza.
1: Ndi madekwa na ndi madekwa na wachichilezi bapala FM.
0: Ndi zone, kamuse nepone baba hone wachilingeza u suzulu wabai mehu mwangawre ni kofonga lulu tingo hululu doita luchere la teza luchi katua katua. Pezi ya banga tumanga ofisa la kagala waketi uri lihoro la PAC ngangeno bembe liko jene na keto za mimaspala yote na kana wakoto unanga mimaspala mikene.
1: Ndi zauku mali orola PAC, Pan Africanist Congress of Azania, riko jenela ka mimaspala yote yo wana la vende, ndi kuamba nga kulishavani, ndi kuamba nga makado, ndi kuamba nga tulamela, ndi kuamba nga msina. Ndadobanda amba nga maspala murwani, waishipiriki, chavembe, riko jenela ka mimaspala yote mwashi.
0: Kamusi ri dobea purisa zena uri lihoro la PSC ndi lihoro la kale pezi lina ba imeli bararo chitiriki ni chabembe mutika maspala wa chitiriki muti tulamela na mutika maspala wa Collins Chaban ndizi pio sune lihoro la koita kwina ubo na uri lia kunisa chimo kami maspala yote
1: ndiza kuma ngandela zeva zivisa ngayo zeri neraita roita zikagala uri mi maspala yote ya vembe riveri na candidate vaimela ulangwa nga zwezo zwo sumbedza zwizwa vhukuma uri kha tshifhinga tsha 5 years ye ya fela kana miṅwaha kana ye ya fela PAC yo ita mushumo ngo ḓi imisela uri rivere na vhaimela ulangwa kha mimasipala kana kha dziwadi dzoṱhe hu singo sala mbili ungaho ho sala tharu hafhaḽa na hafhaḽa mara u tshi sedza kha tshifhinga tsho fhiraho u tshi zwi veya u sedza zwa zwino hai zwino PAC ndi lihoro lo diimiselaho lo ima u fhiri ndi khou sumbedza uri kha dziwadi dzoṱhe dze ra ima khadzo a ri ngo tou vhea uri ri itela uri ro vhea ro vhea vhathu vha vhafumakadzi na vhana vho diimiselaho u shumela vhadzulapo vha vembe ngo angaredza mushumo muhashi.
0: Alepa mimaspala ni hune babana ba imeli kana zi PR councilasi. Vako riba kitora chumero babona zitu zitiko chimbila hani.
1: Ya ndi zaku marishi tora roa na uri ungozo chimbila. Zungwa zungo chimbila chote. Una mimaspala yeri naraba na ba imeli hone. Ndaba patumba apala kolo ufitavani. Muimeli washu ozi sumbeza uri ngongo zitu azukoto chimbila. Na zwabu dimuhashi vhathu vha zwiva uri ho vha na dzi ofisi dze dza vha hone tshifhinga tshilapfu dzo fhedza una budget zwiitwa zwa hone a u koni u amba uri vhadzulapo vho vhuyeliwa ndi tshi sedza kha vhembe ndi zwa vhukuma uri zwi tshi ḓa he miṅwedzi yo fhelaho nyana ro vhona mukhanselara vha tshi gonya vha tshi ya fhasi kana ha sudzulisiwa dziṅwe dzimeyara uri hu ḓe tshumelo ya maḓi vhathu vho khou tenda nga ri zwi khou ḓanyana zwituku mara ri kha ḓivha na mbili laelo ngauri vhadzulapo vhanzhi vha vembe na zwino a vhathu vha na maḓi zwi tshi ḓa kha mafhungo ya dzibada nga maanḓa hedzi dza mahayani tshoṱhe ri wana hu si na zwezwi khou itiwaho vhathu vho khou balelwa u vhulunga mashaka ngauri a hu na bada dzo kwashekana a ri khou hana uri mvula yona mara ifi huvhe hu na vhuḓiimiseli ha vhukuma kha masipala washu wa vembe a ri ḓo amba zwithu zwinzhi zwi vhe zwi khou itea kha thulamela ri khou zwi vhona vho ri ṱalutshedza.

0: Family Day la bona lene le 24 September le tuba mokete ya ho lena le go firamela mahola bo ya ho mahola ba sa buya ba do do fa uchipi di 150 randa u jena mahulwane ke no ba tuku u tsi randa le 24 September la bona lene le re do fura magete nga 8 ya macheloni
1: no
0: Tangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
2: Rikoli wa wadi faranga uraro vo maluleke. Richiko peti sa nyama zana yashu. Ndizu ipi yos nesa li horo la PSC vanga wudzaba ketu uri. Batu wa keta, bado kunisa zone kana uita zone. Kaba mbe na wosaba tichelisi.
3: Rikada wote, vashitiriki chavende. Zuru huru kani maspara, riko zubu ona suto asukoto chimbila chote. Hapa doro boni ya, hapa chulamena, riko hivu ona disore, zizo dara, batu wanga kendela na name uri, doro boyasi yo chukipara. Nga zitu, zuko iti wangu, batu ngozi jela njere uri, rine zingada, razu simbezisa uri, kaba rife manda, rizu zanye. Kami maspala wakoni chavane, kori wadulapo, kaba rife manda. Rife duru usuru, wato ite amini, zitu zindu zita konu kunyelela. Ange kama maspala wa makado, nga manda, madombija, rikoriko zuwona, zitu zindu, unakiniki zingwa, akito shuma zone, rikorivatu, riko zuwona, ndikali rihone. Sadanga la PAC ribuduzanya nabo kadorobo ya msina riko zivona vathu vo dala nga manda hapa la doroboni rika riko ri dorobo ri we manda ri bise dorobo thuku ufana na hangei Masisi rato khwinifaza hapa la Masisi vanga wana ngongo vathu va tshadalesa u fira mpimo chidorobo chachi cha Vuwani rato chikhwinifaza ange amala mulele unga kungudzeya na ange sasalemani ruita uri ube dorobo le iya khwini riko rika doko to da mushumo nga manda vaswa riko ri u fatuluwa dorobo hezwi zwitukutuku hezwi zwinga disa uri vaswa vha wane mushumo zwinwe ringa kona u zwiita ringa ita uri hezwi u pitse corruption kha masipala yashu nga uri iya ri vhuyedzedza murahu wa wana vhathu vho kotholiwa nga nḓila he riko ri vhathu avho kofisiaya nga manda vhaswa vhaswa riko ri kha vha fhe PAC tshifhinga tsho vhashumela ndi zwone vhone vho zwi sumbedza hafha uri PAC ndi kale hone ya ndi zwa vhukuma PAC ndi tombo munyadziwa nga mufati riko ri hayi kha vha ri fhe tshifhinga ri dzudzanye mafhungo hafhaḽa tshilidzini riko zwi vhona muthu u toya nga matsholoni a vhuya nga mabekwana hu shuma muthu muthihi ri vhe ri kori vha ri fa tshifhinga rine ri kone u dzudzanya hezwi zwithu zwi khou kondaho hafha zwibadela kha vhakegulu vhashu ri khou zwi ḓivha uri vhana vhaḓulu a vho khou shuma kha vha ri fe
2: vo Maluleke sadzaramba mutsiriki thoma paro lungare lutingo lwavho lu kho ita lo tshi ṱukuwaṱukuwa fhedziha ndi vhona ungari ri nga khunyeledza hei nyambedzano yashu ngo to rali ngauri ndi khou pfha ungari a ri tshe navho hafha kha lutingo lwashu vho Maluleke vha tshone ndi khou vha pfha kha musi nga sekende dza fumbili fhedzi vha khunyeledze vho Maluleke a ri tshe na tshifhinga
3: ndi vhe ndi kha ḓi amba uri kha vhoṱhe vha Vembe nga dzi four kha vha ri sedze nga ḽito ḽa vhuthu ri ḓi khou ḓa ra vhashumela ri vhathu vho ḓiṱukufadza havha vho ri ḓivha vha zwi ḓivha uri mivunduni yavho ri khou kona u vhonala ro zama nga nḓila dzoṱhe uri kha miṅwaha miṱanu ri vhonale hoṱhe hoṱhe na hafhaḽa ri lerisiwo ri khou humbela vha ri fhe maanḓa sa dzangano ḽa PAC
2: ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho Maluleke vho madekwana vhoṱhe
3: ave madekwana ya vhuḓi muhashi ndo livhuwa
2: ndi sone ho tosala miniti ya sumbe fhedzi ri khunyeledze mbekanyamushumo ya ndevhe tsini fhedzi ya kha ri ḽi fale nga he nḓila.

0: Ndi kolibuwa kesho ni msara chukamba na buwita ni mjela ili uvaka venda football club wakaita no tembo ndene mkudisi musa wa VFC.
1: Kashpinga shkonda wa musi bokelelwa tiketzo ingaba pumuzo kuruanesa kabo one. Ama ngoti ulibana na matadajwa mashirini musi bokelelwa ngaba funwa babo bebo ote. Riaba profetziisa clientele funeral plans. Ibadela husa atupela awara za fumbili ina. Banga katela miradu ya muta ishika ufumiraru kandinda kumbontii. Chine shaito uriba funwa babo babe botogomelwa nabana bararu bachikatora husi na inwe ndipo ya masherini ha clientele abako urenga pezindi nda kombo bako urenga ubana mularo wa mumbulo musi shipinga chichishika bato tuita thingo za ndeme nga 200 randa inabadoiwa na musi bachiita mbilo chumelo za shu zibadela kabili kamfuzo daunga kombo za doba hapu za naicheza chumelo za uendeza jiliwa na utibula tombo kaba SMS ifi parapara ka 37128 ndi 37128 clientele life ndi FSP remrayuni na license ya ndinda kumbu ya uchiro mila yoyoti wao iwanara online hudo shumambadero na mila yoti wao
2: kama endanga nayo ri humbere uri vambare zwiambaro zwichena kana zwivonalaho musi vachiko uchimbira vhusiku mavone hakonu uvona mivara misonga utavanya ukono utsireledza vhutshilo havo kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza madana mavili kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe musi vachifa vha ufarwa nga maneto kha vha awele u ufarwa nga khofhe vachiko ureila zwivha nga khombo dza u thulana zwiendedzi dzine dza shusha milayo yo leluwa vhasongo nwa vhareila vhasongo nwa vha pepelekela magondo ndoni arali vha tshikoto do unjangama kha vha siyo khophe ni ngei vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi ri yendedza Afrika Tshipembe phanḓa
3: Para FM Royal Heritage Family Day. Mukibera wono yo

0: Aranda Ujena, His Boss, Goosba, Ruti, Lady Ama, Wui, DJ Fiona, Neo, Sonzo, Nari. Ah, Kedzo, Dine wa mafuma katifezi nga mahara, Mukatia 6 na 8 nga matekwana. Great music, good vibes, beautiful people.
1: Kezo mtajilisi wa Mparapara FM ya Koperasi ya Kasho ya Afrika Chipembe, na nikuweza panda na ujia bwene mtajilisi. Pizia bwene mreka kapa pendule mtajilisi wa Rifazuri ba mpidula ngandira de odanambu silene ya kwa ma zutuzo kwa ma na zi access fee zine atiori azi badere kapa mandinda kombo.
2: Ndo ipa mbuzi iso mwashi. Churwa ne ngamrawa msiva satu jena kayo tendelano. Ndo zidizi sumbe zisange murao uri. Chabuto gondisho riwane avavari. Avavari polisi yela ine insurance company yako wapa yun. Ndi apo une wane bakoya wane bari. Ndi koyo insurana na yei insurance company. Ndi mdini wayo hapala nuhurira mirayo ya hanepo mdini.
1: Chenda urira changa.
2: So ara ndi business. Insurance company na yo iba yi business. Ibe kotodo uhitamini. Uita profit. So arali yongwala nepala kha hela policy ine bone vha kho signa vha kho tendelana nayo na ba insurance uri excess i ḓo vha this much i vha i ene yo fix the amount a huno ri bone vho wana khombo yo itiso hani kana ni thuku thamsi bone vho ya vha ita khothu vha wana khothu i thuku i kho fhira hela excess ino kho fhi bone vha badela zwo ṅwaliwa kha policy bone vho zwi sainela uri namusi arali khombo i ngafhani kana i ngafhani bone vha kho tea u badela heneyo excess yo to ralo
1: zwino zwo ralo ati nayo gole kho tea u tshimbila ati arali nne nda ḓi lugisela goloi une nda khou lugisa hone ndi vha ndi khou khakhela ndindakhombo.
2: Ndi zwithu zwine nda nga tori zwi vha zwi hone hanefhaḽa na kha police agreement ine vhone vho tendelana nayo uri arali vhone vha ya vha ḓi lugisela goloi hu tea u ita mini nga murahu musi vhone vho ḓi lugisela goloi. Zwi tea u vha zwo u ṅwaliwa nga vhudodombedzo uri vhone arali vha ya vha ḓi lugisela i tea u vha vhuisela tshelede nga fhani.
1: Kani anda kudane na mende songo vhuya nda tani tshenge nne ndi soko sera pasi ya murindi thuswe hafhedzi a vhutetshelesi ne ti khou amba tshithu
2: ndi ngazwo ndi khou ri tsha vhuṱhogwa ndi tsho ri vhone a vha vhale policy yela thaidzo ndi uri vhathu vha khou dzhena kha yelani agreement vha songo vhala vha tshi vho vhudzwa upfhi hu na access ya vhugai vhavho a vha tsha zwi pfhesesa zwavhuḓi mara zwi vha zwo to ṅwaliwa uri a zwi ngo tea uri khombo i vha yo to itisa hanu uri vhone vha badele access ya vhugai i tea u vha fixed ngeneiḽa nḓila yo to ralo a hu na uri vhuṱhamusi vhone vho bampari ndi zwiṱuku e-e i fixed i hone hafhaḽa ende vhone vho zwi sainela izwo zwithu.
1: Okay, lo fama ndi dzhiama ndi madekwana aiwa u nga ri na thaidzo hafha nyana ya lutingo nyana fhedziha ndi khou vha bva nda. Ndi khou kundelwa vha pfha zwavhuḓi fhedziha ndi khou ḓivha pfhanyana zwiṱuku fhedziha ri amba aiwa ti ḓivhi zwori khaidro i ngeno kha nṋe na kana ngafhi mutetshelesi ndi vhone zwori ndi zwiitisani hafho uri zwithu zwa nga zwi kona u tshimbila zwavhuḓi. Nomboro ndi 086 000 2503 ndi dzhiavha ndi madekwa
3: nda
4: muhashi wanga nda ndi khumbela u vhudzisa ma
1: nda
4: ndi nga ndi khumbela uri havho vhoramulayo kha vha tori ombedzela nyana na uri u vha na ndindakhombo zwi khwine zwi tshi ḓa gai hone u sa vha na ndindakhombo zwi khombo zwi tshi ḓa gai.
1: Okay lapfala nda livhuisa nga maanḓa u vha na ndindakhombo zwi khwine zwi tshi ḓa ngafhi u sa vha ni ndindakhombo zwi dina zwi tshi ḓa ngafhi a ri ḓovha nga vhuḓi ya ndindakhombo ti ḓi zwo ndindakhombo i na vhuvhina ngaroraripidzi a ravhelesi vhuḓi ya ndindakhombo i nthusa khabe ndi zwifhio zwine apfhi nṋe ndi ya nthusa nga zwo kha vhutshilo.
2: Ndindakhombo i vha thusa nga murahu ha musi ṱhamusi vhone vho hanganea nga masheleni vhone vha na ndindakhombo ndina khombo iya kona u dzhenelela uri vhone i vha thuse nga ayo masheleni ane vhone vho hanganea ngao. Vhana ndinda khombo ho bvelela khombo ṱhamusi nnḓu yavho yo swa vhone vho vha vho insurance i kha i nga ngomu ha insurance. Vhone vha ya vha claima tshelede yeneiḽa ine ya zwithu zwine vho zwi luza nga ngomu. Insurance ya kona u badela hezwiḽa zwithu zwine vhone vho zwi luza nga ngomu ha nnḓu. Then vha kona uri vha bveledzise phanḓa na vhutshilo havho ṱhamusi vha wane iṅwe nnḓu lwa tshetsho tshifhinga. Mara arali vhone vha si nayo ndindakhombo nnḓu yavho yo swa vha khou yo thoma fhasi zwine na masheleni nga tshetsho tshifhinga a vho ngo u badzhetela uri ṱhamusi nnḓu yanga i ḓo swa lini, ndi khou tea u vha ndi na vhugai banngani. Mara arali vhone vha vha na ndindakhombo insurance i ya dzhenelela nga u ṱavhanya ya vha thusa nga masheleni o imaho ngauri ane vhone vho vha vho tendelana nayo uri ndi ḓo badela heyi arali nnḓu yanga ya swa then insurance company i ḓo pay up vhugai.
1: Ai vho ḽipfa mutetshelesi uri i vha thusa ngafhi heyi ndindakhombo hone arali vha si nayo tshinyalelo ndi ifhio, ndi zwifhio zwine vha ḓo ṱangana nazwo. Ndi dzhia vha ḽo kovhela na madekwana mbekanyamushumo ndi mulayo uri mini
4: nda vho tshwasa.
1: Vha ri vho nnyi?
4: Vho Godfrey.
1: Nṋe ndi pfa vho Nero Mondo. Zwa mazwa vhone vha khou teteleza radio. Vha soko mangala vho dzhena radio.
4: Sorry, Rotlas.
1: Nda.
4: Nṋe
1: ndi hone.
4: Vha mpfarele.
1: Hai, lo lara. Ndi kona u pfa vho to vhuya vha to vhidza vhathu vha. Vho vhidza vhathu vhavhili.
4: Vha khou amba na vho Albert Kateya hafha mulima buka.
1: Nda mukana vha ri mini?
4: Zwino ari gofi, ndo sengiwa kha DNA wa
1: ti.
4: Dada play mati. Right, wangi tega zipanelo. Gamura wa mwezi, haswa uwe mtu futi. Rizwiti fani.
1: Mukana, wane hosei, wapuwa mashiri ni adewa sa ingwe. Na dzingo swanga mini na. Okay. Oswa echipato ke choswa. Kana mdi ukwe woswa. Ndu ichi swai. Ba ya ba ita claim yao ya badeli yo. Mwezi chipela adoba ndi ngwe kombo. Zwi chimbilisana nepo ngori ri kwama nga mutani na kudisa phanda no uko bva kwa masheleni fhedzi ya kudisa phanda no isa macho zwamba zwori ṅwedzi tshipela vhanga ḓuwana kana wo vha sathu fhela a sathu isa masheleni isathu dzhiwa tshelede uko bva kwa masheleni kana wo vhono ḓifhela masheleni ono fhiwa ri ono dzhiwa ono tumbula masheleni nga ndindakhombo u wa dovha thuselea kha tshiṅwe tshiwo tshetiaho.
2: Ezwo zwi ḓo bva kha uri agreement ya tendelana nayo navho vha insurance yo ima nga nḓila ḓe. Arali yo ima nga nḓila ine masheleni u tea u ma wana nga murahu musi o badela dzi premium dzo imaho nga uri u ḓo tea u wana tshelede nga murahu musi premium dzo swika hafho ndi hone ine i ḓo mu badela. Mara arali agreement yo ima nga nḓila ine ya musi u ya fhiwa tshelede yo imaho nga uri arali nnḓu iṅwe ya vhuvhili yo dovha ya swa futhi mara u ḓo badela dzi premium u swika lini uri dzi cover heiḽa tshelede ya hafho u ḓo vha o ifhiwa in advance then u ḓo i badela nga murahu.
1: Ramulayo apa fhethu u thusa ngafhi? Ndi khou humela kha mbudziso ye muṅwe mutetshelesi amba fha ya goloi ine yo tou fhaliwa nyana zwezwi anga ḓi zwi.

0: Ukola.
1: Badivango zvina kunwa. Ukofi bofarirwa mini?
0: Hai. Ni ndo vana mbudzisa izvo zvitu inu muofisiri wanga marongongo. Yene protection order yavo iwe. Mufumakadzi wanga okakanga mini oya hayu safu. Ubona muthu de mwana wawo achikurwara. Izvo zvitu ndi mulandu.
1: Mukarai. Bona ndo vavudza ya mafungo chipinga ni chofira hotel. Woto sanjera mtha. Ndamba nga hawa ya mafungo.
0: Kava nkumbudze muofisiri wanga vakozvibona uri na minwa hoyo noya. Ha beni zvila vombudza uri mini?
1: Ndoto babuza zwa vudendari protection order tiri. Ndi chitangu cha muvhuso cha u lamukanya vhathu vhavhili kana vhararu vhane vha kuulwa. Ndo babudze zwizwi.
0: Vachisa phanda vari cho ita mini chitangu cha hone.
1: Ndari chithivela uri vhathu vhane vha kuulwa tiri. Pasongo senela tsini na tsini. Ane a chipfuka a tevhela munwe. Ya faru.
0: Eish,
1: zwa kuma.
0: Vhungu ḽine vha khamba ḽone vho mutsinda. Linkura ngo. Hayo mafhungo vho mbudza ndi to a humbula zwavhuḓi vhuḓi vhuḓi vhuḓi vhuḓi.
1: Vha khou zwi hone
0: a thungo a dzhiela nṱha.
1: Zwino malamba a hone ndi haya o ita uri vho mbilombi vha farwe ngauri vho pfuka mulayo.
0: Zwino kha ri ambe vho ṅwana wa mianga havho sa vhathu vho dzula hafha luḓirani wavho. Ndi hune nṋe nda tea u ita mini zwi tou rali muofisiri wanga.
1: Vhone zwine vha khou tea u ita zwone thiri vha khou fanela u wana ra milayo. Kana thiri vha thome hafho ofisini ya mushumela vhapo.
0: Zwine vha khou amba zwone vho mutsinda ndi khou zwi pfha. Lwendo holu lulapfha. Ndi lulapfu. Hone ha tsho tunzula ho mbiluni tshine tsha kona u dina. Vha khou ni vhona ḽi dzhodzho langeni. Ndi amba hangeno.
1: Vhone na vhone
0: mi khou thoma u barala u bva tshi mbilu mbiatu. Zwino ndi u bikelwa nga nnyi madekwana haya a ṋamusi anu.
1: Vho magezi nṋe hafho ndi khou shavha u dzhenelela vhathu.

0: Chimwe chifinga vanga farereze ya vafiru wangangane ya yashu inevone vaifunesa ya ndiyo ne minyene yi. Zino, hai, pasangwe sambilu kurenga ure sonda ha imwe na imwe. Musi ishitore mfume na mitano uyane falaka awara ya vutanu nga mada ucha. Riva disera mutebe wangane ya zota ambaho vege yote. Zino, ha, vone ava uvulele chitichi chine vone vachifunesa vadipine ngangane ya ya ndiyo ne minyene yi. Parapara FM.
1: Ripembera ngwedzi wa bufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha bufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa bufa. Parapara FM, ripembera ṅwedzi wa bufa.
2: Parapara FM Royal Heritage Family First Ladies Night. Dalam nalar di

0: kha tshifhinga zwikonḓaho musi vho xelelwa, thikhedzo i nga vha phumudzo khulwanesa kha vhone. A vho ngo tea u livhana na mathada a zwa masheleni musi vho xelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe. Ri a vha fulufhedzisa. Clientele Funeral Plans i badela hu saathu fhela awara dza 24. Vha nga katela miraḓo ya muṱa i swikaho 13 kha ndindakhombo nthihi, zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa, na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndipo ya masheleni. Ha Clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo, vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfudzo ḓaho nga khombo. Dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Phalaphala FM Royal Heritage Family First Ladies Night. Ngalavhuna na

Oh yes, a sweet love ndi vhathu gwada the Commodores pada pada FM koporasi ya kashu ya Afrika Tshipembe asolo ndi nofi na vhalu wana nge ni tshipadzani tsha khona ni fio fio eli e kana ri na rokamba nga lo funo lo ndi yo ri ya runeli ya itora nam city ya sina lo hi kana isina swigiri vha sokota funga ri hai mani hiti eko nambitela nga manda vhari zwi vho dzula taxi ni afola ni kana nepo na vhanga vho dzula hone vhe vhoṱhe vha sokota vha vha kho ngwe ngwe la vha vhoṱhe vha ile no vhudzisa vho dzula nga tsini afho rina oyo ene mulandu ndi mini zwi ai kosa kosa se se chere la ete ndem zwa tshikombula heyo nongo nongo ya holo lufuno lune vha vhakhalo na lune hi rovolo dzangeni kha tshikwama tsha vungwi vungwi nga ngeni mbiloni ya vhangeni ndi kha mutamzane po e tshine tshigwa tshinito the Commodores sangeni mura kho longa wagiri the 575 oya dzula fas asika oyo muna leno rich e vha vhuyane tsha tshigwa tsha the Commodores e vha the barfield thing love thing amanda na kha ono nwa wagiri mbiloni 2030 Lika diva na yosigire le dinga ene kwa mbuwa po ine ro rufuno he richamba ne ra ho loko penga nga rufuno la apa tshitova ha na hone vuzivani ha rufuno afa kha bone tshone swigire luka dina mbitela eh ndike ndike nyamushumo yare dza mbitela sindi ya phone right or arali chingari yo vha tshi vho thoma o mahiri ndo appreciate mo emongo mutoli uinukadzi ivuiso la mudipo wothe hela swigiri ya lufuno lwavho mutitshelesi vha zwi wana fhedzi kha ndimbekanyamushumo ya ria zeza ndi the blue one ndo kara marikona vhuḓi nga maanḓa ndo vha ṱanganedza ngauri kha ndimbekanyamushumo ya ria zeza ndi mukwetedzelo wa lufuno ndi mubvutsolodzi walo ndo kara kaunda rikora iwa khunyelele ngeni dendeni la lufuno mutitshelesi ria zeza roṱhe swika zwezwo i ḓori awara yashu ya 12 akholene na mone Rod Stewart ando no ni vhudza na hi have I told you lately that I love you vhona muvhudzo yo wavho zwa zwinonyana uri ndi nga la mbilu yanga ine mufuna wa mbilu yanga na ledzi masasi yanga we vhathu ndi ni funa vhule vhona muvhudza zwa zwinonyana ari vho vhasathu vha vhathu lenga kha vha ite ngauralo kha vha to dobelela luṱingo vha muṱingele vha muvhudzi kana vha to pasa vhone milaedza vha muvhudza uri hei inu muthu hei ni ya funiwa Teddy Pendergrass a vhudza nene uri na ai zwi nga balwa na nani ri vhe vhafunani kha ri lingedza ri vhona ro zwingari shumeli na Can We Be Lovers ndi sanga na makhazi Whitney Houston ari holu lwanga lothe lufuno hi hu ḓa nnyi kana mini o fara zwifhio tina nda vhone no musedza tinga musedzi lwanga lothe hi ndi khou lu vhulunga hafha mbiluni yanga ndi tshi khou lu vhulungela inwi ane na ṱoḓa na lwano ri tshi ṱanganyisa ha kona u vha na hei swigiri the blue one kho amba ngayo hafha uri i ita uri i vhe hone hafha lufunoni hafha mbitshelesi na mutitila vhitila vhuḓi nga maanḓa la fumbili mbili rono ṅwedzi wa khubvumedzi ṅwane muthi fhedzi gidi mbili fumbili rathi ndi tovhese nga maanḓa vhoṱhe vhashumisani vhararo ṱo na vhonekelela na musi ḓuvha ndi khou ri hai awalani vhana na vhafumakadzi vha ino khashi ḽi ḓo tsha hanefho na tsieno dzibone madzimbi a vhaini na ḓiḓa na doba na isa phanḓa no isa khashi ya maṱhekheni kha tshitshavha ngeini ri kha ḓi mbanela mathi fhedzi uri hai ndi maḓuvha samangana o salo mutitshelesi uri tshi amba ri vhe ri tshi vho ri hai heliya digitalne ndi kale nga maanḓa ḽi tshi khou hwelelela uri hei ḽi khou ḓa ḽi khou ḓa vho nyedza vha tshi khou ḓi nyadza uri khezwo zwi khou itea arali vho sathu wana vho thikiti na zwina vhathu lenga vha nga ḓi takuwa vha vha ḓi wanela yavho vha tou nanga uri na vhaṱoḓo ya ngafhi ngani ngori ndi maḓuvha mararu a vhuḓi nga maanḓa ni nga khao a madakalo fhedzi na muḓifo fhedzi vha tou nanga uri na ndi yange ni nga ḽavuna nga ḽavuṱanu nga mugivhela ari ningo dzi yone oṱhe ya maḓuvha mararu aya hi a vha ḓi ya vhavha tshipiḓa tsha hoṱhe a hu na zwo khakheaho na musi vha tshi renga thikhithi dzaone na ḓo vha vhudza uri ndi ngani vhone vha khou tou dzi renga dzoṱhe dza mabepa inoni oṱhe vha tou mbudza uri hai nṋe na vha muṱa wanga ri khou ya ḓiphina hafho kha ya maḓuvha oṱhe ayo ri khou thoma haningei ra ya ra murenda ra mulosha ra vhuya ra ya ngini u ḓo vha hone venda boina rine tshivhala na vhone ra ḓiphina navho ri tshi vha ḓa ra basela ngini nga mugivhela ngini kha digitali lwanesanefo ro ṱoṱwa na muṱa woṱhe hafho zwino ro ḓi navhela ningei a zwo ngo wanelwa zwifarelo muthu vha ḓitanga dzedzi renga dzoṱhe vhuraru wadzo rara ḓiphina roṱhe mutitshelesi ri kalene phanḓa ni mbekanyamushumo ya ria zeza ndi khou raiwa kha fungu ya makhanḓela anefo haya mavhone ya mudagasi a hi kha ni mbekanyamushumo ha ṱoḓei ṱoḓei aneya makhanḓela nyana aya hala no ḓisa no ḽa munukhelo wavhuḓi fhedzi na musi vha si nawo a zwo ngo khakhea vha ḓi tou fanga ine ya makhanḓela o ḓoweleyaho avha tsima ya mavhone ya mudagasi aya ho vhuya ḓisa na mufhiso zwino thire zwino ndi tshilimo vha ḓi fungela makhanḓela vha ḓi vhonela muthu wavho nga hetshila tshedza tshavhuḓi tsha khanḓela vha ḓo kona u vhona vhuḓi yawo ri ane ndo nanga vha ḓivha mara.
vari muchimoni pichiresi ndavatangana netsikaritsa dzaroathe uye svika zvezvo idzori awari yashu ya fumi na vuvirengene vusiku kati vari magondoni gavarere zvabudia nepo vanitendere ndive chipinda charwendo rwavo ndiyapo nevadorifora ruyadhiva namusi mavadorosokugidhima vatokona kuvona uri ndiyakona svika ndirakuya hone ende zviita ndosvika ndotsireredzeya hezvogidhima kana zvoreira ndotiyesheresa henobekenyamushumo yari yazaza nethe blue one zviita ndotisongogidhimesa ende hezvi ndisakogidhimesa zviita ndive ndotsireredzeyawo ndiyakona kuvona chimwe nachimwe chine chakodhapa napandangapo azvingadokhakisi na zvitukutuku namodho ndidokona kuranga zvavudi saka misi ndicheresi namusi ndinayo nomboro yewhatsapp ndi uyapo nevarumirwa newhatsapp yavo mndicheresi rakona dona chingari ria zaza rothe varikhoda miledzo yavo nepala varumira tiendeze vachirumira miledzo yavo vasvifikise mitete yafuraruthanu email address iri kavo nd sabc.co.za the blue one rekozeza ndinahava facebook siatarila chiteci la chiofisi parapara fm ri nanzi misi yothe vaposane nepala 086-000-2503 ndiheyo ninavone radodavidzananga khayo womak and womak passion and pain alongo kovela mzizi the strawberry ngafala na ndongwana ilangangeni ya cream zvichimbira zvothe na muzika uno wozika wofolaho rekera rovisa othe matsiva dhuva

0: nga tshivenḓa vha tshi zwi amba vha ri u posa ḓura maḓini a soli vhulaya vhodini, tshiṅwe tshifhingani vha ni khou to ipeya hone hune ḽa to ḓiwana ḽi tshi khou dzula hone ḽa tshila hone vhukhwiṋe. Nga murahu musi mufumakadzi afho dzhia tsheo ya uri hai nṋe ndi ya zwi thupha ndi ya ṱuwa afha, havha muhulwane hi nga murahu musi a tshi vho vhuyela mufumakadzi vhari ni a ḓivha zwini siyo afha, ndo vha na vhuṅwe vhutshilo havhuḓi nga maanḓa vhune nga khau ndo ḓiphinesa zwihulusa. Asensu na dona ndo fakeni mone hoyo ezitshero kha phalaphala feme koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe, ndo fangeni kha ḽa Italia ngeni ndi yo munna Adelmo Fonasiari nga murahu musi o fhambana na mufumakadzi wawe hafho ene muna tshe zwiambari hezwo zwo itelwa zwa vhukumakuma kha vhutshilo hawe, a ṱaliwa nga muṅwe mufumakadzi wa tshi khou ḓifunana na henefho. Uri u ṱola mufumakadzi zwezwo muvula maḓura a kona u vhona uri hai mani na musi a siho mufumakadzi ndi ka tshila vhukhwini hafha, ndi a kona u ḓibikela zwiḽiwa zwanga, nda kulumaga fune nda dzula hone, nda kunakisa na nguvho dzanga hafha, tshiṅwe na tshiṅwe tsha vha zwavhuḓi. Hola mufumakadzi a tshi vho vhuya he uri ndo vha ndi khou kona u mbudza uri hani ya vhona ndi mini, ṱuwa hanu zwo mvula maḓi ndo kona u vhona zwiṅwe zwithu. Izwi no ḓi ṱuwa ni khou ri ṱhamusi ni khou posa ḓula maḓini ndo ḽi vhulaya ntsina hai ni khou to ḽisa hone vhudzuloni, no mvula maḓi ndo vhona zwiṅwe zwithu. Heḽi dinga ḽi itiwa senso na dona zwino tamu fhedza uri ndi musi usina mufumakadzi tsini hafho kana without a woman, ndo vha kene mune zwitshero Phalaphala FM koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Zwino vha nga ngei kha ḽa Italia ngeni heḽi dingelo hi ndi luambo lwaluya lwa tshiitaliana nga ngei kha ḽa Italia nga ngeni ḽawe dzina u munna hi zwitshero zwi amba swigiri. Zwino yes senso na dona hi zwi khou tama fhedza uri without a woman, ndi dingala nanga kha lola rikhoda ya thero tshi thoma ngeni fhedzi kha ḽa ṅwaha wa 1930 a vhuya nga lo ḽiitwa dioti yavhuḓi nga maanḓa ano hinoni a Paul Young. Zwa zwino ndi mutifhedzi minete ro sia ora yashu ya vhufumi na vhuthihi ri ḓa na ifa kha 086-3002-503 ndi zeze navho ndi ri muzezi
1: we ndi nnete blu
0: ni khou ri mini nampho
1: ndi a zwiḓivha hune vhona vhoravhura vhusiku uri ili ili vho rona nanga thaiti ili ili vhona ri mafhedza kofi na jim dresse na ḽi gungura nga maanḓa
0: ai ene go mara
1: ndirefela ya dikare ile ya sarafina
0: ye ye dalingo bananyana fa phanda fa lina lina zwinga zwonga zwa zwithu fuma tshipele zwithu zwonga zwa ka chalinyana so
1: zwa zwa zwa sa chalinyana ha ruanya nyana nanga hembe yo kukumwa nyana yo ntove yo fura nyana fa i dangeno zwa zwa ndani yele no kuba muya
0: redimpo la wan dona mzinga fa mureje na tamayanga.
1: Ah, mire jeni lola la kona myanga. Ndo ko do prakatisa nga masiari. Ndi jai fi jeni da vandu ko dzirwa ngina. Ngori ate na da mungu mtrenda ko to yelo challenge yene nga nda na the blue one.
0: Ah, nene nga nga.
1: Na mungu muna no pete kana ro plus ya. Na ndo do vhewa vidi ndi do no wana. Ah, mara nga mapa the blue one.
0: Zwino niko vhona u chena muthu afasi na nokore nanga do yange ni dikitani. U kha ḓi kweta kweta tho huna vho Daniel Thorn River vhane ri khou amba ngavho hafha ubva ngeini kha ḽa San Francisco vha ri vhone ngauri ḽa dza
1: kulekule arali ndi khou namela ndi namela thekhisi mbili fhedzi
0: ni khou zwi vhona
1: ari songo baleho
0: huṅwe ni amba na ḽi zwithu kha mungano uri mungano wanga nṋe ndi tou vha na ya thikhithi fhedzi a ni mbilifiti na anga ni dzimi
1: na mpho musera uyu wa swiya bomori o buri ha tutuwo
0: ni khou zwi vhona.
1: Ee na nya ri tshacho ri ha ri do tuwa zwino no no dzi lift dzo dalesa nga maanḓa.
0: Zwino vha Daniel vha ri na musi hela ya zela za zala na Richard fhedzi kha ḓi ya phanḓa nga ḽa 2023 na ḽa 4 ḽa ṅwedzi hune ra vha kha hone ḽa 2 ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi vha ri vhone vha tshaya vha khou ḓa kha ḽa Afrika Tshipembe vha khou ṱoḓa u vhona uri na ei Royal na ambiwa ngayo ṅwanga ṅwaha i tou vha na zwifhio.
1: A ri ḓo tou amba ngoho the blue one a zwi ambi u fhaṱutshedza zwinzhizwi.
0: Ni khou zwi pfha nyimpho zwithu hezwo.
1: Ende nga nda na vho Daniel huna vhaṅwe
0: fhano. Huna vhaṅwe vhanzhi vhane
1: vha vha tshidzumbe.
0: A vha khou tou ṅwala kha masiatari yavho hafho na ri khou ya Afrika Tshipembe. Yo, mpho wedzezani navho inwi ndi khou kavhela.
1: A ri tot a ri Royal yo hulesa, Phalaphala yo hulesa.
0: Nga maanḓa.
1: Ndi lu ya luambo.
0: Dani navho, dzezani navho.
1: Ndi tshine tsha tou ntakadzesa thi. Ndi tshi ri huna lei wa mukhaya mani. Zwa vhukuma zwi khou ntakadzesa.
0: A khou roka tangisa na tshikona fhaḽa.
1: A vha tshikona ḽi khou tshi thoma namusi. Lali kwa ya conductor ya tshikona na mukoma nalo hoyu tulifi na mtu tulifi
0: zwino ni khou vhona lwe ya tshipedza nga Venda
1: boy
0: that
1: Venda
0: boy
1: the
0: inwe
1: uya jana the blue one the blue one chi chi kaita ndi the blue one chi khou vhona le na mimi ndi sa tshimbila straight ngori
0: mbo zezani na zezani na vhoni tu
1: a arali vha dzhia arali ndi khou kokota kha vha dzi anga khevhaḽa ndi khou vha vhona na mukegulu vhana vho mudzhedzi khevhaḽa zwinovho vho ndi vhudza nyene tshilema hava muthu thi hu tshi pfhi mthu tsharisiwa radio thi ndi khou amba zwina endelela ono to ya TV yavho ndi vhudza nyene tshilema khala ngori Phalaphala FM
0: khezo
1: ee ndi tshi khou ri vho ndi vhudza khala dzi anga we hai na mukegulu hanefho kha vha vhe na madekwana avhuḓi Helen Lutsunzi na una zemilindelo ivege ri ya royal hangi ndo ya una milindelo izwo panga do swikiti madapo dziboti ne zwinga ndi na vho na a zwi vha Jafrone Tshiongolo shoni sane pechuni ya ndome ya murangi
0: kali kovela
1: vhona tight ndi na ona mafeta kofe we na gym dress ya no nine dani na ayo hangi ndi na nyari vho nga demative bravo ndi ndi fetsele nga Oscar ndo wa vhonese ndi jiri the blue one.
0: Bye bye. Moses, vamos ya lokobe.
2: Eh, bulumangi.
0: Ndanduna.
2: Utane na.
0: Ha, ndiyo ndo sanga thomo.
2: Eh, mama ndona man.
0: Ni chengeyo.
2: Ndiani ngero bulumangi.
0: Ah, ni tsirede zene, pomfula zwo ima thera.
2: Ah, na swa ai yekebuwa.
0: Ah, rukolwa nga manda tsirede zene ne fo thomo. Tani na vathamo yanga tsase navo.
2: Ah, ndo thoma ni mbere man.
0: Ndini mbere.
2: Na si thola nga
0: manda. Ah, ndi thola na mabebo na mosi man. Kana feel the vibes one we hey rendi lingedze ndi vhone
2: rigedzana
0: ah.

0: mi, tama ya mahembe, hip hip. Ni adiwa ni andrambu za thomuli.
1: Kai, abraruwa man.
0: Ai, ndiko teda tama yanga.
1: Iri, diwa faa.
0: Dani na hawa, zani na hawa.
1: Unawa, wuna vira?
0: Ai, abatu fika.
1: Madonna
0: zuko kwa ndo strawberry. Ah, zuko li, waka fumo na mromo ndi ya kola strawberry. Zilu wanga video ya kola wange ni na umdanga na lo wange ini.
1: Dado wane na mungu wako no no number roli ya, but tamse vandupa na mafeta kwa.
0: Eh.
1: I'm going to go to the house.
2: Ndo muyana.
0: Kezo, ndulewa sanga mando uva.
2: Kezo.
0: Kezo waliru, loko wali na mzinga hafu.
2: Aivo, yutu wali kubati kafani drende ma.
0: Dimi drende.
2: Ndoto, dali chiko nubani mazuwa sitanga zibendi kwa dafani drende.
0: Kezo.
2: Vamsina na kushimona mwane ma.
0: Vari minu wachimona mwane.
2: I was born in the river. Ndandu wa machawa we arindinda nduma. Uwa muradri.
0: Kezo.
2: Ndatu wa ndana wana mratuwa ngandu steli muri wafala matuwa shitanga. Zimunendari uwa tamanga.
0: Ay, na musi dengala mburi ya wili asiwa.
2: Ah, anabuzo hangwa. Mwurari kwa mbe chazuzi. Mwurari kwa hangwa.
0: Hovu nubu zofi busi kwa wabudingazwa chiko pa hangwa.
2: Mwurari kwa wabudu kwa wabudu mandara ya wabudu samanga.
0: Wapwasana ya muyani.
2: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house. Dengala ndiri anga ai krimu ila ni ai we rumela. Na strawberry nga sa gai we tangura.
0: Zonaka.
1: Avakaki. Ya ndi bendi fare tomori.
0: Ufukanepa
1: ndi tenda ore ana best day ya woye woye budinga manda.
0: Ore best day ya woye wana best day ya budinga manda.
2: I'm going to go to the house.
0: Man, you are the scientists of Kumakuma. How do you use the science?
1: Natambira ba vhorina dziko shuma.
0: Ndiko tende.
1: Randi dzedze nawo kulumandi.
0: Karadzedze nawo.
1: Randira pala majao, amajao, onaka yani mfamadzi.
0: Mhm.
1: Ni kuwende yange dzinga ye, le farani ya murele.
0: Mhm.
1: Ndi sedite linga hoina nindi maki wanga nikona nani mnyanya.
0: Wazana, madikuwa na buhuthi.
1: Rewa watibu manki.
0: Ndiwe sanga maandu.
1: Bayando na.
0: Ndombe, ni mzezu we, ndo watanganesi. Ay. Mzez, pamuya. Ndendo na. Ay. Mzez, pamuya, loko we.
3: Ah, ni mndikuwa.
0: Ama taki, ni urini.
3: Wanga
0: usange. Du.
3: Kutu
0: na watu wote wana kutu kereza zazim. Ndiko liwe sanga
3: ndi mtu wa bali boy.
0: Ai, ndiko liwe sanga manda.
3: Ai.
0: Ndiko liwe sanga manda kazi nofuna bali bo bayo.
3: Ani noyo.
0: Ah, narufuna nga manda zezo. Zito na kala zisongre mewanga toni.
3: Chakuma nandira.
0: Anepo chakuma hafu.
3: Abe,
0: ezu zorari, azungu tuwe gumakaru funoruru. Nange ni nando, ndizibo ndivo ne kazi, na bali wabu ambara zofa.
3: Ardod.
0: Ndika azufu ne sangama ndijito wana kazi, na bali wabu ambara zofa na, wetuwa, ifi frontali ile, na frontali yofa.
3: Ardod.
0: Ndiko ndo zawadikwa na wabu tingafo chakuma. Ndendo, na mzez, lako meda wamiya.
2: Ndendo, ure nina, bulumai.
0: Ndundi taru ngange nge yobo.
2: Ay, loda, arafa mrago, ndi boburi imbo ma.
0: Ay, boburi imbo.
2: Ndi no uno mani muna wa maruba.
0: Kesu, hoko no facha tikiti ya royali boburi imbo po?
2: Ndari daru grupo, nguna mkara zopa.
0: Wadi, bambara makuwae machuwa chungana chitu.
2: Mutlatana
0: ne zerdeta. Ah, zwa vhudiba matshelo vha tshi davha ndena nomboro dza mukhondi do muvhudza do vha forward vha Real Royal. Azikona dze.
2: Ah, ndi dozi
0: ha, ndi dzi kumbo dzore ha, ndi na mondi. Jaka jaka ye tshi tshukwechi. At least thumbs vhone na vhone vho rosha vho vha nga ḓi shanga shanga hafha sia vha fori. Vha nga sokoto Royal mi go Royal. Zwino ndi do sokoto ndi do subaira na na ya nengere do vhona nenge.
2: How
0: does the president of the Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal
2: Royal
0: Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal Royal
2: Royal
0: Royal Royal Royal Royal Royal
2: Royal Royal Royal Abarende soko fara mzora wanga hapo Bedford ndi soko professor Bodziba kwa mfori and of Kenya. Ndi jene chika bene falandre makazi ya bade dito zita wore ya mwona kala ji Bodziba kumeli tupukene.
0: Ovirane
2: kwa abarende zirele nga ninge ya mraga ndere mkera mkara na mkegu. Ndirele kwa mkazi wabana ndi basiela minina.
0: Kezo wabulimbo.
2: Ndandu.
0: Ama rukana vudingane papo amraga apo. Ha ndi to zuzanya rukona tangana nge royal yangi.
2: Ya zuzanya ni ha ndi do mtauche do ri ha ni so mangala rutino ro do ro ro ramda.
0: Eh aba muvhudzi vha muvhudzi.
2: Mutombe.
0: Madiko na vudene po vhulimo ndi vhuesa nga madamu zezu vha miando vha tanganesa.
1: Samaki.
0: Nda.
1: Ha
0: ndundu taru madiko na vudinga mananga yovho.
1: Ha lo lara.
0: Zona kesho.
1: I'm going to go to the house.
4: le mo radio ga teng fona go kgona go go ipha so
0: le le swelo
4: la la go bona ke dikare ona
0: le mo FM e
4: ya tlo go ya ke mo phone so ke bona ke go ya tende go le
0: ma ka ah no sa botsa ga le go bere
4: a bo mo ke bona go dise le paswa ga
0: nna nna no fa ndo dibesa ga banda tere Ndombe, nimuze sibako loko vha vhomia.
5: Khafi.
0: Ah, he mzwala.
5: Uri mini?
0: Ah, ndi hone ma mzwala.
5: Ndi hone ma mzwala.
0: Ah, ha, ha. Kazi.
5: He, ndi gari ma.
0: He mzwala, oh na fezola mro wawe na ula wa vhulubo lwa vhena nge ya yana.
5: Eh, ndo fhedza, ndi kho makere kho dzira nawo.
0: Ah, mzwala ndi na tsedo ḓi vha mara.
5: Eh, na ngwa mu ndi na kevethi.
0: Ah, ene mara mzwala ito vhuya na mro vhane nge yi Avia da fukuluza fano na vieto sikangane u vho khombori minwa ra mzwala.
5: Na ku ene thando uti.
0: Ah mzwala ye. A dzedze na vho luka.
5: Ndi a thupi da ndi ke guru ndi fam ke guru ba ke ke ndi mu tsange nandon.
0: Nandon e
5: ba
0: dis.
5: Okay. Ara ba dis ka di bucket re na bucket.
0: Ah na wa bucket wo luka mzwala.
5: Okay. Ene mara ane ta ku a to ringa ku nge a ba tele ku ni.
0: Ya ndi ḓo zuza.
5: Afa ndi komanda ndi. Uga to muri.
0: Tsa mono fuka ne poko ndo lala mabebo na musi.
5: Ah, na so kwa ndi wa na. Iwo ndo lala ndi kwa zuza tama.
0: Ko lela ndi kwa zuza na tala ngeni.
5: Ndi muri, ndi kuvhi na kati ndi nya na musi ya ra.
0: Tomori.
5: Mm.
0: A thamzo bona ndi na tumbura dzi khona nga ngei zwino.
5: Eh, ndo a ngo ndo bona ndi kha kuti. Ndi tumbura ndi kha kuti.
0: Ah,
5: Bora
0: ai. Vou bono zuzanya.
5: Ah, mako a. Vou puta que eu estou um gozo ali.
0: Ei. Tô maluwe, pede zanine tu.
5: O mundo do zuzuro, uru kuria.
0: Ei, ah, o zuzanya eu uru kurtanga na ninguém eu.
5: Ah, tá na eu.
0: O coro salendo ni note.
5: Medico adquar, medico fa.
0: Ya, aredia, ni ndo fanga phungu.
5: Ndo kha dzi funa kha
0: dzi nanga bitsi. Ndo fanga phungu, na munwe munana na musi mudzi wawe u kho penya wona kanga manda mudzi wawe. Nge a to vhuya china mura wanga ni tshibule bule na wina mufumakadzi. Thams na inyo do divha inwa mawa mashudu. Hezwi na wina inyo mufumakadzi yange ni Royal Garden. Zwino ni uri ni kwenda zwo sala. Arti dheyo zwino homula mini mahembe fani ndi bona mahembe wa vhathu. Ni mafhedza kopi.
5: I'm not sure if you're a good person. Na hori ufini na bana
0: ndi ra kireto cha
5: mara fa
0: na ndendo la tomen muzezwe lokovelwa mia
6: e blower
0: nda
6: uri nina
0: hai ngana ndi tharu nga yo
6: tsika ndi vatharu
0: zwona akezo
6: ni to ri utsuku we upofi man
0: ndi goli vhasa nga man afa kuti yo vhulafi vhusiku ni
6: yeso tatanga ndi bumanaka
0: nda ta bumanaka
6: hey
0: lo wa ndo bona bzinga afu manaka
6: ah rina rika diva khalo ndena lo cha kari
0: ah ndiya ndi rikati
6: ani ke
0: ah kha u shave zwa handa kha u shave zwa nda mukomona nga zwona nga zwia chimbila
6: ya irani ndi varambe afetu
0: ka ba darze zena avo
6: tiprenzo donje na avo mbel divo yo ai udzani
0: ah wa kombuza na zwina kore neno o lugela
6: ya Kwa ndivize na ankele ndi kodrikisha wane maranja kwa lepepeke.
0: Hmm.
6: Na kutu nene wafizi zera ni awatina manaka.
0: Hmm.
6: Kiso blue one.
0: Ah, madikwana mdindorisa kamanda nifu manaka.
6: tshezo nda.
0: Nda ndo na ndi basile nga vha ndiri muzes vhane vha muyando vha takanedza kha rezeze.
7: Blue one.
0: Nda.
7: Na uitani.
0: Ai ndi tharu ngeno nge yovo.
7: James Biva masi tupeni kanyari vonga na maiti bravo. Lora.
0: Ndi mutanganyisi wa zwithu hoyo.
7: Hoyo ndi ene mutanganyisi ati vha muvili ngani.
0: Vhoṱhe vha magwava vha vhatshilanevo.
7: Vhatshilanevo. Kha unoyu munna.
0: Vha vhudzedzeliwa ni tshikani tshikani ri hezwi na hezwi na hezwi na hezwi na hezwi.
7: Vhokuti to vhoto ṅwaleliwa letter vhone vhane vha to krema.
0: Ha vha khou vhaliyo.
7: Mafhungo a to rali ndi one ane a uri a khou ṱoḓea nga maanḓa ni songo a sinja. Avhanu vha vhanna vha ri vha tshi swika hangei vha to bvisa creaming yo to ralo vha phasa mulingo.
0: Zwa tshimbila zwithu.
7: Zwa tshimbila wa fa vha tshi ri uri na to dzula na to amba zwoṱhe.
0: The mighty one.
7: Vhaṅwe vhanna ndi khou vha ita uri vha ḽele tshintsha sa khudo.
0: Vhaṅwe vhana vha khou ḽela nṱha.
7: Ndi nga ndi uri thi zwino na nṋe ndi khou ḽela tshintsha sa thudo.
0: Sa thudo.
7: A thina vivo. Ndi ṱoḓa uri roṱhe ri ḽele.
0: Ri fane, ri lingane.
7: Ri fane.
0: Khezo the mighty one, kha ri sedze na vhuṱhama yanga.
7: O vhuya a tou founa u pfhi nyoyi mafhedza khofhe. Ara, na nṋe a ni nthusina.
0: Zwino kha thusiwe ṅwana wa muzehe.
7: Ḽiṅwe ḓuvha a ḓa a mpfhonela uri unga haningei tsini na nṋe hu na vhusuto nda ri ex hu ḽavho ende zwino hu na phepho ndi zwo ndi weekend muthu u tea uvha u na vha milenzhe vho na vho miya vhana ai ra ndi vha fari mungana
0: wa ndi na vhathama yanga
7: ndi ḓo thoma nga bruru ndi nyari Vincent ya masi ya Tshiposeni
0: Papa Kenzi
7: Papa Nkenzi ra ndi mudzhenise na Ramulipo mpho dimbanyika na ene u khou tou penyelela o bva na marama
0: o pfhuka hanefha
7: o bva na marama ei a thongo tsha mupfha ngori dza dzo mbatanya na khofhe ndo tou ḓa nda tou phaphoma ndi ri a bunga phaphoma buluma ngono fhedza
0: ndo ndi tsini no ṱuhu
7: a ndo zwi vhona munhu uri ei afha na
0: keto the mighty one
7: ndi a muzonya na mafhedza khofhe afha
0: kha zonyiwe
7: ai a ri gume hanefha ṅwana miyanga
0: ma ndi kona vhuḓi nga maanḓa the mighty one
7: ri rothe ri kielela
0: ndo livhesa nga maḓi kha famasi ya Tshiposeni ngafho
7: ndau ndo na
0: mutombeni ndi vale kheva ndi vhone ai nṋe ndi vhathu vha vhe khono afho vho maḓama vha khaulesa ndi khori hai ndi basele ngavho ho vhe vhone khono tshitshelesi karele phanḓa ndi mbekanyamushumo zwino kha ndi fumbile ra fhedzi ro si awara yashu ya vhufumi na vhuthihi ndi mbekanyamushumo ya ri ya zeza hanefha kha inentifhedze koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe nne ndi kha ḓipfi the blue one blue monkey ndi mukutedzeli wa lufuno muvusulodzi waro ndi khou raha kha luduke nga maanḓa hi zwezwino ndo vha sedza vhanga ngafha kha vhake na vhone vhadukise wavho hafho zwi tshimbile zwithu zwinake hanefho khoyu makhadzi Regina Bell a ri neyanga mabono ri tshi ya vhona hi a si ila TV ya kha ya black and white une yo yo no vunde na tshashi tsho sombela sombela ni khou tshintsha tshiṱitshi ni fa tshiri kha a ri hai hune wana ono vhona vasi gripi zwino hoyo no yo no tshintsha tshiṱitshi a ri ndi tshi vhona mabono ndi ya vhona nga khala filimu hei no findi HD mini zwa zwila zwa hone. Ehe ya dzi 4K mini za hone. Ari ndi musi ndi khou vhona nga mabono. Nahone kha mabono haya ndi vha ndi khou vhona na muthu wanga. Ro panga milenzhe maḓini matshena a tshi khou ralo ela. Zwino ni nga fhaḽa hii. Zwi tshi ḓi ralo ri ita dza iḽa miluzi ya vhuḓi nga maanḓa ya lufuno. Ndo ni sedza maṱoni. Ndi tshi khou ni vhona nga khala fulimu. Hu si iḽa TV ne muṅwe a tshi fuka wa ḓi wana zwinepe zwi kana zwa zwifanyiso zwa hone. Uzivhafhasa zwi tshi anta kana zwivhanta zwi tshi afhasa zwi tshi na mitalo trafia. Hoi ndi ri malopha wo vhila ari hai. A ndi khou vhona miloro yanga hanefho. Ndi khou i vhona kha Colour Flame. Dream in Colour, Regina Bell, Lokovela.